0: alas 8:01 ro oras atud kinyo banwa ni dating barangay Nyobuswang Kagawad nila Inocencio Taiko.
1: Todo komentaryo.
0: Tapos yun ako kay Kagawad nila Taiko Dingdong ha. Kaya hindi ka na magpakita-kita ka kung ni Garonet. Inunahan ko ikaw eh. Dali lang ka tayo minsan kung di magpilaw ha. Ay, masadya rong isa na politika nga ra. Good morning, Jet. Hindi na mag-sera. Jet lang. Have a joyful Monday. Kamay pa nga joyful mong Monday. Ma'am Salome, Sulina, Surilia, Villanueva. Una sa Rome, Italy. Alin sa Rome, tabok kita at California. Igbata di Dorigues, una sa California. Happy monitoring man. Iyan na sa linya. Ro atong dating port administrator. Ibay hanon, maisog, guwapo, mabot, Mr. Nyeben Makirang, manager, good morning.
2: Yes sir, good morning, Kajojet, good morning.
0: Good morning sir.
2: Imong programa sa pamati, mga
0: yes sir. Confirmahon ko ang kung matuod nga may natabong meeting, kaibahan ka, aga si dating SB Nonoy Roli Ikinya Jr. nga nagapamati, makaroon aga Mayor Simonet Francisco, parte sa update ita Dumaguit Port, manager?
2: Yes, sir. Actually, I think last week, no, nag-courtesy call kita sa kay Mayora,
0: okay.
2: Simonet, regarding sa pag-abotong nga rin maka-umbisyon raton niya Dumaguit Port, no? So, marami man at very accommodating si Mayor, no? Na marami nga at least nakita man na ng dahil ang maging posibilidad nato niya magkaroon it. Yeah, yun na no? Aga, ang bawang ka na, very much before nga, hindi pa kami makakto because wapatlansado.
0: Okay.
2: So, ginlatag natong ka na, so, tanang na plano. Aga, mga ngayon, very positive na mo. Roan naman lang ka lang ginapangayo ka ito is the coordination, no? Sa kasaan ng opisina, especially sa ano, mga sa uling mga head of offices regarding sa mga concern naging tao ka ito na ito niya shipping company. No? So, naging manami man do nag-istorya naman. So, that's why very positive man si Mayora. So, gina-appreciate natin ito do yung mga ano na na sa halang paglapit na itong kana with Consul Nonoy. No? So, very positive.
0: Ano rong so, mangin papel it local government unit in Washington? Provincial government, ag siyempre, hindi ginmaduga rong Philippine Ports Authority.
2: Well, ro pinaka-major karon nga nag-handle ay Philippine Ports Authority.
0: Mm-hmm.
2: Yung function lamang kara ay provincial government, since nga ro provincial government ay nag-daga o nag-coordinate kapasilite at mga bagay nga para sa mga munisipyo kung siin nga nabuligan una-una ro ekonomiya at the same time matauan man ipangabuyan do aton nga mga lugar especially sa New Washington for how many years no na wa ita biyahe wa git it gitawag oportunidad da sa ro atong governor si Governor Joe and ay isang bilog sa anang mga ginatawag nga major nga concern at the same time nga maging proyekto nga magkaroon yung economic pro ato niya rin dumagit. So, doon doon niya. That's why we coordinated, we discussed, and we had a meeting with management at ato niya Starlight Company. So, 100% niya, they will come, no, mag-tweet sa daya. So, doon niya rin nga, atong governor, no, nga, masisigira na nga, pag, ano, na maumpisa na o makasimula gid tayo, maski na naman, masimula yung maura it operation. So, just to give you the update lang siguro ka Jujit, no?
0: Yes, sir.
2: Medyo na-delay to ato nga lang siguro ma-informan nato to ato mga pumoy, especially sa Dumaguit at si Masinton, at sa Tanan, na nagka-delay dyan ro pag-conduct its survey.
0: Starlight.
2: Yes, that's why I di ba, before na-inform ko man, they will conduct a investigation sa area na tatlo din ng concern ka na ginatanaw, no? Passageway, barko, at the same time, sounding or bagong unang aron nga bago nga docking,
0: Okay.
2: Third one is Rodaya nga fish cage, no, nga it will be affected sa andang maniobra. That's why we informed the mayor doon yung concern. That's why tama mo si mayor na we have to coordinate with this with our office anang mga head of offices, especially sa Mimro, para rung mga concern, rung mga area, it sabon matamaan, it harang maniobat barko, mapiktuhan ro, pangambuyan man, it ato niya, mga mangingisda. So, doon katong concern. Mm. So, kahapon yang, kajujit, no, nung nagkanda konsanda, it, it inspection, no? And that's why ato niya, amigo si Bon Member Nonoy ay nag-provide na it masakyan na bangka just to make sure. Dahil nagtawag ni Katon last week, no? After we have a meeting, tumagkakon ro GM at Starlight na available yun ro kapitan yung mag-conduct. It's survey. Ro kapitan na kapayod, yes. So, we don't know yet. Siguro later on, makakontak ko makita sa ano ng Starlight Management kung ano ro mag-update. Kasi bago kita mag-conduct ka-Jujit, ipinatawag na public consultation.
0: Mm-mm.
2: No, kailangan prepare ano kita tanan, no? I mean the ano it side it ipinatawag naton ng shipping company. So we will they will ano present presentation regarding the status para kung ano pa yung mga concern, ano pa kinangan nga bulig nanda, ag ano ro magiging epekto. And that's why sa Bilobang karon ginobra man nato plano ron, the proposed area for a one area og nataw nato one stop shop
0: okay
2: area nga ticketing, parking, everything para unaw ang transaction it pagbuo i-ticket.
0: So, pareho man da ko aton nga GT port dumatabo kara.
2: Yes sir, we just on the ano lang but laya ay maging ano imaw da. Ginataw na maging system on imaw. Magiging kumbaga sa ano ay ma-establish kita at natawag na flow na kung siin hindi malisdan do aton nga mga pasahero kung siin sa da mag-agto once and day magsakay. So ginauban naton i-process it plano ron. We will present the plan from the parking sa one stop shop and then going to the sinatawag naton nga terminal, no? We will coordinate that sa atong Philippine Port Authority. So the magiging trabaho ng provincial government is to coordinate, to facilitate at magbulig, no, sa especially sa atong local government at the same time sa Philippine Ports Authority. The one manage the port ay ro atong ang Philippine Ports Authority. The same manner man sa provincial government and the local government mag-coordinate lang kami cooperate para importante kara ay matauan at trabaho ro atong yung mga umunguyo, the same time makastart yung kita it operation una sa Dumaguete Port.
0: Last so, nga itong last nga inspection manager kay istorya ko si Mr. Arante. Hambaw na hay sangkiri lang gid eh. Rong passenger terminal imo lang rong away sa sangkiri. Ag may nabato ko information nga may available nga 35 million para sa improvement tag rehabilitation nita passenger terminal. Pero may ginhambay nga rang 250 million hanin ko na sa Oswag Ilonggo Party List. Para si Indo 250 million ay human yung nung port, nung sangkiri lang ang reason nung passenger terminal?
2: Well, itaw lang natin ro pinaka ano nga information, no? The ro 35 million, no, actually gin-check ko natin doon sa Philippine Ports Authority, nagtawag nito sa planning and design.
0: Okay.
2: Nasa stages yun yung it planning and design. Kasi ro magiging title, the project nala is rehabilitation and repair of the existing terminal.
0: Okay.
2: Actually, we informed already yung atong yung Philippine Ports Authority manager, no? Ito sa Iloilo, Agayaman. Nga doon do existing budget.
0: So, una ako ta, ha? Una ako taro pundo, available yung taro pundo?
2: There could be implemented maybe this year. The 250, maybe, I don't know, no? I have no idea, no? Baka yung 250, yun yung part ng development ng reclaim at the same time yung paggawa ng rampa. I don't know, I have no idea on that, but kung kakunyat ang personal kugat ang ano doon, baka yung 250 doon yung ginobra ng rampa at pag-reclaim at Aronia Port.
0: Pero wapat at pundo ron?
2: Hindi, tapos
0: ito lang
2: tayo. I don't know, kakon, oh, tapos ito na, I mean, naro akong pagkaintindi ka ta, I'm not sure on that, no, kung merong,
0: bago nga pundo.
2: Oo, wow ka sayo, no. Pero pagkaintindi ko ka personally, ay lo, harang amount na gin-obraro aron, baka do yun, baka. I'm not sure.
0: Pero no? Pagkahambag tabi, additional ta. Eh. Additional 250 million
2: well,
0: eh.
2: I have no idea kung additional. We will check on that sa Coastwalk in Ilonggo or sa Philippine Ports Authority. Pero when it comes to Philippine Ports Authority concern, ay na-istorya natin, ano, medyo wapatado yun.
0: Okay.
2: Parang 25 million pagkatasel do for rehab. So that's why, actually, may nag-request pa na kita karon sa ano, no, nga, kung pwede ay to be a new building, terminal building, na iubra mo naman because for how many years yun, abiro, doon yung terminal.
0: So, ayaw, may kalumaan, gini ba nabi yun eh? May kalumaan yun yung terminal eh.
2: So, nakita mo man siguro. No? So, nasa namin rin, mapunduhan gini yung mga new building, no new structure, well, para ano ito yung long, ano ito yung long plan yung imaw ginatawag para at least mapanami or operation.
0: Pero, within this month of May, makaumpisa gini ito operation?
2: Well, naging dahilan abe medyo na delayed kita because of the
0: survey.
2: Availability aton niya survey it hindi abe pwede basta-basta kita kaya survey karon without the knowledge it aton niya shipping company especially ro kapitan kasi ro kapitan abe makasayod kung siin kasi ang requirement medyo karo once niya ma-establish doon ay great question senda pagbutan itbuya para rubuya nga ron may iwag doon, baking ano, mautagan
0: or guide.
2: Passageway imaw during the night navigation. Kasi
0: okay.
2: Baka matabo, may night navigation kita sa bilog ron. Siyempre, ginaano man naton in the future nga magkaroon ang biyahe, no? Dumagit to Cebu.
0: Wow, so, malami.
2: Tuloyong ro, mga ginatanaw naton yung mga biyahe. That's why, kailang i-prepare na ito to store on para hindi o magka-problema in the future. So, ibig sabihin, since we can start isang barko lang muna, ay kailangan nyo natin i-set up rodo yun yung mga sitwasyon. So, kabay pa, no? Medyo na-delay lang. I'm sorry for that, no? Dahil hindi mo natin pwede persahon ro shipping company nga pilito natin dahil siyempre availability matandang tao para mag-conduct. So, doon, kahapon yon ay nag-conduct yun, tatlo katawo raan. I think nagpag-usap si Board Nonoy sa management ita at ng Starlight John ay kailangan natin mga tao na nag-conduct sanda it ginatawag survey. So we will get
0: the... Ay, tamang-tama ron, di ba? Ro Starlight, agrong Phoenix, nga may dipo una sa kumpanya man lang?
2: Yes, sir. Yes, sir.
0: Anda man doon Phoenix eh. Yan at Starlight group of companies man eh.
2: Under the, I think, iba doon Phoenix, iba doon Odena. Chelsea that mas Starlight yun that is under the Chelsea and the
0: okay.
2: Chelsea is under the Odena.
0: Pero isang kumpanya man lang group of companies
2: yes
0: eh.
2: Isang group of companies anda. So siguro daw yun update siyang no ka Jojit no kapay pa nga ano lang tayo pero matuloy talon
0: pero ano aro mga concern ko una bing ito may problema sa porterage servidoring ro mga claimant ti kortugta nga kababo kang ginagyan eh kababo nga bagayran that's why nga ro mga barko ka to na dismayaman so ano ro mga problema nga nagtuhaw ka to nga nagresulta ko pagpundot operation ita Dumaguete Port ano gundo na tabo
2: well do yon siguro namba mga ninyo nga one of the reason nga abo nga natikwan dahil may mga claimant sa gugta sokot ro mga sakyan. So I think we have ano na na discussion nato ng mga pamilya man siguro we have a meeting with them para at least na-discuss kung ano ro mga win-win solution ya pwede na to maobra nga we can start the operation ito Dumaguete Port and we'll coordinate with yung kita sa atong provincial government sa atong governor na do yung mga maging setup and then sa atong mga port management no sa bilog-bilog sa dang concern na they don't want nga magkaroon ng tatawag nga problema in the future nga makaupisa biglang ano so that's why atong request karon no lalo sa tag-iya or sino man o tag-iya itong with ano we will discuss kung ano matalanda nga ano kabay makaumpisa yan aga well coordinated na coordinate man kita kala sa LGU New Jacinto, no, very supportive lang si Mayor Simonet sa mga rayang proyekto dahil siyempre unaro si Washington, kumabuhay yung ila pangayor ay mga pumuyo ito Washington. So kabay pa nga matigay nyo nato na. We will, ano gang, magbuligan nga ni kita. Ganito unite kasi importante ka rin pong buhay ng mga tao, mga statue, yung malalaman nga pinaka-objective ng provincial government nga makasimula on ito mga buhay.
0: The Starlight, sure bullet or Starlight, ha? According kaya Mr. Arante, sure bullet sa Sunday. Maliban sa Montenegro, Cebu Ferris, kung ano pang pwede magsunod. Pero ano namang in set up dayon sa do sa Katiklan?
2: Well, ro Katiklan is same mataga po noon. It depends on the shipping company. If you want, man, ro, kung gusto matanong daya sa Dumaguete, no problem. I think, man, ro, of course, it depends on the market, no? It depends on the market. Usually, malabi ka ron, the market, kung ano rin yung mga packages and what are the strategies. Doon mo lang, usually, the market itself, no? So, siyempre, kung ako man, mga travelers, like for example, yung ako sa Kalibo o nearby, mas gusto ko iyan, mas madali kung magbiyahe pa ako. So, I mean, it depends on the marketing strategy. That's why sa meeting natin, may i-discuss doon nga ano man pa sila. Pero still, may operation pa tagapos.
0: Ano ro initial nga kwan, nga kasugot? Ano anay nga biyahe ro madungka sa Dumaguete? From Dumaguete to where? From where to Dumaguete?
2: Well, Batangas, Romblon, and Dumaguete.
0: Doon yung anay, what Manila? What Manila? What Cebu?
2: Kasi, usually, abis sa ginatawag natin sa pag-travel abis mga roll-on, roll-off nga na ginatawag, may mga distance abis lang gina-required nga hindi magsobra. Okay. So, sa bilog karon nga ginatanaw ay Starlight and Togo. Kita mo, Togo, iya gatay mo sa Duma, sa ano, Batangas to Katikla, no? Awa sa nag-biyahe diretso sa Mindanao. Pero Manila base sabi ng mga biyahe at barko, anong biyahe ka rin, hindi pwede. Alo, capacity ka, mga 1,500-2,000 passengers capacity. At mga koron, mga transport aron rin, mga container. Kaya harabi yung mga barko, wamat container, right? It is a roll-on, roll-off. Mm. So, definitely, within the area of 12 hours to 14 hours siguro.
0: Yung nga biyahe.
2: Unlike others, ng Pamindanao, siyempre, negosyo yan. Kailangan ro andang agtunan agyan. May makuha masanda nga pagkikitaan. So, doon ro, that's why ro Starlight and even ro, ano, may mga kapasidad adero niya daya lang pwede magbiyahe. Ro distance tanda.
0: Pero mga cargo daw, pero i-transfer na. Pero last few weeks ito ko sa Dumaguete, sa bilog sa concern ito ka ito, ay ro amoy. Pero amoy ita livestock ka ginasaka ang ginababa sa barko. Ano ro kwan? Ano ro protection manit mga pumuguyo sa baho?
2: Well, ro sa bilog ubi karon nya natustudyuhan nato nya posibilidad just in case may livestock ay mag-provide it tinatawag na car wash or washing area.
0: Okay.
2: Wherein bago sa damag sakay ay limpyuhan anay. It can be ano mandatory lord kaya para hindi
0: bukod sa barko ginalipyuhan man sa barko ron
2: negative
0: or pagbaba kita sa barko
2: pero ginaslak ay gusto bilog gabi ka ginatanaw man itaga barko of course enclosed sabi do barko.
0: Okay.
2: Unlike other vessel nga open di ba mga Montenegro ibang mga barko nga open mga ginatawag nato nga LCT type of vessel.
0: Okay.
2: So that's why open yung mga doon. So doon lang sa bilog. But of course, we don't know the policy na it's Starlight nga kung they will allow the livestock. But of course, sa bilog ko sa atong natalaw nga because Katiklan is a tourist zone. So it must be siguro baka pwedeng maano-anay kung ano pwedeng obra kung baka pwedeng niya. Yeah. But definitely, obra ang nila karoon ay bago yung mga masakay ron ay limpyo na anay.
0: Okay, hopefully, one night mag-isaw-saw, pabayan tanero nga provincial government, PPA at LGU, nga magbanihar nga makatake off, anay, makumpisa na yung Dumaguete Port?
2: Yes, sir. Actually, doon yung idaramong ilang pangayo sa provincial government, doon di anay gid anay wagid anay mag-invite ano obrahan nato ra tumahimo well coordinated abi kita sa PPA sa local government at sa shipping company si gusto bin nato nga baka statute ala sulod-sulod jud ala agabo din karo ang mga shipping company nga willing nga magsulod ya dahil hindi lamang nga Batangas o atong ina market no in the future but even Cebu Cebu eh sa Milogron nga pwede nato ma magtulan kasi parang 12 hours din ang biyahe karon eh from Dumaguete to Cebu to Dumaguete or ano maging ruta karon pwede kang Batangas Dumaguete Cebu Dumaguete Batangas so basically abong posibilidad ginatanaw ang mga natin in the future baka makabuo man kita it biyahe tanto man it mas bate pero abong nga posibilidad ka Jojit o atong mga kapangamuyo ay suportahan ang aero proyekto na ito atong
0: probinsya. Pero mas magapit kung biyahe ka Tiklan Batangas kumpara Batangas sa Dumaguete eh.
2: Yes, I agree. Of course, malapit kita. It would matter, I think, 2 to 3 hours.
0: Pero hindi ka na, yes. Pero kung imong destination ay mga palibakaw ka timo, mga pa, sa pianibisan ka, nagdumagit ka na lang.
2: Yes. Actually, kung imo tanawon ruta, gin-plot yun namon da with the shipping company, kung ano magiging ruta nga na, diretso imaw. Kung Batangas ka, rumblon, and then pagpanaog mo, dumagit.
0: Okay.
2: Ano tagage? Roraan na magiging ruta. Kasi mas malapit imaw. So, it will take siguro mga difference of 2 hours. Kung 10 hours do travel at Batangas to Katiklan. Might be siguro 12 hours of biyahe. So, well, it depends on saan ang speed mataro. No? Kunin kung buta man na, bag umat ang barko ron, speed ka 15, 16 knots. No? Ay, madala siguro to 20 knots. So, kami pa siguro, kajigit.
0: Tanawin natin. Tanawin natin kung maunuruan ang outcome ka ra. Hopefully, positibo, manami ron ang market ba?
2: Siyempre, sa bilog karong gina-request man sa shipping company ay mabuligan man sanda, lalo that's why gina-offer man natin doon yung ruta. Yes, Dumaguete sa ato yung mga trucking company. Abong ka lang nag-willing gusto mo yung magsakay yun kasi sa bilog benda na tanaw ay very risky. Kung ito sa ato nga pasakaon yung lugar ay abong karong mag-discussion lalo kung loaded imaw, no?
0: Oo. Sa Maynabas, iba yung area, bigyan na kabago, disgrasya eh.
2: Sa Milogron, yes, sa Milogron, ginatanaw ng consideration. At the same time, iba mga buses, everything, ay kunamat abe ito ay medyadong abugon ng pasero, kunamat hindi mo sila makakumidar. So, we have an option on that. So, objective abe ka na ay not only the western side, but even the eastern side. So, ginanulat it, ato niya, provincial government, even our congressman, no? Just Marquez Manay that supported italaga proyekto. So doon niya inaabangan naton, let's support this project ay haragon para sa kinyo la para sa Jacinto na yes eastern side kabay pa nga hindi anay magkaroon it mga anuman na nga pwedeng magka hamper or whatever nga matabos operation.
0: So, kabay pa nga makaumpisa ra yang May ah. Kabay pang makaumpisa hindi yun matapos do May. Kabay pa nga makaumpisa gun.
2: We will work out on that no. Iano gidalaton dot kasi ginatanaw namo once ma tao ka to result it and ang survey aga makomply do yon. So within maybe 1 to 2 weeks pag i-discuss naman ni kay Governor and then siguro that's the time the Governor will call for ano.
0: Pero may nagadong ka manuna nga magagko, di ba? Mga cargo ship, mga tanker, may gadong ka una eh. So I doubt nga, huwa man siguro problema, kahaba ka ni mga tanker nga nuna nga nagadong ka eh.
2: Robarko abi nga ra mahapad ang mahaba, no?
0: Okay.
2: At anong drop abi ka ra ay nasa 4 to 5 meters.
0: Okay.
2: So mga tanker abi nga ra ay mga siguro mga 2-3 meters at nag-drop.
0: Okay.
2: But of course, gina-make sure lang man na it shipping company nga hindi magka-problema in the future.
0: Hindi magbaradiro.
2: Yes, that's why nga nero, lilo nga mag-effective nga maraming nga mag-taog it information sa shipping company. Ito mismong kapitan, it doon nga tanker, it Phoenix man dahil andaman doon.
0: Andaman.
2: So, sa andaman doon, siguro doon yung person na kapitan, makatao it information na hararo pwede nyo agyan, subutangan nyo it buya, so i-float yung imaw. So para at least, kahit sa gabi nga pag-abot, berya, di ba?
0: What problema?
2: Hindi mo makakapito what maging problema. So doon naman siguro, ro, ang dala talaw, that's why to make sure kita nga hindi lang barabara bayro, ro, ang dala pagsugot.

0: konting ano lang, at least lang, anay, aga, buli ka na ito pangamuyo, arot importante para madayon o tanan niya lang, kajajit.
1: Sa sunod, istoryahan taman, cross ship pa. Thank you, good manager, ha?
0: Yes, sir. Thank you, man, kajajit, ha? At good morning, at more power sa inyong programa, sir.
1: Good morning, it. Mr. Nieven Makirang.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Huwag mga gusto makisawsaw, mga sawsawiro, sawsawira, huwag muna kayong makisawsaw. Babayin nyo aning nga maka-take off, ah, maka-umpisa, makarangkada ng Dumaguit Port. Later na lang ganito mo makisawsaw na. Doon na, madisgrasya, madiskaril parong pagbukas ni Dumaguit Port.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Bawasan din yung mga puwang doon. Kay Romulo Rakion, God bless man. Kay Oscar Tilosio na sa Tambak. Sa Kuan Gini, kay nung buboy sa buko, kay nang ami. Una sa istansya. Oy, thank you, gina. Pamilya sa buko, aga pamilya Fernandez. Una sa istansya. Kay Toto Joseph Tolentino. Oo. Tumabuot nga nga ni Nang Dora. Agni Dalit Nong Boy Tolentino. Nga pamangkin ni Tay Agos. Nga mahugod nga pagkaunga. Good morning, Toto Joseph. Kay Nang Baby Virgilita, Baby Chua. Kay Nang Joel Arboleda, nasa Uyutorong. Good morning, man. Madam Gima Tolentino. Good morning, man. Kay Makasdak. Palpak tarong pag-ayos at streetlight. Yasamon nga raya sa Albasan. Pakipo ka, obi si Kaproy din. Kaproy din naman ito. No, pirmi na ginareklamo ng streetlight. Ginbutangan ko na't bumilya kan uang. Waman nagagana rin ginbutang ka bumilya. Karong galing, si Kaproy din, kung mabot na ton. Sir Ed Zabal, happy viewing. God bless man na sa California. Ayoso man kung tanan na mayad. Puro ang abi porma. Sino rin puro porma na makasdak? Carlito Nia Santiago. Sa Boracay, ag speaking ita Albasan, dali lang may ginapatamyaw ya si Kuano eh. Basi malipatan ko baga. Ana gidabira eh, classmate na gidabira eh. Ginapatamyaw gini Kapitan Joy ni Maglunsor, anang classmate. Yan nag birthday today kay Shaq Molino. Shaq, happy birthday na sa Albasan. Kabay ko nung tumibay pa yung tuhod. Ha? Yeah. Ama ni classmate mo Joy ni, kabay nga, tumibay mong tuhod, ag bumako ni mong armas sa imong birthday. Makaroon, happy birthday kid sa Albasan.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Sa pamilya Ihoy, nga nagkakapi-kapi, kay Toto J. Lord na sa Huyaw-Huyaw, si Aramina ko, ginagreet ko gali rong Aramina ng buhay ko, kay Genevieve Mendoza ba? Aramina, Aramina ka, J-Lord, ha? O, ni Genevieve, ikaw ko norang Aramina ni J-Lord Ihoy. Good morning, pamilya Ihoy sa Huyaw-Huyaw. Kay Ney Leison de la Cruz, good morning, man. Matsawa ko kabatid, balita nga may ayuda rong mga tricycle driver sa western side. May una, yata, ha? Parang lahat naman meron. May ayuda nga ni, may tuda. May una, igbata ni Roy. Kano nga to? Nag-schedule sanda. Kay Kagawad to be dun sa Priyano, good morning, kid. Kay Warren Yeban, gali. Wala sa istansya. Antonio Kabuhay, good morning. Happy Monday, Jet. Lord Jesus, my good shepherd, help me to hear your voice clearly and follow you with trust. When I am afraid or uncertain, remind me of your faithful love. Lead me, protect me, and keep me close to you. Always, amen. Amen. Nang Rolin Toto Guyo Tabor. Have a wonderful week ahead, everyone. God bless you. Likewise, nang Rolin na kay Anong Noel Tabor. Kay Bro J. Mark Carpi Holian sa New Washington, ito Plaques of the Divine Mercy. Kay Toto Frederick Mationg Quezon, mate. Good morning, kid. Happy Monday. Lihog pa shoutout man sa mga nag-birthday makaroon ni Adlaw. Adlaw. Gabi-gabi kay Doc Aileen. Birthday mo gali, Doktora. Ellen May Balbastro de Boque. Nga nag-birthday today. Basta ako dyan, alams ko na. Sinong botohon sa 2028. Hashtag porong akganon. Grabe. Good morning, Engineer Bernardo Moises. Good morning, man, kay JB Matore. Kay Atina Elis, Giavel, Greener Gray. O God bless all, mabuhay radyo todo. Thank you, good.

0: AJB Matore, base pares man doon sa Kalibo Public Market. Ah, hindi man siguro. Ay, kahapon yata ang survey na tigayon na ginman. Ayan Ray Socro, live kita katodo sa radyo ag sa FB. Una galing nagpamati man sa San Dimas, Pamilit Taladro. Alin kay Ayan Ray Socro. Madam Bill Arsola, blessed morning. Una sa Hong Kong, God bless man. Toto Arbitore, white pagkagugang. Si Sir Nyeben magkirang, kapin nagabata pa. Ayo. Kay Exalted Terencio na sa Bita, Ayang Juan, good morning man. Kay Doktora G.G. Reyes Iquinya gali. Good morning, kid. Doktora G.G. Reyes Iquinya. Ag kay Isbicons Nonoy Role. Ita Rogs Cafe. Madam Chile Temporasa, good morning, kid. Happy Monday. Sa nagpamati, Radyo Todo. Thank you, kid. Madam Chile Temporasa. Ang iba, karon lang. Isa-isa lang. Mahina ang kalaban. Oras sa Pilipinas. Alas 8:33. Hatod kinyo it PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag PLDT Prepaid na.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Anli. Free Anli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25-2384 Series of 2026.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na akong inom, nagbalik sa normal ang ako.

0: Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. May tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Yvonne Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, ang guta tayo ng kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka manipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makatakas mga butika.
5: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
6: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at kulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. Araw-araw mabibili sa mga butik.
7: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
8: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
7: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine. sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
11: Yes, John, thank you, Gib, and thank you, Gib, sa atong mga loyal, Gib, ng mga tagpalamati sa Siningation.
10: Okay, pag-istoryahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diring balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay aton diring nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diring nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA ay nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import din makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka-Life Extension Vitamin D3 kamo.
7: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Anunsyo halin sa Metro Calibo Water District. Base sa Memorandum Circular 114 halin sa Office of the President, ginapahisayad sa tanan nga konsumidor nga ro Metro Calibo Water District tellers ay magabaton gamang itbayad sa water bill halin Lunes hasta Itwebes nga adlaw, umpisa alas 7:30 itagahon hasta alas 5 ithapon. Sa pihak nga bahin, ro opisina ay bukas halin Lunes hasta Itbiyernes para sa pagbaton it application for reconnection, service requests, ang iba pa ng mga maintenance requests. Abogid nga sa gamat.
13: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag gamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
17: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
18: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
17: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
18: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
17: Opo, tapos?
18: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
17: Wow!
18: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
17: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo. Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May resbak na. Radyo, mabilis. Sa Himpapawid. Jujet the Jet Reyes. Todo, komentaryo. Todo, komentaryo.
20: Balik sa aton nga pagpangalagad. Padayon kita sa paghawan-hawan mensahe. Good morning, Jet. Happy Monday sa tanan nga nagapamati. It Radyo Todo. Happy Monday manu na sa Thailand, Madam Chile Temporasa. Abo, daga saon nga fish cave. Anong fish cave? Basi fish cage. Ag ano pa nga nirong letter B? Anong letter B? Basi bintog. Ano man ay pailaw, pamintog. May bilog sa dulo, pagdakop sa isda. Lipat, kaon ko na tawag. Basi bintog, toto arbitore. Kay Mr. Angelito Briones Marincilia, good morning man. Una sa Libacaw Public Market, kay Johnny De La Cruz. Kay Jose Junior Dominguez Simo. Extend na kami. Excited na kami mag-open ng Dumaguit Port. Hopefully na yung May. Within this month of May. Dapat yan yung first week eh. Mabukas na. O galing kahapon yung nakatabo rong survey. Ita Starlight Shipping Company. So, hugaton pa natin yung result it survey. Ngani, kabay pa. Sa sugunit na yung buwan nga may makaumpisa na. Kay Jose Junior Dominguez Simo. Jan Arvin De La Cruz. Mga tao man ang gina haso it mga politiko. Sino man nabirong haso ulit politiko? Kundi tao. Sa Darwin De La Cruz, wala man sa ibang hasloon. Ha? Kundi ito mga pobre man ng mga pumuyo ng mga Pilipino. Good morning, Jet. God bless you always. Pa-shout out. Boy Ryan Bautista Sabal. Oh, paring boy. Good morning. Aling kay Mami Puli. Ag kay Prince Bautista Sabal sa Doha, Qatar. Aling kay Mam Puli Sabal sa California. Kay Mam Merly Latorre na Elgas. Good morning, man. Sir Leo Miralles, shout out sa Madalag. Mabasko ko ng ugan sa Madalag. Kahapon pa yata nag-inugan sa Madalag eh. Kapitan Lisel, sige pa buugan nun na sa Napnot. Kahapon pa ko nung nag-inuburong ugan sa Madalag. Pero Akla River nagaganab-ganab eh. Pero happy monitoring kay Sir Leo Miralles o nasa Madalag. Kay Ning Francisco, happy fiesta sa mga taga-barangay Santa Cruz sa Banwat, Ibahay. Good morning, Nini Evel Claribel Sausa. una sa Pasig Market. Ewa ka kahapon eh. Hindi ka umuwi. Kay paring Abilito Abel Prado de la Cruz. Good morning again. Happy Monday man. Kagawad to be. Ah, paring Abel Abilito Prado de la Cruz. O, kumusta ko naman ni Permabel si Mato Navales? Madam Claribel. Mayong agaman, Jojo Panda, kay ni Patring. Nang nansigo sa kay ng Josephine de la Cruz, kay Bahan Sinang Lilian Sablaon sa Tinigaw. Kay Jake Agalocas Krail Ropa. Nga nagapagupad yun at bulador sa puok. Good morning, kid. Kay Kapitana Lourdes Pirotso, Nene Reyes, kay dating Kapitan Toto Lando. Una sa Tinigaw, good morning, kid, sa mga kasawang Reyes. Kay, kid, ha? Mayor James Solanoy, nga nagapamati ka itong makaroon. Basta politika, abong politiko ka pamati. Kay SB Kitsi Luces, konsehal. O, happy monitoring man, SB Kitsi.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
20: Ano ba rabala karaay? Kay Nang Nita Tugda, good morning, kay Nang Nita. Happy monitoring man. Kay former mayor, SB member Giselle Toto Templo Nuevo. May ipagpamati. Good morning. Out of context and professionalism. Si Ogi nga ra. Wa pa man nakahambaw si Mayor Ogi eh. Hinaga ko na mapa-interview si Mayor Ogi. Pamatian tanga ni si Mayor Ogi inaga. Kung nanuran ang explanation about problema at basura, ang pagdusa si Tumbuan sa naman siya. Hindi man matago sa publiko, pero pagdusa si Tumbuan eh. Si Dorong Operator Tumbuan nga ra. Agarong problema sa basura rin, petition nga ra. Itaga Badyo. Rong petition it barangay council ag mga pumuwi taga Badyo kung pag-relocate it dam site yang techno dimong ginatawag open dam site da o na sa Badyo kung nano kara explanation ni Mayor Ugi hamatwa ginoperate da ay according sa ating mayor operational serviceable brand new doon sabit nga pyrolysis machine. Inaga pamatian tayo inaga ko no eh. Inaga. In fairness kami yung okay. Pamatian tayo mo sa nang explanation ha. Kung mga concern, issues ka nagkakatabo sa banwat naman siya, kung ano nung estado naman siya makaroon. 11 months. Ha? Pagkatapos ka nagpungko, 10 months, pagkatapos ka nagpungko yung mong alkalde na naman siya, ano nung natabo sa naman siya? Paorong ba or paabante ka mo?
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
20: Ano rin nga ng panawagan mo nga ra, Toto Berlin, San Obara, anakarang Yubong, sa Merkulis na. Sa mga ibata, gali, kakilaga, kaparintihan, amigo-amiga ni Anhing Shikina Espinosa. Imaurahay, bumalik ko ta sa sabag in Chos. O Abril 19, agora nang gawas ay una sa Orchids Road, Andagaw, sa likod ni Santa Monica Chapel. Sa mga gusto nga magbisita, una, aro na nga, gawas na Hamyang, Dugubong, Mayo 6. Sa ring Miracles kapagabuton, pagamisahan din mo sa St. Jude Atejos Parish Church, alas 3 at hapon, agigaton sa nang uling pahawayan sa Kalibo Municipal Cemetery. Aro na nga panawagan, doon na nga kambal, aga medyo pagpamati man nun sa compound at pirot sa Villaruel sa Libtong Estansya. Kapitan, good morning, kid. Join ni Maglunsong na nagpamati makaroon. Kay Engineer Nestor Victor Rodriguez, Engineer Titoy, kay na pagkali nakatabid ka ito, nagsidoktora Malo. O, good morning, kaya dating SB Buenjoy, Villanueva Prince. Good AM, happy, happy 100 years birthday kay Auntie Agnes Obiaga niyon kahapon, MBTC. Wow. Kabay pang nalipay kagid, Uncle Agil Sobiaga. Kabay, ikaw kitarong last man standing kabi, Uncle Agil. Last man standing si Uncle Agil Sobiaga kagid gabi. Kay Wing Wing Mercado. Good morning, Wing. Sin ka makaroon sa Chinatown or sa Surka? Agali. Labay-labay. Nagapangangait ko, han? Reynald? Si Reynald. Napa si Reynaldong? Nagapangangait ilaba si Monique. Birthday na abi. Makara ko na ng handa. Oh, grabe. Happy birthday, kid. kay Monica Gicos Camba sa edad niya 30.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
20: Happy birthday, Git. Sa imong ika 30 anyos nga birthday. Una sa Bakhaw. Ano ka? Sin yun to? Abo, ra kong habasahan sa social media. Ang naghahambay kakon ko, no? Halin sa Dubagit Portay, diretso ta kunta pa Manila. Depende abi sa kwan shipping company. Bukon it Dumagit to Batangas, ay kung magmauron ko, no, mas may sa Katiklan, Batangas lang ay magapit kumpara Dumagit at Batangas. May option ka malang. That's why nga may Dumagit, may option ka. Tikon ka, parumblon ka. Ha? Dumagit, rumblon, may biyahe. Bilang adlaw, Cebu, Dumagit, may biyahe. Ang iba pang mga kaislahan niya sa Visayas, may biyahe. Huwato na ton, kabay pang maging positibo roan ang pag-arangkada ko pagbuka si Dumagit Port. May mga portion going to Dumagit nga, wa, pamatapos wrong road widening. Kabay nga maayos man yagi, ay dagang kong truck, bus, itira, rumagabiyahe. Sambilo, gondon. Ha? Roan ang resulta ka rin ng adlaw, pag nag-umbesan na ng Dumagit Port, natural, i-widen gina natanan. Hindi lang utod-utod. May budget na actually. Pila ro budget ba it widening makaron? Engineer Rodriguez, pilang milyon nga niro budget it widening it New Washington? Kalibo, may portion na bit kalibo nga utod man the widening eh. Pagto init Dumagit Port, mabaho-bahor budget eh. Mabaho budget. May budget na. Wrong widening. It kalibo to Dumagit.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
20: Manaming balita, pero bukon it manami ay basi kung pumilit man dong presyot mga petrolyo. Kaparisit mamasahi sa kalibo, pumilit dong presyot pamasahi. At itanaw na ton. Bantayan na ton. Si Mayor Agil pa, still the last man standing. Ha? Imaw kita ng Joyce dong last man standing. Siya lang ang natira. Ha? Pero ayos gihapon. Ha? Ayos gihapon. No, sa waay lang ka na. Good morning it kayo ng Joyce sa Uli Barilano. Una sa Proclo Sir Justin. Wow, happy Monday. Batiin ko lang ang bayan ng Burwanga sa successful na pa-concert ng Sweet Notes kagabi. Congratulations, Mayor Alan Naguhoy at sa lahat ng SB members. Radyo todo pa rin habang nasa trabaho. God bless. Jet, ingat lagi. Likewise, ingat sa trabaho. Kay Sir Justin, nasa Guam. Kay Mike De La Torre, ag sa mga taga-CBM Pong Shop. Medyo pagpamati man.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
20: Aga kay sino pa to kay na ipaapa sa galik uman na Mike. Good day, Jet. Bukon ng Solturon. Maring hambagon nga natauhan o nabugtaw si Kong Ang. Oh, isa mag-inapin sa mga politiko nga hagos 30 anyos nga nakapwesto. Ay, wait politiko nga wat ligasiya. Ha? Kabin gobernador ka, congressman ka, wakat ligasiya na may budget. Mag-gobernador ka, wakat ligasiya. May una taron, kung atong pita-pitahon nagbato-batuhon tanang nga nagpungko ng opisyal at gobyerno, may una nga mihuras. Ha? Di pwedeng hamaw na ton nga wat at mihuras nga inubrahan dong tanan. Ha? Kapin kung local chief executive ka, congressman ka, tapos wakat mihuras nga may pundo ka, may allocation ka na congressman. Kung naton gid bato-batuhon, tanan nga nagpungko, may mihuras. Hindi pwedeng hambaw na ton nga wat mihuras. May mihuras tanan. Ha? Tanan, may mihuras gilata.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
20: Ay kung wat at mihuras tanan, doon nga nag-aging leader sa aklan. Haiti, tanan kita makaroon, gasuka lang kita at kamuti ron.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
20: Good morning gate kay Konsehal Uying. Uying Apolinario na sana nga kabutungan sa Capitol site. Dayang nambang man ang balita dahil gintapos ulit US nung pag-ira sa Iran ag nung talip US sa Israel. Ati, correct tariwan ni adlaw ra. Kuali may epekto na dahil nga nag-amat-amat naman itawa rong presyot oil products. Pero may nakaschedule nga oil increase na naman. Hopefully sa natabo ko rin development ay dire-diretso na nung pagdaba ita presyot petroleum products agro pamasahi man dapat magnaba man kamo kun manaba ungid aban warong nga presyo ita petrolyo. Hopefully nga magnaba man kamo. Hindi nga base kundong inyong pamasahi igan sangguman ninyo sa kumpila ninyong panugoktan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
20: Kagawa, Jirado. Good morning, Gid. Ang saya kahapon. Nakakaingit. Isa sunod. Mag 150 silula. Umuli. Good morning, Jit. Agsatanan nga ng wasuki. Nga nagpagamati. Have a blessed Monday, everyone. Naring kay Marion Niño at Bincola sa United States of New Buswang. Kay Engineer Cesar Gomez Taiko, Engineer. Good morning, Gid. Madam Ninya Bilarmino sa Publisyon Altavas ag sa mga kawaranggayan. Thanks God and blessed to all. Kay Madam Idel Rogan Laurente na sa bakasyon yata ito eh. So, patakauli sa bangar eh. Good morning, Gid. Ay Idel Rogan Laurente. Agali, mag-classmate kayo sa Kalamkan Elementary School. Permabel, si Mato Navales, Agnini Ibel. Wow. Kita mo gilang doon kalibutan sa kaisod-isod gilang. Siyempre, iping malang ugsip ag kalamkan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
20: Oras sa Pilipinas, Banwa. Alas 9.03 na. Si Kwan ba? Pakicheck ganit uman mga nangan si Atty. Molina kung maabot na tundong. Istoryahan tarong estado ita Kalibo Public Market. At the same time, duma kontrobersyal nga rang crematorium ag memorial park sa Mabilo. Ay ko nagtaliwan nga mga daywang Domingo na. Or kuang-kuang daywang Domingo sa ELA Executive Legislative Agenda nga meeting. Natural una si Mayor agro mga sanggo niyang bayan headed by Vice Mayor Pilipiero Quimpo. Na istoryahan ro pipilak ka mga issues and concerns nga nagaputos makaroon sa itong gabanwa. Dong estado tindahan nga hindi matapos-tapos ay mga junior man ko no? Katapos at junior man dong turnover agrong transfer itong tindahan pero sa kahinay trabaho ay doubt nga makatransfer ka mo dyan. Ag dong hindi man matapos-tapos nga ng memorial park ag crematorium una sa Mabilo. So, nagkasugot roton nga legislative at executive nga magbutang para kuno bukonit mansig hambagang bukonit mansig hambag at mansig taut statement hay naga appoint si mayor its spokesman pero hindi man pwedeng sa kupon ni executive dong legislative may si person of power hindi man pwedeng represent the executive pati dong legislative. Natural, dong statement nga magahalin sa maaba it nagpamaaba it local chief executive pero paragat sa executive department man. Do sa legislative, di sabton matait legislative department dahil may separation of power eh. Di man pwedeng isang tagpamaaba ang legislative at executive defeated dong separation of power. Itaywak ka mga sangay, itatong nga gobyerno.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
20: Or hindi sangay. Ano ro tamang term ding dong? Branches. Sanga. Hindi sangay. Sangat gobyerno. Ay tatlo branches ka ng gobyerno ay executive, legislative, judiciary. So, kung sang ka-spokesman yang dong executive at legislative, ay wow, kita kwan si Perez ano power. So, si kwan do gin na appoint, gintog yan han sa issue at tindahan ha. Issue tindahan ko no. agisyo ita krematorium. Pero gin-clarify ko na kay Mayor nga kon ano kita, ha? Si Atty. Molina, te, ima ko na spokesman, it bilog, ha? Nga local government unit at kalibo, bilog nga LGU. So may mga concern kita gusto ipakutana kay Atty. Molina, ay kung nagtaliwan nga siguro mga dayong Domingo, unang tawag naton, wala gagi, pumalto, sige kita.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
20: Alas 9:06 at ang oras na ito, Banwa. Ano, ano? O, hindi, baka naman maka-interview. Ay, wa pa nakasayod. Si Atty. Molina. Uwain mo nakasayod. Ngayon mo rong gin... Hindi, masadyagid, masadyagid. Ha? Iwa ko na gin-appoint ng spokesman. Ay, wa ka ni kasayod. Ngayon rong gin-appoint ng spokesman. Sa isyot tindahan, isyot krematorium mag-municipal memorial park, ima ko naman nagsabat. Hayte si Atty. Molina. Wa pa ito kayo mo pitpag hitoon. Ano ba talaga? Ha? Ano ba talaga, kuya?
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
20: Alas 9:07 na. Dayang oras sa Dodginyo, it PLDT Home Fiber Prepaid. So, maxis ka sa only with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na.
3: Todo komentaryo.
21: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238 for Series of 2026.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati gita ay galinubog, takwad laod laod, tungod wag ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takot pin nga laod laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaiminom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Papi, kapi nga natungod mabawahod dito ang binipisyo raan ng gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular at adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abo kita sa atong kuyawasan nga nagtao gita at kabaskog ag tapagsik sa atong kuyawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: D3Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Isa, galapot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bau okay, gida resulta, subong normal na gid.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas mga butika. GTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
5: Samson Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
8: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserved na deserved yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaidipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants. Ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
12: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
13: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
14: Armando Castillo ng Danday.
15: O Tatay?
14: Mindoro. Ito yung na ano, may saan sakit ko noon na hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras sa Pilipinas, alas 9:16 na. Tama ka. Jet, tanan may mihoras. Ako nga nilagapong ko sa duty, nagasweldo pa, magumuhay, tama ka gid, arbitore. Ha? Hindi pwedeng wat mihoras. Kapingon mayor ka, kapitan ka, gobernador ka, hindi pwedeng hambaw mo wat mihoras. Ay, may pundo nga probinsya, may pundo munisipyo, may pundo barangay. Ha? Buta ka timong hambaw mo wat mihoras sa nagapongkong kapitan mayor o gobernador. Diyos mio.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
4: Blessed morning, dating is member. Long di ase sa nasa Hibon sa Labas. O shout out yun o Madam Permabel, si Matto Navales. Ang classmate ni Nini Claribel. Ang nagpamati makaroon, sin ka ba makaroon sa housing ka? O naka sa parmasya, Madam Permabel?
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
4: Buko nyo tayo maot ta, si Matora. Nabales yun tayo maura. Ah, Ninibel, nabales na. Ini na siya si Mato. Nabales.
3: Todo, komentaryo.
4: Good morning, Nini Jane Ambito. Nasa pamilya Ambito sa Libtong. Nong Roger! Oy, good morning, kid. Kaya nung Roger Ambito. Kumusta rong, matsa, pigado ko ng isda makaroon eh. Humbak-humbak, ha? Mabas ko humbak kung nagtaliwan pang adlaw. May gani, bisan pa paano, may ginaw-ihaw kami kahapon. Totorex! Mabas ko humbak eh. Good morning, kid, sa pamilya Ambito. O nasa sityo Libtong. Barangay, Istansya, kay Nang Nora Trasmil Tampos, nga nagkakapi-kapi ko, no? Habang, hawa ita signal. Sige. Good morning sa pamilya Trasmil Tampos. Ora sa Tagasa, Tangalan, Madam May Villaruel. Oh, good morning, kid. Good morning, may kuno sa Team Buboy sa Buko, nga nagpanupo ni Taho sa Enriquez Road. Matadlaw-adlaw talaga panupo ni Tahora. Aga next week siguro, ay basi lugaw man ko, no? Kay Konsehala Grace Yevan, aga bibilin daylusan, aga sa mga guwapahon nga konsehales ni Kapitan Buboy. Haling kay May Villaruel. Sa compound mga Reyes, aga Villaruel, una sa barangay Istansya. Now, balik anay kita ko nagtaliwan ding dong April 24. April 24, inaugurasyon to at Kalibo Cabot Court. Ag dinapit niya bisita ka to si dating Congressman Ted Harisco ag si Jojo Ang. Ay may pundo ka tong ginalokar si Jojo Ang kore niya Children's Playground ag Kalibo Cabot Court. That's why nag-blessing it at Children's Playground, nag-blessing man it Kalibo Cabot Court. Sa gabi eh, may separate nga meeting ka to. May meeting sa Vineyard si former Congressman Ted Harisco. Saan naman ang mga leader? Ginpatawag naman, doon ang mga leader. Ginkumusta naman, doon ang mga leader. After 11 months, hapatawagid man, or 10 months, nakapatawag man it meeting saan ang mga loyalista. Ng mga supporters sa lideres ro dating Congressman Itlong District. Second Legislative District. Samtang si Jojo Ang, Congressman Jojo Ang, may separate yung meeting man. Iya sa may puok. Aga nataboro meeting, iya sa lugar nga mahayahay, dingdong. Lugar nga mahayahay, dong hayahay, resto bar. Ha? Restauran, agbar. Sa may barangay puok.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
4: Ronang report. napugo kono Romeyor nga nag-attender. Paano nang inapugo? Ha? Paano ta nang inapugo Romeyor nga nag-attender sa meeting sa Hayahay? Hay pila Romeyor abi. Ah, nga kaliado ni Kong Ted. Kay Kong Ted yata ha? Nga kaliado. Ito man yata si Kong Ted kito sa meeting. Pero ay Kong Ted, siyempre tandem mo eh. Sanip pwersa si Jojo ang makaron. Rodel Ramos. Aga si former congressman Ted Harisco, sanip pwersa na eh. Si Mayor Socorro, hindi ba natin mahuyap? Habay ni Mayor Socorro, kung si congressman Joven, igto ko na imaw. Eh, kwantanay, ipabilit-bilit na isang kiri si Mayor Joris Socorro. Hindi pa sigurado gid, 100% kung masanip pwersa imaw. Sana ang tatay-tatayan niya dating congressman Ted, ag sana ang amigo nga si Jojo Ang. Ag sana ang amigo pagid nga si Rodel Ramos. Kaya punta na igro kay Kong Ted nga mayor. Mayor Alan Daguhoy, Itburuanga. Mayor James Solano, Itnabas. Pero wa ato si Mayor James Solano, sa Manila. Ha? Pero hiyapon, tagihapon. Mayor Jean Puentes, Itangalan. Mayor Ogi Iniro, Itnomansya. Sino pa dong? Apat ba lang, di ba? Sa 2nd District. Sa 1st District, Mayor Michael Ramos, natural. Limagon. Sa New Washington, Mayor Simonet Francisco. Anomgon. Roha na lang ito, nga tibyog ko no, nga tipyok man ko na mat. Hindi mo maintindihan kung ano na karang kulay, kung rainbow o kulay bandila ng Pilipinas. Igtuman. Ah, igtuman si Bulldog Ripoll et Altabas. Ah, sino pa baro kaliado ni Kong Ted? Si Tim Chudosyo. Makaron, ginakabig para nga Kong Ted Harisco. Siyempre, bit termi ni Vince Navarroza eh. Pag-agto ni Vince Navarroza ito sa Iloilo kay Congressman Jojo Ang 2 weeks ago, kay bahan na eh. Binit-bit naman si Tim Brian Chudosyo at Libakaw eh. Eh, sino pa? Sino pa ro ibang mayor? Kung may napuo, gilman nga mayor ito, nga nag-attender sa meeting sa Hayahay, sino po ang ibang mayor? Kasi wala daw doon si Mayor Alan Daguhoy Itburuanga. Ag si Mayor James Solanoy, wala din. Sino ang ibang mayor na nandoon kung matod niya sampo nga ang mayor? Gin pa verify naton kung matod niya napugo gidman. Nagagawa limagang. Ag igto umapas pagid si Mayor Jory Socorro kolihe o mabot si Mayor Socorro gun. Itkalibo. So kaibahan na siya doon sa meeting sa Hayahay. So ano butang bago ni karon? Ay kaibahan mo ito sa meeting sa Hayahay. Hindi daw sampo. Lima lang. Lima lang po. Hindi daw sampo ang mayor doon. Lima lang. According sa nakita ko sa CCTV, lima lang na mayor. Hindi po sampo. Dahil may tibyog gahanagang ito. Si Mayor Jores at si Mayor Ripoll. Buta parang tatlo lang Romeyor sa oposisyon nga present ito sa meeting. Buta bagon, Rupuentes ito. Eh, siyempre, wa daw ito si, wa si Kwan eh. Wa si Mayor Alan, nag si Mayor James Yagi. Bawa sa Kitaywa. Si Mayor Simonet, ito siguro. Si Mayor Ogi, ito siguro. Isa na rin magapit. Iyan sa kalibo. So, may daywa. Nga tibiyog ganagang ito. Mayor Bulldog Ripoll, ag Mayor Jory Socorro, ro ito sa meeting. Hindi ko na sampo, lima na lang. Lima gang.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Hinuyip, hinuyip. Hinuyap ko na bagsik ni Juan. Hinuyap ko na rong naman siya. Mayor Ogi Enero. Basi na po, dahil wa tarong huyap sa Tagabatan, Rodaywang kabagbanghod ni Ramos. Mayor at atang istoryahan. Former mayor ta si Rodel Ramos. Mayor at bagsik ni Juan. Do former mayor wa tanaton ginahuya pa. Ha? Wa talaga ginahuya pero former mayor. Incumbent mayor. Te, lima kang kono, tatlo kang nuhaagto ng mga kalyado ni Congressman Ted ay riba wa iya, out of the province sabi riba eh. Riba ng mga allied ni Congressman Ted, out of the province. Buta ba kung yung allied ni Jojo ang bit-bit, dahi wagin lang. Mayor Sokro ag Mayor Bulldog Ripoll. Nga anatibyog, nga kalyado ni Jojo ang nga nakatinig to sa hayahay. Okay si Mayor Sokro. Ha? Okay si Mayor Sokro. Hindi naman mabalibara na bisikwan eh. Si Congressman, former Congressman Ted Harisco. Ag bisita na si Kong Ted Harisco, si Jojo ang sanang inaguraso niya sa plaza. Ganay maapas, gina mawig to. Pero si Mayor Ripoll, amanig to ka man Mayor Ripoll.
3: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
4: Kung sa bagay, kung siin si Mayor Jojo ang, hindi ginhagos sa madu.

0: dong gin istoryahan ito sa meeting. Ay, Diyos mio, arbitore. Sa inaga lang galing, inaga talang galing istoryahan. Ha? Kung ano, ina-review ko parang CCTV kung anong istoryahan ito sa hayahay.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Diba? Manager, Yevin, ano ang say mo?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ayang-ayang nabi oras na ito eh. Ano rin nga na? Grabe! Session makaroon ding dongit naman siya. Sabi mo ko na naro, eh, ato na nga aywan ng dong natabo. Kina-review ko parang CCTV. Agad niya mas klaro na ito niya pagplastar. Grabe rin sa kwa no? Sa naman siya may ordinansa? Araw, ano nga titulo dong ho? Ordinance 2026-02. An ordinance prohibiting the act of being topless. Bawal dong rung bold. Sa naman siya? Ay hindi. Hindi magali bold. Half naked. What yambong? What yambong? Bawal kung sa naman siya. Ano pa? Bawal mang ito rung pag-inom. Ha? It makahilong imnon sa public places. Di, paano kung may piyesta? Paano kung may okasyon? Agrong venue ay sa pampublikong lugar. Klarohan niya na si ordinansa. May exemption dahi.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano ra, alin sunod ra sa DALG nga ginpag-uwa nga memorandum circular nga nagabawal video kaya sa alas 10 yang bawal ng watyambong nga nagatinikang kasakalye bawal sa pampublikong lugar. Paano kung kapaligos ka doon sa pampublikong lugar ka? Wakat yambong. Paano sa GT Port? Ha? Ay pampublikong lugar. Agwa na kasabay-bay. Ay, DILG, wala kayong maisip. Ha? Wala kayong maisip ngayon ba? Implementan nyo pero mga memorandum yung inapinaguwang kabuabo nagatambak-tambak kaya hindi man ang maimplementar. Magdinugang kamuit kabuabo nga raga mga memorandum. Hindi man nga ni maipatuman.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
0: Ara, may nagsaligbat dong, imong amigo. Paling kung sabay-bay na bitas, kung kapaligos dapat nakagambong. Eh, pampublikong lugar. Kung private resort, pwede siguro. Pero kung sa guwakat private resort, bawal. Ay, nakahap eh. Ha? Half naked ko no eh. Bawal sa ordinansa ita numan siya. Half naked. So, kung kapaligos ka, sa nabitas ka, agwa ka sa private resort, dapat nakabarong ka. O naka-Amerikana ka. Ah, kahapon ko taka mo ginahugat. Roaton tang trato Domingo. Mangutana ka ting kakot Lunes. Tanawon ko anay ko nano plastada. Indo na ko galing kamu businahan daywa. Atong trato Domingo. Ginhugat wid kamo. Nagbutang pa kot lugar nga para matakin yung di takamo maistorbong daywa. Wa man kamo nagabot. Tanawon ta ko nano plastada do na to Marman. Nangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Rubiso. Ang Wata Matalakay, buwas naman. Update development kung mga nagkinatabo nga insidente-aksidente sa Bilog Gaklan. Sa nagtaliwan nga 24 oras bantayan sa iba namon nga mga news and public affairs program. Sangagan kung Bilog Gapur, site Radyo Todo Aklan, Jet Reyes po lamang nag-aiwan na nikinyo temporaryo. It mahila iton, mahiluwa yun, mainit nga gaon it Lunes. Mayo 4 na kita, trabaho lang! Walang personalan banwang nagabamati. Mangin hilway ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Masaway sa lipunan. Mabilis sa lipunan.

0: pakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: D3 Bio Cal News, D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Mabakas, magabuti ka.
3: Sorihanda sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag inamakwa, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo no, mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putiktahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala do halos, wala layo sila tanan sa tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, ga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system,
4: may mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
3: system.
4: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells, para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
3: Awa na kay Picto sa D3 Bio sa aktong Sir Kevin, no? Kung nara ka mo gatingob-tingob ka mo sa mong lalo na maskara, no? Bo Diyos ko, nagtanabi concert ni Bamboo. Nung butumbo, katuway ka, labuway ka, balungan, tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson.
4: Sa Mega World.
3: Sa Mega World o sa Plaza. Huwag ka nga balo sa ginasugata mo, nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, sa gantawag naman, ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabatas,
4: magabot ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istorya, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga, nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na ka mo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones naga-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid, naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya ina. So ang ikatatlo, paano kapag makabinipisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
5: Yes, exactly.
4: So ang MCTs, no, ang amba ko gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pa gid ang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa JP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
5: That's why isagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
4: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides, bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus na health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Makabuti ka. Okay. So makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag ila mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Sa, lalo na doon sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
4: Sir Boy, dira na ka sa lalay ang imo capacity how to handle stress, no?
3: Correct.
4: May ara iban pareho lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
3: Buringot.
4: No? So, sa hormones na to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
3: Correct.
4: No? Ang isa iya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa iya no? Happy na, hormones.
3: None.
4: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
3: Correct.
4: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
3: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagit bala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kaya ini nga serotonin, nga ginihimo sang probiotics, nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala kang kakaulaunod ang imo tiyan. Wala kang magiginawa tudo, wala kang magigiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito'y bayo, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat, sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this is natural. Because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo na gid yung mga senior citizen. Damo na gid yung natawag ng mga medyo mga 50 up nga suki na gid sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, putiktado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kag nami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
4: So sa aton yung mga suki, no? Kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio, ilabi na kong ining nakabutilya, no?
3: Oy,
4: piki ina,
3: piki na,
4: no? Kag
3: piki
4: kong na. Naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka-blister pack, naka-banig kag naka-box, no? Ang iya nga packaging amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio na ton is in soft gel pero naka-blister pack, naka-banig. Kaga sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, Sir Boy, no? Ang Veget Up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, Sir Boy, no? Sigion lang nilang pag-tumars ang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, Sir Boy, kagang mamliga nila ilay kayong lawas.
3: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi sa tagal ng panahon tayong nagkakilala, kundi sa lalim ng ating pagkakakilala. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ba't lumisan ka na lang bigla? Ba't parang bawal?

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom.

0: diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, rice coffee. Mula nung October, umiinom na ako ng rice coffee hanggang sa ngayon. Nung naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang rice coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latar akong nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, may bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Radyo?
1: Radyo?
0: Todo.
2: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na upis.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gani-carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
4: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Kasi hindi ko na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
3: Ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate. Welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang. Tubang kamobi, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sa mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya. Kung nagakinurinot na, kung hindi kunula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot, ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupunti sila nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
10: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
11: Chato yung mga suki ng tigpalamati. Sakto si Sir JP. Dapat nami, ginaya kong kada bugtaw na ito, magtulok to sa espiyo. Do ka nami sa aton skin, no? Ina, aton pag-istoryahan kung paano na aton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na aton yung mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
12: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, Kagsorabs, mayong aga sa inyo kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyo sirula sa inyo mga bisyo, kung kapag grillo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat da DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lantaw mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
12: Batchmate na si Richard?
9: Ha?
12: Batchmate?
9: Magulang sa sakon, gawa.
12: Ate, okay.
9: Oo. Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
12: Gabi. Manong Tong.
9: Hindi. Now, natawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin?
12: Hindi ka naka-guest, no?
9: Hindi ah! Natawa ba lang, natawa lang, arriba lang ako. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy si Terso Cruz, natawa ba lang mga skin amon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason Sir Boy? Ngaga ko rinot by the way ang skin. Ang skin naton Sir Boy, may ari kita ginatawag nga collagen and elastin, no? Mga component
11: ni sa
9: extracellular matrix ang skin naton. Sila ning ga-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga-provide sang tensile strength, ini naman si elastin ga-provide sang elasticity. Ginataki ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging, sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo syempre mo ning init, ang UV rays kid Sir Boy sang adlaw mo gining grabe gid magpa balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni maka-recover. Hindi ka ka-recover dayon. So, ang imong, ari pagit Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag, gagsige na yasag. Gravity itself, bisan ang gravity na lang ha, nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull, no, gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man, so gravitational effect. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin, no, nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking, wala iya nagasag, wala naga-fold ang amo man ang imo nga collagen. Tinami gid kun ga DTX 500 ka Sir Boy kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nga panami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen Sir Kevin, no, iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko, may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kun ano da, gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lantawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o, oh, daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pilo Pascual hair. Damol yun
12: kulong?
9: Eh.
12: Kulong? Hindi man kulong si Pilo.
9: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
12: Napito ang Friday, engineer.
9: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, napag-estoryante, dako gid Sir Boy mambuling ni DTX 500 Sir Boy.
12: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct ni Sir JP, no? Collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga pa kita ka, kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, duway man ko ano, nga akong tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akong, kay basi ka DTX 500. Ha? Basi ka Martin C, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan nga gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500. Kag naka Mighty C.
9: Oh, lain gidya Sir Kevin ano, kung naga DTS kag.
11: Yes, Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. Sakto si Sir Boy nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
9: Dasig mag-ayo.
11: Mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang bali, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton selula, nag-a-edad man, Sir JP.
9: Tira, kung makonsekwentaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
12: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
9: At yan muna, na pari Richard, thank you, good sa...
11: So, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
9: Okay.
11: So kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
9: Amo magyapon.
11: Vitamin A. Vitamin C.
9: Justo.
11: No? So ang ini nga mga vitamins,
9: small amounts, no?
11: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sing inyong alawas naga-glow.
9: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
11: Hindi si Richard De La Torre.
9: Richard Gomez, namin ko.
12: Basiga, ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
9: Akong babae.
12: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
9: Ang abnormal.
12: Hindi man, ah.
9: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pari Richard Gomez and ni pari Piolo Pascual. Okay?
12: Nag-text na ganyo.
9: Sige, daw mahamutos ang piki ang gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha?
12: Mm-hmm.
9: That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
12: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagin una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo palang medyo may amoy araw ka na, ang isday ang habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbone eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may papain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
9: Mm-hmm. Alright, sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy. Mm-hmm. Kampiyon ang akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin ang pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guog, gari na gumba.
12: Mm-hmm.
9: Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
12: Swabi.
9: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kapisi mo, nga mas nami, pagkid ako may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
12: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergotionin ngalin sa gano mushroom. Ang ergotionin ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionin is. Kung gusto ka super nga kape cause you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
9: Kaga Sir Kevin, kung sa una ang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot la, upset stomach, utot-utot daw gasul. Butangan lang nila siyang buluban yusang mga artemisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
11: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? For pagbutod-butod sang chan is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa ton nga chano. Gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga chano. It's because sa mga bacteria nga ara sa aton chan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
9: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
12: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga food supplement may maca, may Kavawaska Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
9: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyos ang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyos ang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung planakit sang muscle mo.
12: So, sakto lang init, kampiyon.
9: Gasulod, sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga planakit sang imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
13: Talk ni Doc.
12: Thank you, Sir JP. Ka-experience, Iloy ka ba? Ka-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
9: Ay!
12: Ang isa sakit chan.
9: Ay!
12: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
9: Oh.
12: Ha? Ang isa naman niya, ma, doon may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3 Bayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubo sa Ipon Kagilanan ay ang D3 Bayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si D3 Bayo hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubo sa Ipon Kagilanan kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo da yun sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagamit topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag naton mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo do mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putahan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswoosh mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes

0: Kun acid ang kontra mo regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo dyan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3 bio because of its medium chain triglycerides and of course tumod sa monolarim, no, ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 bio. So da mo makita that D3 bio is a pharmacy in a capsule. Way labot ng ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubos, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
1: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
0: Siyempre, may Paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas, nga tawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E ini, nga namigid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag. Kung ang imo deodorant, Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
1: So madam, huwag yung salamat sa inyo padayon nyo pagpamati kang pagsuporta sa aton programang impormasyon sa ikayong lawas. I-remind lang ka muna, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo ka mo sa diabetes, layo ka mo sa high blood, layo ka mo sa liver problems. At syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka D3 bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
0: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung ga-suplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumas ang D3 bio. Ha? D3 bio, amo ni makaprotekta sa imo pamilya, kitang-kita na na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung ga-Mighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa ngapun. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras magkatodo, alas 11:36.
0: Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Lunes. Pecha 4 na po tayo sa buwan ng Mayo, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributar.
0: Todo Balita.
1: At para sa mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa headline balitang lokal, tatlong kalalakihan landing sa ospital matapos suntukin sa sayawan sa bayan ng Banga.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, lalaki na nagtangkang magnakaw ng motorsiklo sa Kalibo, arestado.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At Aklan Electric Cooperative nagbigay ng paliwanag hinggil sa lifeline subsidy para sa mga 4Ps.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. Dagdag pang balita, lalaki ng banta matapos umingit ang ulo habang nagsusugal sa lamay.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, 85 na OFWs nakatanggap ng livelihood assistance mula sa DMW at OWA Region 6.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, Iloilo City palalakasin ang communal gardens bilang handa sa mataas na presyo ng fuel.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At dako naman tayo para sa headline balitang national, Pangulong Marcos ipinag-utos ang agarang tulong para sa mga apektado ng ashfall sa lalawigan ng Albay.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Higit 165 na Pinoy mula Kuwait na kauwi na sa bansa.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At Senado nangangailangan ng hindi bababa sa 3 linggong paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa kabilang dako, PBBM ipinangako ang mas maraming trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang international, 13 katao patay sa Israel airstrikes sa Lebanon.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa iba pang headline ng balitang international, Pope Leo XIV ikinundina ang paglabag sa kalayaan ng pamamahayag sa World Press Freedom Day.
0: Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang sports, Anisimov nasungkit ang back-to-back wins sa Luzon Tour.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa headline balitang showbiz, Don Bell magsasolo muna sa kani-kanilang karera.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa balitang negosyo, ani ng palay sa unang quarter ng 2026 bumagsak ayon sa DA.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa balitang pangkalusugan, mga babaeng may lipedema umaabot ng taon bago madiagnose.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Alas 11:40 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Landing sa ospital ang 3 kalalakihan matapos pagsusuntukin sa labas ng isang sayawan sa Barangay Humarap, Banga, madaling araw nitong Lunes. Ang mga biktima ay kinilala na sina alias Niel, 30 anyos, residente ng nasabing lugar. Samantala, ang dalawang kasama naman nito ay sina alias Arch, 34 anyos, residente ng Barangay Mambug, at alias Res, 37 anyos at residente naman ng Barangay Venturanza ng nasabing bayan. sa inisyal na impormasyon, parehong nasa impluwensya ng alak ang mga sangkot ng mangyari ang insidente. Nagdamo ng tama sa mata at ulo ang mga biktima na agad namang dinala ng responding MDRRMO sa hospital para sa karampatang paggagamot. Samantala, patuloy pa sa ngayon ang investigasyon ng Banga PNP sa nangyaring insidente.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Arestado naman ang isang lalaki matapos na tangkaing tangayin ang isang motorsiklo sa barangay Puok, Kalibo. Sa inisyal na impormasyon na mataan, naaali-aligid ang 30-anyos na sospeka sa labas ng isang bahay kung saan nakaparada ang isang motorsiklo. Kinumpronta umano ng mga residente ang lalaki kung ano ang pakay nito, ngunit hindi ito sumasagot at patuloy ang pabalik-balik sa lugar. Dito na tumawag ng kapulisan ng mga residente at kinausap ang suspect kung saan tinapkapan ito at na-recover ang isang kutsilyo. Napag-alaman ding dating may kasong pagpatay ang suspect. Dinala ito sa Kalibo PNP kung saan kasalukuyan pa rin ito hanggang nakakulong.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, ipiniliwanag naman ng Aklan Electric Cooperative na ang ipinatutupad na Lifeline Subsidy Rate Program para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps na may konsumo ng 50 kWh pababa ay utos ng gobyerno at hindi ng kooperatiba. Ayon kay Akelco General Manager Attorney Ariel Hepti na ang nasabing programa ay alinsunod sa direktiba ng Energy Regulatory Commission or ERC at Department of Energy or DOE. Kaya't obligado anya sila at ang iba pang electric distribution utility sa bansa na sumunod dito. Gayunpaman, sa kanyang personal na pananaw, sinabi niya na may pag-aalinlangan siya sa nasabing subsidy at inihalintunlad din niya ito sa dagdag na pasanin sa buwis ng publiko. Pinanggit din niya ang umano hindi patas na epekto nito sa ibang konsumidor, partikular sa mga regular na nagbabayad ng buwis. Gayunpaman, nilinaw ni Attorney Hepti na hindi lamang 4Ps beneficiaries ang maaaring makinabang sa Lifeline Subsidy. Aniya, maaari ring mag-apply ang sinumang kwalipikado sa Akelco basta't may Certificate of Indigency at hindi lalampas sa 50 kWh ang buwanang konsumo ng kuryente.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, ng banta ang isang lalaki matapos magkainitan habang naglalaro ng baraha sa isang lamay sa barangay Pinigaw, Kalibo nitong madaling araw. Ayon sa ulat ng Kalibo PNP, naglalaro ng Lucky 9 ang nagre-reklamo na si Elias Rena, 28 anyos, nang magkaroon ng mainitang argumento sa dalawang lalaki dahil sa umanipagpilit na taasan ng pusta. Sa gitna ng gulo, tinangkaw pa umanong suntukin ang biktima, ngunit agad itong naawat ng mga tao sa lugar. Dito na umano nagbitaw ng pambabanta ang isang lalaki bago ito umalis sa lamay na nagdulot ng takot sa biktima at iba pang mga tao sa lamay. Agad namang rumesponde ang mga otoridad sa lugar at kalaunan na inirefer din sa barangay justice system ang insidente para sa karampatang disposisyon.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:44 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Nakatanggap ng tulong pangkabuhayan ang 55 Overseas Filipino Workers or OFW sa ilalim ng mga programa ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration or OWA Regional Welfare Office 6. Sa 85 na benepisyaryo, 55 ang tumanggap sa ilalim ng Enhanced Livelihood Program for OFW's Reintegration or L4 ng DMWD, isang inisyatiba na layong tulungan ang mga returning OFW na makapagsimula ng matatag na lokal na negosyo sa kanilang pagbabalik sa bansa. Nagbigay ang programa ng pinansyal na tulong, livelihood starter kits at pagsasanay sa financial literacy at pamamahala ng negosyo upang masiguro ang matagumpay na pagsisimula ng kabuhayan ng mga benepisyaryo. Samantala, 30 pang benepisyaryo ang tumanggap ng livelihood assistance mula sa OWA.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag detalye balitang regional, tinitignan ang lalawigan ng Iloilo ang muling pagpapalawak at pag-activate ng mga communal gardens sa iba't ibang barangay bilang paghahanda sa posibleng epekto ng pagtaas ng presyo ng gasolina sa supply ng pagkain. Ayon kay City Agriculturist Inigo Garing Nalao, layunin ng programa na matiyak ang tuloy-tuloy at sustainable na mapagkukunan ng pagkain ng mga komunidad para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ipiniliwanag ni Garigalaw na nagsimula ang inisyatiba bilang Edible Landscape Project sa mga barangay na isinagawa sa anyo ng pagtimpalak sa loob ng 6 na taon. Ang bawat communal garden ay isinasagawa sa siklo na tumatagal ng humigit kumulang 8 buwan. Bilang din dito ang feeding program para sa mga batang malnourished sa barangay, habang ang sobrang 6 mayaaring niya maaaring ipagbili upang magkaroon ng karagdagang kita sa mga residente. Noong nakaraang taon, halos 90 communal gardens ang naitatag, ngunit ang ilan ay pansamantalang hindi sumaling ng taon. Sa taong ito, target ng lungsod na makapagtatag ng 100 communal gardens kahit na hindi na muling sasali ang ilang dating talahok sa nasabing patimpalak.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, dako naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: National.
1: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pagbibigay ng tulong para sa mga komunidad na apektado ng ashfall mula sa patuloy na pag-aalboroto ng bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay. Sa isang pahayag, sinabi ng Malacanang nasaklaw ng direktiba ang agarang mobilisasyon ng mga pangunahing ahensya upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko, masiguro ang kaligtasan at mapanatili ang akses sa mahalagang serbisyo sa mga apektadong lugar, partikular sa mga bayan ng Ginubatan at Kamalig. Sinimula na rin ng Department of Public Works and Highways ang paglilinis ng abo sa mga pangunahing kalsada upang masiguro ang ligtas na pagdaan ng mga residente at mga responder sa emerhensiya. Samantala, nagsimula na rin ang Department of Health sa pamamahagi ng N95 mask at nag-deploy ng mga mobile clinic at water stations upang matugunan ang mga sakit sa paghinga tulad ng ubo, hirap sa paghinga at iritasyon sa mata dulot ng ashfall. Sa pamamagitan naman ng Department of the Interior and Local Government, ipinadala ang tauhan ng Bureau of Fire Protection para sa water spraying at paglinis ng ashfall.
0: National.
2: Balik Pilipinas na mahigit 165 ng mga Pilipino repatriates mula sa Kuwait nitong Mayo 2 sakay ng kauna-unahang direct flight ng Kuwait Airways. Ang naturang pagpapauwi ay bahagi ng tuloy-tuloy na programa ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA at Department of Migrant Workers o DMW malayong matulungan ang mga overseas Filipino workers na makauwi sa bansa. Sa kabuuan, umabot na sa 2,200 ang nakauwing OFW sa mula Kuwait sa ilalim ng naturang inisyatiba. Nakatanggap naman ang mga repatriates ng pagkain, transport assistance sa 10,000 pesos na financial aid. Dagdag pa rito, may pagkakataon din silang makakuha ng kabuhayan o kapital sa ilalim ng programang Balik Pilipinas, Balik Hanap Buhay para sa kanilang panibagong simula sa Pilipinas.
0: Todo National.
1: Samantala, iniyayag naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na kinakailangan ng Senado ng hindi bababa sa 3 linggong paghahanda bago tuluyang maisagawa ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Bagamat maaari nang mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa oras na matanggap ang articles of impeachment mula sa Kamara, binigyang diin ni Lacson ang kahalagahan ng pagsunod sa mga itinakdang proseso upang matiyak ang maayos, sistematiko at patas na pagdinig. Kabilang sa mga hakbang na kailangang isagawa, ang pagpapadala ng summons sa respondent, pagtanggap ng formal na tugon mula sa depensa at ang pagsasagawa ng preliminary conference o pre-trial. Binigyang diin din ni Lacson na ang maagang paghahanda ay mahalaga upang maiwasan ang kahalitulada o kalituhan at procedural delays na nararanasan ng mga nakaraang impeachment proceedings, kabilang ang kaso ni dating Chief Justice Renato Corona.
0: National.
2: Ipinangako naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na sumisikap ang pamahalaan na makalikha ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa mga Pilipinong manggagawa. Ayon sa Pangulo, kinikilala nito ang hamon na kinakaharap ng mga manggagawang Pilipino, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at mga pangunahing bilihin sa bansa. Pagtitiyak ng Pangulo na hindi tumitigil ang administrasyon sa paghahanap ng mga paraan upang palawakin pa ang employment opportunities sa pamamagitan ng iba't ibang programa tulad ng job fairs, libreng skills training at pag-akit ng mas maraming lokal at dayuhang pamumuhunan. Batay sa ulat ng pamahalaan, mula Hunyo 2022 hanggang Pebrero 2026, mahigit 1.5 milyong Pilipino na ang natulungan sa pamamagitan ng mga job fair na pinangunahan ng gobyerno kung saan. Dinati ang 250,000 ang agad

0: país. Todo
1: national. Samantala, magpapadala naman ang Pilipinas ng 40 generator sets sa bansang Ukraine bilang bahagi ng humanitarian assistance nito upang matulungan ang bansang muling makabangon mula sa patuloy na pinsala sa infrastruktura dulot ng digmaan laban sa Russia. Layunin ang donasyon na makatulong sa pagpapanatili ng supply ng kuryente at pagtiyak ng sapat na heating sa mga lugar na madalas tamaan ng pag-atake lalo na sa mga kritikal na pasilidad. Pinasalamatan naman ni Ukrainian Deputy Foreign Minister Alexander Mishenko ang Pilipinas sa tulong at sinabi na malaking bagay ang mga generator sa kanilang mga komunidad, partikular sa panahon ng malamig na klima at kapag tinamaan ng shelling ang kanilang mga infrastruktura. Ayon naman kay Ukrainian Ambassador to Manila, Yuleya Fedev, tinatapos na ng kanilang embahada ang tanggapan ni Senator Erwin Tulfo ang mga kinakailangang proseso para sa pagpapadala ng mga generator. Inaasahan na maipapadala ang mga ito mula Maynila sa ikalawang kalahati ng buwan ng Mayo.
0: National. Sa kabilang dako, inanunsyo ng Bureau of Immigration na naaresto ang dalawang Japanese nationals na wanted sa Japan dahil sa kasong fraud sa isang operasyon sa Pasay City. Nilala ang mga inaresto na sina Oi Takomi, 30 anyos sa Tukada Show, 27 anyos na Nada Kip ng BI Fugitive Search Unit sa koordinasyon ng National Police Agency ng Japan noong Martes sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Ayon sa BI, ang dalawa ay may mga aktibong arrest warrant mula sa Kokura Summary Court sa Japan dahil sa kasong fraud sa ilalim ng Japanese Penal Code. Pinaghihinalaan silang sangkot sa isang financial scam na kinasasangkutan ng pagpapanggap bilang mga law enforcement officers. Isinagawa ang operasyon matapos ang mahigpit na koordinasyon ng mga otoridad ng Pilipinas at Japan kung saan hinihiling din ang preservation ng digital evidence tulad ng mga mobile phone at computer na maaaring gamitin sa patuloy na investigasyon.
1: National. Alas 11:54 na, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international. International. Aabot sa 13 katao ang nasawi sa magkasunod na airstrike ng Israel sa bansang Lebanon ayon sa Lebanese Health Ministry. Kabilang sa mga nasawi ang 4 na babae at 1 bata. 8 katao ang namatay sa Habush sa Nabate District, habang 4 naman sa Ziraria sa Sedon District. Sinabi ng ulata na patuloy ang pag-atake sa kabila ng umiiral na ceasefire sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Dalayong magpababa ng tensyon sa riyon, ang pansamantalang tigil putukan ay naunang pinalawig matapos ang pag-uusap ng mga kinatawan ng Lebanon at Israel sa Washington noong Abril 16. Patuloy pa ang investigasyon at pagtaya ng mga otoridad sa pinsala sa mga apektadong lugar.
0: Sa iba pang balita, nananawagan si Pope Leo XIV laban sa patuloy na paglabag sa kalayaan sa pamamahayag sa iba't ibang panig ng mundo kasabay ng paggunita ng World Press Freedom Day. Sa kanyang panalangin sa St. Peter's Square, binigyang diin ang Santo Papa ang lumalalang panganib na kinahaharap ng mga mamamahayag, lalo na sa mga lugar ng digmaan at inalala ang mga nasawi habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Inimok din niya ang publiko na ipagpatuloy ang paggalang at pagprotekta sa malayang pamamahayag na anya ay mahalagang haligi ng demokrasya. International.
1: At para naman sa balitang sports.
2: Balitang sports.
1: Muling namayagpag si Ivan Anisimova ng LCW UAE Cycle matapos ang panalo sa Stage 5 ng MPTC Tour of Luzon 2026 sa Tugigarao, Cagayan, kasunod ng kanyang tagumpay sa Stage 4. Nagdala ang 26 anyos na Russian cyclist ng oras na 2 hours at 47 minutes at 25 seconds sa mass sprint. Kapantaya si Ryan Tugawin at Lee Jong-hoon. Nanatili namang leader sa overall standings ang kanyang teammate na si Nikita Sholchenko, habang nangunguna ang go for gold sa team classification. Magpapatuloy ang karera sa Stage 6 patungong Pagudpod, Ilocos Norte.
2: Balitang sports.
0: At para naman sa detalye ng balitang showbiz, balitang artista, magpapahinga muna sa tambalan ang Don Bell matapos ibunyag ni Donny Pangilinan na napagkasunduan nila ni Bell Mariano na mag-focus muna sa kani-kanilang solo projects. Ayon sa aktora, mutual ang kanilang naging desisyon at layunin itong bigyan ang pagkakataon ng bawat isa na mas mapalawak ang kanilang kakayahan bilang individual na artista. Dagdag pa niya ang pelikulang Tayo sa Wakas na ipapalabas ngayong Mayo ang huli nilang proyekto bilang magka-love team sa ngayon. Samantala, umani ito ng iba't ibang reaksyon mula sa netizens. Marami ang sumuporta sa kanilang hakbang para sa career growth habang ang ilan ay umaasang muli silang magkasama sa mga susunod na project.
2: Todo! Balitang Showbiz!
1: At para naman sa balitang negosyo, iniulat ng Department of Agriculture or DA ang pagbaba ng ani ng palay sa Pilipinas sa unang quarter ng 2026. Ayon ito sa datos ng Philippine Statistics Authority, naitala ang produksyon sa 4.4 milyong metriko tonelada, mas mababa ng 6.2% kumpara sa 4.7 milyong tonelada sa kaparehong panahon noong nakaraang taon, kung saan ito rin ang itinuturing na pinakamababang libela ng ani mula 2019. Ayon sa DA, ilan sa mga pangunahing dahilan ng pagbaba ay ang mababang presyo ng palay sa farm gate noong nakaraang season. Epekto ng bagyo at pagbaha at pagkasira ng ilang irrigation systems na nakaapekto sa taniman. Sa kabila nito, umaasa ang ahensya na babawi ang produksyon sa mga susunod na quarter dahil sa pagtaas ng presyo ng palay na maaring mag-udyok sa mga magsasaka na magtanim ng maraming palay.
2: Todo balita. Todo balita.
0: Para naman sa balitang pangkalusugan, iniulat ng mga eksperto na umaabot ng maraming taon bago matukoy ang lipedema dahil madalas itong napagkakamalang obesity o ibang uri ng pamamaga. Ang lipedema ay isang chronic condition na nagdudulot ng abnormal na pag-ipon ng taba sa binti at braso na may kasamang pananakit, pamamaga at madaling pagkapasa. Maaaring makaapekto ito sa hanggang isa sa bawat 10 kababaihan, ngunit marami ang hindi agad nasusuri dahil sa kakulangan ng kaalaman. Pinaniniwala ang may kinalaman rito ang hormones, genetics at inflammation. Inirekomenda naman ang tamang diet, exercise, compression garments at lymphatic drainage upang maibsan ang sintomas. Habang sa malalang kaso ay maaaring isa ilalim sa liposuction. Dahil dito, nananawagan ng mga eksperto ng mas malawak na pananaliksik at kaalaman para sa mas maagang diagnosis at paggamot sa nasabing sakit.
2: Todo balita.
1: Alas 12:00 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, at ng aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
0: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, Rotestimonya itsam bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilagit ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 9 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 2.
0: Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan, mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampi. Todo Aksyon.
2: Yeah, yeah. Uh-huh. Hey, yes, it's good.

0: Sitwasyon.
1: Ano yung Tradlaw, Banway, Itakalibo, Mega Tradlaw, Provincia, Taclan. Welcome sa itong pagpangalagan sa itong kapag ililiba sa Lunes niya edisyon. Ita programa ang todo action.
0: Walang attraction!
1: Sa magkaroon, ita Lunes sa Pitcha 4 na kita Banwa. Ang sabuan, ita Mayo, Dagon, 2021. Wala sa lang mga todo, ako kagapaga abi-abi, kagapaga panamiyaw, ita maidahid ka ng hapon na may kagapagpamati. At ang tagapagasuki, kagapagamati sa kabilgan niya Banwa, Takalibo, Kabugusan niya Provincia, Taclan. Sa kutong kung pagabutan ka itong pagpangalagad magkaroon ka lang hapon ang pagkikin nyo no, kapag welcome pag abi-abi sa itong palatuntunan sa itita maigit ka lang hapon aga maigit kapag pamati sa itong magasuki ng tagapagamati o sa itong negosyante sa bahay kong Kalibo Public Market no, kabalaban sa bahay kong Kalibo Shopping Center sa itong mga katodo sa itong mga volantero volantero banwag na katutok na magkaroon ka lang udradlaw kamusta doon itong isang mga itry ka gadlaw ita Lunes no, sa itong kagama katodo imbukada no gadlaw ita Lunes sa rekagabuhan ita Mayo aga ni sa itong makatodo na sa itong maregosyante sa Kalibo Public Market aga Kalibo Shopping Center no kabay nga okay Banwa aga ito na imbukada gadlaw ita ya karagasimana sa buwan ita Mayo mga kaabyanan at man syempre Banwa aga tricycle drivers sa van aga jeepney drivers aga padayon pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pinakamagang mayor nga daganon ita itong Banwa ita Kalibo no kama naman na bilog nga probinsya sa Katakyan. Siyempre makatodo sa pinakamaga terminals daya sa ito sa sentro ita Banwa ita Kalibo. Aga magkaroon ka nagabaga pang oras so nagapupaway na ito niya driver. Sa samtang nagawatuat ita pasahero magkaroon ka nagabaga panyam po. Aga wayang nakailabas na ito niya magkatodo samtang nagapupaway. Magkaroon ka nagabaga pang oras so sa tag sa nandang nagabaga pwasto. At naman ang mga katodo na nagpamati sa tag sa nadaman ka baga panimagay. Asam tama sa ako, diba na ito ang mga katodo sa pagpreparar ita anda ko nga ilabas magkaroon. Ang mga panyan po mga katodo, rog iba nagpailay-hilay na kay bago tapos ilaban. Sa mga wapaw na nakailabas ka mulang bahala magpreparar inyo ka pera gahon magkaroon ka nagaunto. At kami mga katodo magatod kinyo itapila ka mga balita. Aga nagkagrabo iya sa Banwa ita Kalibo aga bilog nga probinsya Kataklan. Aga aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pagaililiba. Aga makatodo nga makapartisipar sa toga pagpangalagad magkaroon ka nga hapon. Aga may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabos sa toga pagpagayag magkaroon ka nga daw. Aga ka muna nga makakomment sa toga pagpagaililiba pinagi sa amon niya Facebook Live. Sa Facebook page mga katodo itradyo todo aklan 88.5 FM. Aga ito gito nga pagawa sa on, no, sa kabugusan ko itong pag-ililiba. Siyempre makatodo hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share, i-follow dito nga pagpagalag at magkaroon ka nga hapon para mas mabo na ito no, nga mga katodo nga makapamati maka-update si tapilag ka mga balita no, kapinggit daw no, sa mga balita lokal nga aton na pagataw at ligwa sa aton na pag-ililiba kay kapinggit daw no, sa aton nga mga Akanon OFWs mga katodo ang Rayaman Karanagasarbe no, nga source ito information mga katodo nga kahit papano banwa mabuong man no, randa kong kahidlaw iya sa aton na probinsya ita Aklan kani pakipalo pakilike aga pakishare aga ito nga pag-iliba sa Lunes nga edisyon ita aton nga pagpangalagan
0: pagana sa pananghalian todo aksyon
2: yes we go.
1: Sa kinaangdan, manging kaibahan sa ordi kagapag awaragwag si Katodo Reynalda Banjola. Pag-ailiba kita, Banwa, no? Hasta launa imedia, magkaroon ka nga hapon. Pag-aibang kita siyempre, taton ng mga Todo reporters. Pag-aka-standby naman, Banwa, sanda ko nga tag sa kabaga areas of responsibility. Pag-aka-check kita, mga Todo, no? Itapila kabaga balita, direkta. Sa aton ng mga municipal police station sa Bugos na probinsya, Takan. Ila sa mga ginrespondian, ita aton ng mga PNP station. Mga katodo, no, kung nagkataliwan ko rin mga inoras. Natay kami na karabanwa ng mamagagkuhan niya insidente. Agaraguntad sa Bugos na ito niya probinsya. Sige daro niya gabasyada, no, itatoy ka mga todo reporters. Dahil sa kay katodong Jezreel Nermar. Tama naman, nung pila ka mga balita, direkta man sa aton niya munisipit Kalibo. Tabag ka todo, no, pila sa mga aktividad niya gimpatagayon, itatoy niya LGO Kalibo. Tabag ka todo, no, aga banwa ka na itano man siya. Kabay una ka na mga todo, ng mga impormasyon niya sarang igabasyada. Dahil sa pagamatinan, itatoy niya mga todo, igawaswas man doon. Dahil sa kabugusan ka ito nga pag-ililiba ni katodong Rolly Boy. Herrera.
0: Bawat balita, hindi lalampasin ng Radyo Todo.
1: kali oras na para makinig. Kaya banwa sa mga balita nga itong kapagataw at ligwa sa atong pagpangalagad magkaroon ka nga hapon. Kaya magkatodo yan sa itong nga pag-ililiba. At sa hapon magkatodo wa pa ita response na orong DPW sa Central Office. Magkatodo no sa itong nga request nga ginpapalaga ita aton nga DPW sa Klen. May kantanan banwa no sa rode kaga problema bagay taton nga pila ka mga pumuyo ang apiktado banwa una sa may barangay Mubo sa Nasamad ang ribet men call magkatodo mabuhay na karaga baga dinagon no kay ray karaga area kita banga naro nga pila una ka mga nagkarumpag karaga baga ribet men call magkatodo may una ka na karaga ginalokar karaga pundo that's why magkaroon doon pila na ton ka mga pumuyo no, sa barangay Mubo magkatodo nagagauman no kapay pati ronday ka nga problema una sa may barangay Mubo ay matago pangdan mamakatodo ag mapunduhan na para nga matao ana mamakatodo ita asaban ronday ka nga mabuhay na nga problema itaton ng mga residente sa no, pagkahawag itaton ng mga pumuyo every time banwa nga magain doon ton ka nga panyempo pagtaas doon nga level itatubi sa anton nga Akan River agaro nga pila na ito ang kamaga pumuyo na magkatodo na kakamatsag na karabanwa itakugman na magkatodo aga siyempre doon na next month at sa kamabot kalaga buwan kita Hunyo, Hulyo abawa nun doon ito kalaga panyempo na magkatodo na daya man sa bilog sa ginakabagakan ita pila na ito ang kamaga residente una sa barangay Mubo kabanwa itakalibo at sa tatalo na ito magkatodo no, sa ito ang kalaga pag-iliba no, kay nagligad no, gabugan na gabisita itauman na sa opisina ita aton nga DPW sa Klen aron nga pila naton kay mga apektado karaga residente mga katodo nga para i-follow up arong status banwa ako na sambi karaga problema una sa barangay Mubo a particular no ronde ka nga pagkasamad i-try karaga ribet mentol na mabuhay na banwa ginapangayuan itabulig ako mga apektado nga mga residente
0: pagana sa pananghalian todo aksyon
1: samtang sa pia kamahin pila pa ka mga balita sa ato nga paga ililiba magkaroon ka nga hapon aron nga DSWD makatodo mas pangagin pabaskog aron nga preparasyon makatodo sa kalamidad o posible nga kalamidad aga maguntad banwa iya sa ato nga probinsya Katakyan a pinagi ka na banwa sa rekarang relief positioning ang makatodo no base man sa ginistoryahan ay nagligad ka na gadlaw sa ginpatigayon ang committee hearing ita aton nga sangguniang panlalawigan. Okay, dapat no makaroon pa lang kayo siyempre ginexpectal kita abira magkatodo aga basta pag-abot ka na itang buwan kay Tahunyo, Hulyo, Agusto aga karoon kita magkatodo naroon ka pila ka mga buwan aga may una kita masami no nga magain ka na mga panyampo aga na papatsagan bukol niya mang itiya sa aton na probinsya kala ita Aklan
0: may balita may aksyon
1: asamtang sa piyakabahin gimpabutsag man ita aton nga Malay Municipal Police Station agawa karabanwa ita na i-record nga major incident sa kakatapos ginyamang banwa nga Lab Boracay auna karon sa isla ita Boracay makatodo apisar aga rumbulyom ita aton nga mga bisita aga nag-agabutan makatodo una sa isla ita Boracay amangod yan makatodo sa kabukarang mga aktibidad aga gimpatigayon una sa isla Sambilog magkatodo sa gindagsa ita aton na mga turista ko nagatariwan ko rin yung mga inadlaw ang umpisa ka nag-start tunday ka aktibidad atong Lab Boracay mga kaabyanan at susandi ka na magkatodo no, sa atong karagamalay PNP sa isla ito Boracay ang awagi ka na magkatodo no, ita na record niya major incident ang naguntad banwa una sa isla ita Boracay at that's why naging pasagamatan ita ito nga LGU Malay na pinagi sa kay Malay Mayor Promi Bautista arong talan ka na magkatodo ng mga stakeholder aron aton nga enforcement team aron aton nga Malay PNP mga katodo amang gani no nga naging madinagagon naging matawain aron kabilugan karaga celebration atong Lab Boracay mga katodo una sa Banwa it Malay ag isla ita Boracay samtang sa piyakamahin pila pa kamagabalita sa ito na pag-iliba magkaroon edisyon ito ito nga pagpagalagad na may damatong kita banwa nga information alin magkatodo sa banwa kata ibahay update ang magkatodo sa ito karagan at tabo nga pagbaril patay sa sangka 37 anyos ang biktima ko nagataliwan karagan Domingo yeah. Una sa poblasyon na ibahay. Daw kay may una na kada banwa, no? Galaga pa ni bago kada development. Angot sa Sambi kada kanso banwa. Sa naga pa daw yung kada investigation ni Taton kada ibahay PNP. Ang galing hindi pa niya itong pwede, no? Nga i-devolve on air. Para man niya sa nga hindi man mabutang, no? Sa agang-agang. Araw ginahimo kada banwa nga pagpagusisa. Kita aton nga ibahay PNP. Daw ginagangyo kita ni Taton, no? Si Police Major Rajib Salvino Banwa. Ang timbre lang imo kato, no? Kung pwede na naton iwaragwang. Aron pila kabaga impormasyon may kantanan sa ray karaga latest development, no? Sa Sambi karaga kaso sa nga pagpatay, no? Sa Sambi karaga biktima ay iba na ligad to gipabutsag ni Major Salvino aron to karaga cellphone ni try karaga biktima aron to karaga gid sa liga, no? Kabaga Sambi karaga banwa ang alyabi sa pagresolbar sa no? Sambi karaga akaso ang galing, no? Nagakinangan pa to nagligad, no? Ita request ada ko nga pila karaga member pamilya aga mabuksan magkatodo ronday karaga cellphone. Okay, base may una karabanwa nga impormasyon asarang nga magkabulig sa investigasyon ita aton nga ibahay PNP. Pero sandi karabanwa, no? Sa pila karaga nakabot aton nga impormasyon sa update, no? Development na sambil karaga kaso ang aming ko may una na karabanwa nga klaro ang makatodo, no? Nga maresolbaro dahil karaga insidente ang tabo una banwa sa banwa karta ibahay ako nagataliwan karaga Biyernes itagabi naging kakibot na naman, no? Ita aton na mga pumuyo at apingin sa mga taga-banwa karta ibahay ang naging imbolbaran itry ka nga motor riding suspect ang responsable ka na banwa nga nagbaril patay sa nasambit nga biktima. Ang isariya na ton magkatodo sa ito gagapaga ililiba sa ito gagapaga tuntunan iya sa Lunes nga edisyon ita aton nga pagpangalagan. Kaya po na sa nga bubanwa, no? Nga magkapadagat ilo ka nga mga mensahe at pila ka mga pagpanamyaw concern nga gusto ipagabot sa ito nga pagpagayag makarog ka nga hapon at kaya ito gito pagkatawat ligwa, no? Sa kabugusan ko ito nga pag-ililiba. Siyempre magkatodo sa nga po na paki-like, paki-share ito nga pagpangalagan para mas mabunan to, no? Nga mga katodo o makapamati mabunan to ng mga igmango doon maka-update, no? Kapinggit sa anton ng mga Canon OFWs makatodo para nga maging mas updated kamo sa managakanabo sa anton nga bilog na probinsya ita Aklan. Paki-follow, paki-like, aga paki-share dito nga pag-ililiba makaroon ka nga hapon sa anton nga pagpangalagad. Ay mo kada ni Banwa nga mensahe, no? Nga padaga sa tong gagapaga ililiba magkaroon kara nga hapon. Ay nga hapon na may gapagpamanti, no? Sa tong makatudo una sa isla kara Ita Boracay. Na una kan dai Bro Russell Senyeres sa Senyeres family. No, kay Papang Sani, no? Una kay Madam Sally Senyeres. No, sa may barangay Baybay sa Banwa Ita Tangalan. Ay mga hapon na sa kay Nine Barbie Dikilia, no? Una karon sa Santa Fe Romblon, happy viewing. Sa kay John Arvin de la Cruz, no, sa Sitio Agasili, barangay na isod sa Banot Ibahay, may mga pagpamati. Okay, kay Ma'am Elizabeth sa Germany, good morning, no, kay Agahon magkaroon sa Pong sa Germany. Siyempre, unaman kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Matili Timpurasa sa Thailand. Aga siyempre sa kanya amigo, no, una sa Los Angeles, California. Sa kay Sir Christopher Zoller Yatar. Ang nagpamati man magkaroon, no, magalinggin sa magadugganong na pamilya ya sa Zoler Yatar sa Banwa Karaita Malinaw pero makaroon una na, no, sa Pungsod Los Angeles ta California. Wala man na sa kay Mika Francisco, happy viewing. Oy, kay Part 2 din pilayo siya ni, no, sa mataga Banwat Malay, no, sa Malay Community Riders Club, no, nagapamati makaroon ka nagabaga panyempo. Ay, naging nga hapon may kapagpamati sa ato niya mga amigo una sa Banwa Ita Malay. Sa kay papang ninito kasi Jid, no, sa Barangay Mutag may nga hapon may kapagpamati, no. Una man sa kay si Reggie Ribukan, no, sa mataga Barangay Mubo, good afternoon. Kay Madam Belle Orsola sa Hong Kong, happy viewing. Aga sa kay Ma'am Celia Parinias, no, happy pamati. Sa itong mga negosyante sa Yotrong, una kayo nung Woody Navarra, ang nagamonitor man, magkaroon ka na gabagapan niya po sa itong pag-ililiba. Naman, siyempre, kayo nung Ili Navarra sa may Kalibo Shopping Center sa mataga Chamsi Restaurant. nga masako-sako magkaroon ka nga panyempo kay maburo nga nag-ilabas magkaroon. Yes naman sa kay anong Harley dito mas sa Harley's Bindungguan. Sa kay Master Noni Nicolas Saneles Etery. Wala sa kay Pari Richard Ambito. Arong gwapo ang mabuot na prinsipal itar kang hel sa manwa kay Tabalete. Ang nga po pamati man magkaroon sa atong nga pagpangalagan. Una sa kay pari ko ay Jonel Gregorio. Sa Gregorio family sa Barangay Bacausur sa Kalibog. Hoy, happy birthday kaya sa kay Madam Monica Gikos Kamba. Agregaselebrar ita ng kadlawan makarugadlaw ita Lunes. Aga pagangay ita ilabas si Madam ugaling agang-agang kita. Okay, iya pa kita karaga pungko no sa Intablado. Kaya happy birthday gid no sa kay Madam Monica Gikos Kamba. Aga celebrar no ita anak karon nga kadlawan. Ginakangay gid mo taga Barangay Bacausur. Aga ginaypay sayod nya si Madam Monica Gikos Kamba. Aga celebrar ita anak karon nga birthday makaron karaga adlaw. Una pa na sa kay Sir Ramon Munja, no? Ag kay Mrs. Na, no? Sa Barangay Bagto, sa Manuel Cretaleso, sa Matagarox, Ken Motor Park. Aga siyempre, sana ko nga gwapo nga mekaniko, mayad nga mekaniko. No? Sa kay Jam Andrada. Maay naging nga pagpamati, no? Nakaroon sa Manuel Cretaleso. Aga naga monitor gid, makaroon ka naga baga panyempo sa ato niya pagpagalagan. Sa ato, naga baga miyembro, Malay Municipal Police Station, no? Sa Isla at Boracay. At ang Police Master Sergeant Teddy Dalizay. Yeah. Hoy na sa kay Imigo Darin Simeon no sa Barangay Bayang sa Manuel Katabatan may mga hapon. Aga may kinga pagpupamati magkaroon ka na gabaga panyampo. Hoy sa kay classmate no Ma'am Sheila May Nabor Andrade. Nagalaga monitor no sa ato gagapagpangalaga nagasakon ka ng mga bats no sa NVC. Nagkililita kami nagigal ka nga adlaw ita Biyernes. Makatodo no sa Thanksgiving Mass no ni Reverend Father Kim Tumbagahan Tabagon. So na karon sa Banwa kara ita tangalan. No, maayda ay giga pagpamati mga gwapa gyapon dakon kanya mga classmates. No, bisan nga may mga asawa na grow nga awa gyapon nagkupas. Aro mga abilidad no, maalo ama maamo-amo sa gyapon. Aro mga pang ora itsurahon. May giga pagpamati no sa kon mga classmate no sa NVC. No, giga pamati no magkaron mga magigiting na nga mga manugturo. Sa pila ka mga eskwelahan niya sa aton nga probinsya kay Takyan. May 28 minutos manwa nagkatariwan sa oras kara ita alas 12. Oras makatodo atod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 Kupimix. Your cup of success, healthy gut, healthy life.

0: kay maabot na to niya magkatodor nagpahayan nang pamut siya kung ano kay piktibo sa andag magagawas umpis ang asanday nag-inom ita more power ang kapalaskin ni Auntie Jessie Martin nasuki it more power ang nagapamati man magkaroon una sa Marty family sa Ruas Avenue iya sa Banwa Italibo aton Banwa kapag panumbalik aton nagkaroon kapag detalye aton niya maging headlines niya balita adugang nga mga mensahe nga gimpabot aton nga mga igmangod balik ka na ton pagkatapos anay itapila ka mga reminders
1: Todo Aksyon
2: mga katodo rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas ngani dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon ginap pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Rowen Narries, taga Bacow Norte. Dati ay may ginabatyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it, More Power, Probiotic, Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatyag. Makaray, mapaskugun ako, ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo, pagod ka mo man, ay maging okay man din inyo nga pamatyag. Salamat it sa More Power, Probiotic.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Altavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Juan Anchoration of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: This is a Black Time program.

0: nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabiyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sang aton nga program until sumong. Sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
1: Yes, John, thank you, Gid, and thank you, Gid, sa atong mga loyal, Gid, ng mga tagpalamati sa Siningation.
0: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang dami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton dirig nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton dirig nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238 for Series of 2026.

0: sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan? Gamit ang inyong SSS sa mababang interest. Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calibo, Aklan.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malu,
5: isang ka-teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
6: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
7: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon. Bawat balita. Hindi tulalang pasin. Radyo Todo. Radyo Todo. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
9: Balik sa Tagapaga Pangalagad, may 38 minutos o may 42 minutos. Banwa nagkataliwan sa oras sita alas.
8: Todo, aksyon.
9: At sa Giyapon nga, padahal ka mo nagpamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola. Happy viewing ha kay Madam Bing Nalikatore. Una sa Banwa Kata Madalag, o sa Banwa Kraita Numata.
8: Todo Aksyon.
9: Tapos kay Maria Andira Matinang, masako ugin perme, no? Nag-monitor man magkaroon, na late imaw.
8: Todo Aksyon.
9: Okay, siguro, nagampang na naman da ita scatter, gani nga naulihi sa pagpabantaw magkaroon.
8: Todo Aksyon.
9: Tama na kay Parta Rubin Pilayo Siani, no? Sa mga taga-barangay Mutag, no? Sa Banwa at Malay, agnatamyaw si Toto Constantino Maliksi. No, piyesta sa Anday Naga, sa Argao, at Tobao. Nami, kung tayo kung magabagapit-kapit lang parto.
8: Todo, aksyon.
9: Magabagapit-kapit ako tayo Argao, pwede na kita makadali katro. Galing kagayo man abi, eh, no? Grabe pamityain do, tiyempo makaroon, no? Grabe rong sila.
8: Todo, aksyon.
9: Nasa kay Chick Boy, Jan Delmar, galing galaw, nagpahingabot, no? Nagpabatya.
8: Todo, aksyon.
9: Pero nagligad, wag yung nagpabatya. Siguro, nag-aksyon din siguro, wag kabutwa.
8: Todo, aksyon.
9: No, may nga pagpamati, nag-monitor makaroon. Samtang nagalibot-libot, siin naman baga rama, warang-warang, makaroon ka nagabaga panimpo, nagpalibot-libot naman ko anak, kuraga tarak-tara.
8: Todo, aksyon.
9: may nga pagpamati no aga may gid nga hapon ha sa ato nga mga katodo. Una sa kay Neil Crispy Crispino Ray no sa barangay Badjo sa Banwa Katanduman siya may mga hapon aga mayad gid ang pagpamati.
8: Todo action.
9: Sa mga katodo no sa pagkatao italigwa no sa pila ka mga balita nga aton nga pagatrataron magkaragkaraga hapon sa aton nga pagililiba. Roday ka mga katodo no nga update sa ray karaga insidente nga ra ita pagbaril patay una sa may Banwa kara ita Ibahay.
8: Todo action.
9: No, kay last naton na pagpag-angot no sa kay Police Major Rajib Salvino. Rong hepe ita aton nga Ibahay PNP nga ginpabutag na kato Banwa nga may una nga POI or person of interest daw sa Lasambi Karaga Krimen daw makatodo nga responsable karabanwa nga baril patay sa Rode Karaga 37 anyos nga biktima nga dati na nangin subject sa Rode Karaga entrapment operation itato nga CIDG Act.
8: Todo action.
9: Okay, Rode Karabanwa no, nga gin kaimbulbaran ita Rode Karaga biktima daw makatodo is imbulbado imao daw sa pagbaligya ita illegal karaga armas during Banwa sa ginpatigayo nga entrapment operation, ita aton nga CIDG Akre.
8: Todo action!
9: So, ray magkaroon magkatodorong nga development no, kay ro backtracking abi no, sa mga CCTV, magkatodo no, right after gaging kometer, Rodega Cremen, no, nagbalik ronday kay gunman, pabalik sa direksyon, ita Banwa Katikalibo, nahagi pa ito Banwa sa may nga nag-agi pa no, sa may Ibahay Public Market. And then di karon sa may tulay hasta kuloy sa unahan to hindi na no makita na no, ita aton nga Ibahay PNP.
8: Todo action.
9: Mamahug pa katodoro nga posibilidad nga basi no kun una malangman no nga area nagalin do day kag ganman no nga ginapatian nga ni ita aton karang mga otoridad magkatodo nga ginbayran no makabig nga grupo ita gun for hire or ray kag mga gun for hire. Mga katodo, ruray karaga responsable no nga ginbayaran gid ang to para nga ipapatay ruday karaga biktima. Aga base gani sa investigation nagagawa makatodo nga pagbawus no rung motibo sa pagbaril patay no sa ruday karaga biktima. So may aton karabanwa nga mga information nga baton nga nagapabutyag makatodo nga base bagamana daya arong rason mga katodo i-try kag pagpatay sa ray karaga biktima. Asana karo makatodo nga presente, no? Nga trabaho ko sa mga biktima kay siyempre may mabudlay man, no? Nga mag-speculate lang kita itapila ka mga bagay, no? Kay pag-abot sa mga pagpagusi sa eksperto karon do aton nga mga autoridad, no? Particular do aton nga Ibahay PNP. That's why nga wakta na ila Banwa nga pangunahan dung investigasyon itaton nga mga kapulisan.
8: Todo action!
9: Ito ka nga mga CCTV magkatodo kay kinahangan pa to no, nga magkampagid nga mas pagidbaga nga maklaro no kay sa kuha abit CCTV hindi gidawis maklaro turay ka nga isura Banwa itray ka nga gunman na ang nagbaril na ang saruday ka nga biktima plus pa magkatodo nga ginapamutsag ni Major Salvino nga rin ito ka nga cellphone itray ka nga biktima nagrequest pa sandaga para nga buksan no. Asa pamilya abi no gabasi ko may una karabanwa nga mga impormasyon nga sarang nga mabuo do aton ang mga otoridad. Nao mga katodo may kantanan sa Rasambi karaga insidente kay ro aton man karam magkatodo sa lamban naton. Ang nga siyempre ro ray karaga insidente nagtao da Banwa ita. Hindi man doon manami sa Japon nga impresyon. Nao sa imahe ko aton karaga Banwa ita Ibahay. No kay siyempre ro ray karaga mga gunman nga ra. Aapisar ka una sa a area kata poblasyon makabig naton makatodo nga puguso no or mabaskog ruray karaga buot makatodo kay mangod gani nga komiter sa Japon aron day karaga krimen apisar nga una malaman sa poblasyon Ibahay natabo runday karaga insidente.
8: Todo action.
9: Una makaron makatodo no gad development na ron sambit karaga kaso aga mingko klaro na Banwa no rung pila ka mga impormasyon baten sa nabalaton kaina. Kapara sige pabutsag ita tong kaga Ibahay PNP nga hindi pa na pwede no iga i-devolve. Aron day kaga pila ka mga information sa nagapadayon nga pagpangusisa ita aton nga mga otoridad. Nauso kita makatodo naga pati or ginadayaw na ton do agi na himo makaron nga airport ita aton nga Ibahay PNP. Nauga para ga maresolbar Banwa ron day kaga ay insidente nga ra ita pagbaril patay. Dao gratabo na sa Sambi Karagapanwa.
8: Aksyon.
9: Dao kay naganyo pa kato no si Police Major Rajib Salvino nga maano rin ko matembre ng imo katon kun apoy din na to no mga katodo i mentionar rompi na ka mga information update banwa sa raga padayon karaga investigasyon ita aton nga mga otoridad.
8: Aksyon.
9: Basta ro klaro di ka lang magkatodo isa may una nagid no nga linaw no or klaro nga matawan banwa itry ka nga kasulbaran aron dai ka nga insidente nga nga natabo una sa banwa kata ibahay.
8: Aksyon.
9: Na although mga katodo may mga previous una nga mga insidente nga wagid maresolbar no kay that time hindi man to si Major Salvino rong hepe agaro na to ka na banwa ga that time nga imo na karepungko nga hepe tato kag ibahay PNP na resolbar man to banwa ro to kag insidente nga sang ka opisyal to bagat barangay daw makatodo nga gintambangan to aga abi na ril daw da sa may area man kat ibay na sulbar to no sa aana ko nga pagpungko bilang hepe itato gaga ibay PNP ag makaron ginagauman makatodo daw kay may una na gid man karaga klaro a banwa may kantanan no sa karaga responsable nga nagpabaril patay no sa Sambi karaga biktima.
8: Aksyon.
9: Pero rumpi na kabaga informasyon ha, i-hold ta na yung mga katodo ha, kung mag-abiso na galing no, aton ka kabaga otoridad nga pwede na ay sa kanato no, ipaabot dung pila kabaga informasyon na to ay banwa sa na kabaga development no, sa Sambi kabaga insidente nga naguntad una sa banwa kata ibahay na no, kung nagataliwan nga adlaw ita biyernes ita gabi nga ging kakibot ita aton ang mga kaimahuran.
8: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
9: Oray kra magatodo, ano nga pila ka mga impormasyon? May kantana no sa gina-presentar neton ang balita makaro kra nga hapon sa aton nga pagpanganak.
8: Todo aksyon.
9: O samtang magatodo, iwan na nato no, rung pila ka mga impormasyon karong dugang. Malik ka na kita magatodo no sa runay ka mga karaga mabuhay na ka problema itaton ng mga pumuyo. Ita barangay Mubo sa Banwa Kraita Kalibo. May kantanan sa anda ko nga gina problema mabuhay na gabaga dinagon since 2024 pa. Mga katodo nga gina problemahan ita pinanaton ka mga residente. Roday ka na mga katodo nga pagkasamad baga ita ray ka nga ribet mentol nga ginakahawagan ita pinanaton una ka mga apektado nga mga pumuyo.
8: Aksyon.
9: No kay masami na lang banwa nga pag-once nga mag-ain do aton kagapanyempo, magtaas dong level itatubi sa Toyakan River, nagakahawag rong pinanaton kabaga residente.
8: Todo, aksyon.
9: Magkabasi magal madugangan pagindo nga magalala rong sitwasyon, mga katodo kay kaabo-abo na karabanwa nga mga request, nga ginpadagaro baga piktado naton nga mga pumuyo. Sa opisina, ita aton nga DPWH, sa aton nga Provincial Engineering Office, nakakaman naman sa aton nga gobernador, para nga makapangayok at bulig bisan papaano baga banwa maideyahan no at temporary nga solusyon nga kahit papaano banwa maibisan mabagarong nabatsagan nga ako ba ita pinanaton ka mga residente nga apektado una sa may barangay Mubo sa Banwa Kraita Kalibo.
8: Aksyon.
9: No kay sanding magkatodo no sa aton kaya nga information lagin paabot man kung pila ka baga pumuyo. Ama katodong ako nagtariwan karang I think last month to no nga last nga nag-add to una sa opisina ita aton nga DPWH mga katodo ruraya karang mga apektado naton nga residente nga nagapabalik-balik mga katodo para nga mag-follow up kay Rwanda man nakarabanwa nga katuyuan nga at least hindi man sanda una maperwisyo gibaga itagrabi kay siyempre mabaho man damang katodo nga problema una kay ginakadkad naman arong nga porsyon nga basi baga kun sa sigidas no mag-start na gabaga taas naman nung level ita tubi akad karon gito tusto nga basi sa ulihi no mas mabaho pagidrong damage mga katodo ag may mga porsyon na una kara makatodo nga mga gugta no nga nakuha na baga napiktuhan na kay siyempre wala kat nagapugong banwa nga ribet mental kundi rong ado yon kay tatubi mga katodo pag magbaha ro ato kay kan river ay di karon banwa nagapadagasa sa pila ka mga porsyon na itray kay kag barangay sandi kay banwa sa pagpabutsa gid aton nga mga apektado kay kag residente.
8: Aksyon.
9: So, Kaya makatodo kapag adto last month, no, una sa opisina, itatong nga DPWH, mga katodo, ginpabutyag abi, no, ita DPWH sa clan, mga katodo, nga uwa patana, no, nagakaigo karaga pundo, para sa Roday karaga, ah, problema, nga ginpabut itaton nga mga pumuyo, agabasi man na, next year pa. Ah, nga kung atong ilikara matandaan mga katodo, ah, nagligad karaga tuig, nga, taga ato na istorya, rung taga DPWH, ah, mga kabiyan, nga andang kagipabutsag, no, by 2026, no, mga katodo, nga basi, bagaman na, mga kip na, no, sa Rodeca nga 2026 budget, no, ita ato nga DPWH sa clan, ah, Rodeca nga problema, ita pinanaton ka mga residente, ah, una ko sa barangay Mubo, sa Banwa Karita Kalibo.
1: Toto, action!
9: So, that's why naligad, nagpalo up toro, pinanaton ka mga igmanghod, no, kaya siyempre, nagakahawag man, nagakabaga man, mga katodo, kapingin, sa Rodeca nga baga apiktado. So, hambal naman kanda makatodo isa wa no it nagakaigo karaga pundo. Aga base anda kung pagpabutsag nga una na karabanwa nakasubmiter ita anda kron nga request mga katodo nga mapunduhan aro day karang barangay Mubo no naga padagana sa daka o nagsubmiter na sa data request na sa DPWH sa central office mga katodo pero wa pagbanwa itry karang nga response mga katodo, sandigra sa pagpabutyag, ita aton nga DPWH sa clan.
1: Toto, aksyon!
9: No, dahil ka na mga katodo, rung pinagkabaga impormasyon makaroon. Akay kaina, no, nagpadaga katon ita mensahe, rung pinanaton ka mga apiktado, kapag pumuyo, nga mana, mas mayad mana, nga, ro, mas mayad pangani mana, rung dahasur, barangay humarap, no, sa banga, ay may una na ka mga katodo nga gin pain ka nga pundo para nga ma-refer mga katodo ronday ka nga remitment wall nga nasamad man una no saray ka nga banwa ka ita banga
1: Toto, action.
9: Okay, kung natin ka nga I think siguro mga 250 million pesos ang nga pundo rong gin alokar mga katodo para nga makaayad no ronday ka nga remitment wall nga nasamad una sa may banwa katabanga particular sa area da sur aga barangay humarap ang mga kabyanan.
1: Action.
9: No, that's why mga todo nga nag gaum man sa Gyapon no ro aton mga pumuyo una. No ita barangay Mubo aga kun tama na pinagi man sa aton man karang sanggod ang panalawigan no mabuligan man man kami mga katodo nga makapangayo man no or mapadasig. Aron dai karang request mga katodo kay kun aton labi matandaan. Ruray ka nga problema, una sa may banwa kay tabanga, gintatarda, itatong kagasanggol ng panalawigan, na no, mga katodo, kung ginpatawag ka to the time, no, ro, DPWH, no, agapilag ka mga ahensya, na no, mga katodo, kama naman dumaapiktado, ang barangay una sa banwa kay tabanga during, sa ginpatigayon, nga legislative inquiry, mga katodo, itatong kagasanggol ng panalawigan.
1: Toto, action!
9: So may una na karabanwa, no, nga gimpain ka nga pondo, nga kapin na 250 million pesos, para makatodo, no, sa nagkaraga area itabanwa kay tabanga, nga maayos, no, ronde ka na nagkaisamad una, ang rebitment wall, mga kaabyanan, nga ginareklamo man, itapila naton, ka mga pumuyo, mga kaabyanan.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
9: So, dahil man ako ng makatodo, naroon nga sentimento sa Gapon, na no, ita aton ng mga apiktado karaga residente, na no, particular, no, sa mataga, barangay Mubo, no, kay hambay to makatodo no itato nga pila ka baga pumuyo nga man na ruray ka nga problema amon man na naging paabot nunda no sa kay SP Mark Kimpo no kung ato'y karaga sangri ang panalawigan no sa first district mga katodo aga ginapabutsag abing nga man na maobra man na ita request mga katodo pero sa Gyapon makaroon makatodo wa pagid no ita update sa para sa ray ka nga baga residente that's why makaroon no nag-apilar mga katodo aro aton ng mga apektado nga residente nga kamay na matawaan makatodo no itadaga kaigo karag tupangod aro anda ko nga problema nga umpisa pa ko 2024 mga katodo daya narong problema sentimento nga ginapaabot ita aton nga mga residente mga kaabyanan
1: pagana sa pananghalian todo aksyon
8: todo aksyon
9: no, aga naga ano naga gaom no makaron ro aton nga pila kalaga pumuyo banwa ang matupang dangid, no, ro anda ka problema, may kantanan, sa rekrang nga, problema no kay daya ginapaabot kato no nga mga impormasyon ita aton nga mga kaigmahuran na una karon sa barangay Mubo.
8: Todo aksyon.
9: Anga natupang dana ron day kraga problema ita aton ang mga kaigmahuran ama kabiyanan no particular di kara sa may part nga ita barangay Humarap aga barangay Daha Sur no sa Banwa kara ita Banga base man no sa pila ka mga impormasyon agaging paabot ita aton nga mga pumuyo una sa barangay Mubo sa Banwa Itakalibo.
8: Kapag may balita, may aksyon. Toto, aksyon.
9: Kaya ni Biyoy nga, may kikapagpamati no, sa ating mga taga-Philippine Coast Guard daw na karoon sa barangay Binuswerte at sa Banwa kara ita na bas nga nagpamati makaroon ka hapon sa aton nga pag pangalagad.
8: Toto, aksyon.
9: May 1 minutos Banwa nagkataliwan sa oras kara ita alauna sa ating mga katodo kapag panumbalik narundugang pangabalita aga reports na no, itatong mga todo reporters balik ka na ton pagkatapos anay rong pila ka mga reminders.
8: Todo aksyon.
5: Mga katodo, rong tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
10: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
11: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong ino.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake
2: ayun
1: po niyo
2: yan? Oh, ay, tinake ko. Oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life. Sampon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malu,
4: isang ka-teacher.
3: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Sampon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatian kong Sampon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Samak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
4: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagkandito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow.
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga naman, sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Action!
4: Pampagana sa pananghalian. Todo action! Todo action!

0: Yesugo.
1: Balik sa gapagapang alagad sa gapagapaga ililiba no may 8 minutos banwa na katariwan sa oras sita ala una.
2: Action.
1: Ah sige ako no, palawin kamo nagapamati no sa programang Todo Action. Ayas sa gapagpagalagad ba kor kagad daw ita luna. Sa pibuing nga sa kay Madam Noemi Santa Maria no AKA Vocal Queen.
2: Todo Action.
1: No, aga una sa aton nga mga kaapi no sa Police Community Precinct 4. Sa Barangay Katiklan sa Banot Malay no kay Police Officer Cipriano nga nagapamati sa aton nga pag-iniba.
2: Action.
1: Aga siyempre no sa Team Loyal Italeso PNP no sa kay Police Executive Master Sergeant Mainit aga Police Task Sergeant Delgado no aga siyempre sa gwapo nga COP no sa kay Police sa Captain Duni Magbanwa.
2: Action.
1: Aga una no sa kay Chick Boy ang kilabot it islat Boracay sa mataga BL Team PC. Una sa kay dating Kapitan Ignacio Banjula Jr.
2: Action.
1: Aba, to drong balita Action. Nga makakandidato ka kuno kapitan sa Ilian.
2: Action.
1: May kapamati ako na sa itong mga kapi no sa isang Boracay. Una kay Pare Romel Kahilig sa mataga Barangay Manokmano kay Kapitan Raymond Quinto no itasitso kabanbanan. Barangay Manok-Manok, Isla Itaburacay.
2: Kapag may balita, may aksyon.
1: I-check ka na ibang warong ninyo ni Katodong nga Jasrel Nermar no, sa nakatipon ka naga report direkta no, sa anakron nga area nga igabasyada makaroon ka naga hapon no, sa ito kagapag ililiba may tatlo ka mga kagakinaan no, rodek naga ginbako no, sa Barangay Humarap no, sa Banwa Katabanga or Binayo mga Katodo no, nga gindaga sa ito kagapag provincial hospital. Aga may isang kagakiman nga nagpamahog matapos no nga magkainitan sa sangka na batyan mga katodo. Sa yon taro detalye sa report ni katodong Jezreel Andermar.
2: Radyo Todo Live Report Report.
1: And number one katodong Jezreel with the report please come in.
3: Katodong Reynald no landing ka sa hospital do nga tatlo ka na ka mga yaki matapos ka na katodong Reynald no nga pang buy one no nakasamay gwa maraita sang kabailihan sa may barangay Humarap Banga no kay nakarata aga-aga kadtong Reynald there tatlo ka mga individual no ay ginkilala kay alias Nel sa Intanyos no sa maraita sambitan nga rang lugar samtang ana karang kibahan nga Dembilog ay ginkilala ka kay alias Art aga 34 anyos mora presidente barangay Mambog aga riyang si alias Res nga nakatudong Reynald nga 37 anyos man presidente man ita barangay Binturansa. No, based information na labo natin, magaling sa banga PNPK na, nagpagwa ang katodong Reynald, no, rin ang si alias sa Dudong, rin ang suspect na katodong Reynald, no, kung sa scene ay nakita ka na rin ang sambilong na biktima na nagpunguko, baga, sa maya kilid ka na, gaana ka na katodong Reynald nga Binayo, baga, gaana ka na nagulping nga Binayo, di ang rin si alias sa Art nga katodong Reynald, at samtang sambilong pag-idumilagan na pag-idumilong, nga si alias sa rescue ka na katodong ngayon na nagaanap pagkita ng Binayo man sa itsura o sa si N rayo mata katodong ngayon na si alias Nil nga ra no isa bukong tay mora ikibahan isa ng Dembilog katodong ngayon na tapang din pulihan tay mora ita mga grupo matakara ita iba matang mga parang iba mata mga party tingaway katodong ngayon na drong matabo karasang bilog nga nga biktima kung sa siin ay tatlo sa nara roon naging habakugan sa nasambitan niya lugar apang lang si alias Dudong ra ay padayon niya pong natutong Reynald niya lagi na usoy itong orang banga PNP wamang ka na katutong Reynald sa na tumod kung aling dorason kung sa intensyon mga tiyang rang si alias Dudong kung yaman nagpamayotin mo katutong Reynald sa daywang nga mga biktima aga kung aling mataro koneksyon nun diyang rang si alias Sanel kaya Dudong naman yung gimbako timura katutong Reynald.
1: Oo.
3: Kaya kaya ginga respondyanda itatong karang katapo ka rin sa MDR rin mo matapos ka mag-angkon na katodong Reynald yung nga tatlo kita last cross sa mata at sa ugo katodong Reynald based information na bunaton magaling sa tokay na nga provincial hospital ay may black eye na katodong Reynald yung nga tatlo agos ang bilog ka ay may minas sa ugo katodong Reynald yung nga si alias Nil no matapos na karang gingkuyog kami mura katodong Reynald tapang nga insigida matarang ging outpatient department no, sa itong nga Aklan na Provincial Hospital. Apang kainap sa pag-follow-up nato sa itong banga PNP, kaya gina-investigaan para katodong Reynald kung aling kita katodong rason, kita rin nga siya nga sa Dudong sa pagpamayungan ni katodong Reynald na sasamitan ka nga lugar katodong Reynald. Samtang dugang pang balita, no, kung sinisang kagalaki man katodong Reynald nung nagpang Totoo nga, nagtong, tawag na, medyo threat na katodong Reynald, doon, nag-grade threat na katodong Reynald, anak ka nga di pangamba.
1: Okay.
3: Matapos ka nga bantaan na katodong Reynald, doon, sang kagaki, matapos yun, ikara sa iinitan, baga, sa sugal, nasa na may, nasambitan nga, barangay Tinigaw, no, kay naman na katodong Reynald, it, aga-aga, sang ka na matcha na bira na tabo, o siin na sunod sa itong karangkalibu, PNP kay na, ngayon, nag-ampang katodong Reynald, no, ita, Lucky Nine, rung tagreklamo nga nga si Alias Ren, 28 anyos na katuturi lalag, si Rinti Marit sa mga lugar, kung sina yan nag-angkon na ba katuturi lalag, dito may inip ka nga argumento sa iba matabat, magkaiba taba ka nga ang mataba katuturi lalag, handa matakaw nag-iinitan, kung sa sina yan, gidahil nga katuturi lalag sa pilitan ba, nga pag pataas ka rin tataya, sa sambilan ka nga hampang matasabaraha katuturi nga Reynald, samtang nag-asagabtanan, nag-argumento katuturi Reynald, kaya tingnan pa kung karang by one, no? Ito nga nga suspechado rong biktima, o sinay may bantangan ni Katodong Reynald dahil naawat matagagi, no? Rong nasambitan karang insidente. Apang nagtindog at gulpe, no? Rong raya nga nga suspect Katodong Reynald, ang di katot, imo ka na naghambal nga balikan kumana ka muya, ay pang tudason kumula ka mo. Doon na Katodong Reynald, na karang aging buyan karang mga tinaga, sa nasambitan ka ng mga tao ito sa kanamatsan katodong Reynald.
1: Mm-hmm.
3: Siyempre, nakabatsyag matait na kakauba noong mga tao ito, partikular din ang tagreklamo. Ngayon, sige naman na katodong Reynald nga nag-report sa itong karang otoridad, partikular sa itong kalibu PNP, aging sige lang nag-responde noong ito sa nasambitan ng lugar. Ha, buong matari ang karang suspect, agaginda sa itong karang kalibu PNP, apang kaging reper man katodong Reynald. No, sa barangay justice system para man katodong Reynald sa rego kara nga disposition. So sa pag-secure man no, it baka naman municipal police station katodong Reynald sa itong karang provincial takan medyo matutaway man katodong Reynald no, agawin ka rin mga matugugid nga aksidente-insidente nga nagaguntad diya ka sa ating karang provincia katodong Reynald. Para sa todo aksyon no, naman si katodong Gisrael Narvar ng Radyo Todo ay bigyan.
2: Radyo Todo Bangson, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
1: Kapagiging siyama sa report ni Katodong Gajasral Nerbar, no, direkta sa Tonya Kalibo Municipal Police Station, no, aga sa mga PNP, no, sa pinagkabalita ng imbasyada magkaroon kagahapon sa Antonya pagpagalagat.
2: Todo, aksyon.
1: Ang ginagagatagat naman, no, rin niya ni Katodong Roliboy Herrera, direkta man sa Nakaruga area, no, sa pinagkabalita. Agay gabasyada makarag-ragang hapon sa aton na pag-iiba. Okay, mga pagpamati ha, pibiwig daw sa kay Bro Yulio Garbo, no, nga nagamonitor, makarag-ragang magapanyan po, no, sa ato kapagpagalagad, no, sa mataga Global Paint, agay nagapamati una sa Purok 5 sa Sela Serna, ag una sa RJ Paint, no, sa Barangay Lagin Banwa, sa Banwa Ita Numancia. Kay Maricoy Lionel Valencia, no, sa mataga Barangay Istansya, una kay kagawad da John Fernandez, nga nagapamati man makarag-ragang magapanyan po, sa aton nga palatuntunan. Check tayo banwa rin niya ni Katodong Roliboy Herrera sa naman ka natipon niya balita direkta daw sa Adacron nga area, no, particular sa banwa kara Ita Numancia, no, ronde kara ga letter request daw ni Mayor Ugi Enero nga maga-represent sa ngagan ITLG Numancia nga maga-perma sa MOA Gin Grant Ita Sangriang Bayan Ita Numancia. Check tayo detalye sa report ni Katodong Roliboy Herrera.
2: Radyo Todo Live Report, Report.
1: Sa line number 1, Katodong Roli, with the report, please come in.
0: Yes, Katodong Reynald, no? Kayo na sa regular session, kung ato nga niya ng Resangan ng Bayan, FLG yun naman siya. Sambato sa mga agenda riyang sugat ni Honorable Mayor Radio O.G. Enero II na nagahinyo sa ato nga niya ng Resangan ng Bayan para taong mouth autoridad na mag-represent nangangang sa local government unit at Banwat naman siya para mag-sulat sa memorandum of agreement mag-firma with the Department of Human Settlement and Urban Development o con BHCD, no? Represented by Senior Undersecretary Henry L. Yap, no? For the implementation of fiscal year 2025 local government support fund, no? May ginatawag na Green Program sa diin may kantidariya nga 10,852,645. Raya nga pundo, higa patigayon na para nga matapos-tapos yon yung atong karang Numancia Public Plaza. Actually, mga umpisa nyo, that was the time of a former mayor, Gisrel Templo Nuevo, And likewise, may dugang para nga components rin nga sambit nga plaza katulong Rinald.
1: Mm.
0: Kaso, nag-request ang atong karang nga LGU. Of course, the time of Mayor Templinibo, now is the member, parang suntok sa buwan ang nakarang nga request. At may ba't agad eh, natigayon na naaprubahan mo ta, at na-download yun rin, nasabit nga 10.8 million pesos sa local government unit sa Luan Calibo, at subject for implementation, no? So, kinahangan niya po nung firma, di ka rasyon kamuha ni Mayor Ogie Enero, para nga mapuno, mapunaan yun ng kakulangan at mga requirements, no, para mapaydam sa ginatawag na bidding para sa completion kung aton kada nga public plaza ay nasa Banot naman siya. Magluwas sa 10.8 million, may napagin niya 20% development fund kung LGU naman siya, nga ikadugang, no? Pwede nag-aabot nila sa mga 20 million katulong rin,
1: mm-hmm.
0: Para sa pagpanami pagin, ay mag-complete ng mga components at bago nga plaza at Banuay at naman siya katulong Rinald. Kung nag-move for the approval and pag-grant, amo si Honorable Mayor or former Mayor, now is the member, Toto Templinibo, naging sekundahan na yan kung miyembro man kung aton nga sanggunian bayan officer na inamanong posisya kung aton ka lang MPD or municipal planning. And the person kung Ma'am Lizelle Pilante nga nag-sipag-enter act, no? Sa miyembro itatong sanggunian bayan na choice na nasambit nga request ni Mayor. Ano man ay mahayag rong nasambit nga katuyuan at nasambit man nga memorandum para sa aton karapa nga public plaza inaman sa Banwa at naman siya, no? May mga bagay ang gin usisa, no? At then, ay waman magbuhay, gin-grant na tayo sa ginambayan pinagi sa pag-move ni SB member Toto Templinibo para nga mag-firma sa rayang memorandum si Honorable Mayor Ogie Enero katodong Rena.
1: Okay.
0: Iya man sa ato nga LGU Calibo, wow, ang gimbat mga aktibidad kita nga na tao pagdan makaroon, magluwas yan sa ginabuo natin ng information na may inagali nga participation ng LGU naman, LGU Calibo sa Expo or yung nga ato nga Department of Tourism or ato nga Municipal Tourism may bot ito sa Bayan at Davao City. No?
1: Mm-hmm.
0: Wag kita't idea kung sino rin nagpanaw makaroon o kung magpanaw makaroon ito sa bahin sa Davao sa somewhere in Mindanao para sa rayang participation at aton nga local government unit Banwal Calibo sa rayang aktibidad ko aton nga Department of Tourism katulong Rinald. Diyon na lang pinang aton na matutong mga information ag report, no? Alibaya sa aton nga area of responsibility para sa todo aksyon ako naman katulong Rolly Boy area at sa todo kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report! Report! Kapag may balita, may aksyon. Todo aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
1: Apogi ka siya sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera, no? Direkta sa Anton Gabanwa Katano man siya, no? Aga Rupila, no? Kabaga nagkakilabo sa ginpatagayin karaga sesyon, no? Ita aton nga sanggod ang bayan kung banwa ita no man siya kaina ang agahon.
2: Todo aksyon.
1: Oy, may giga pagpamati sa manan sa kay Ma'am Lina Mercado, no? Sa Sydney, Australia. Ang nag-monitor magkaroon, no? Sa aton niya pag-ililiba, magkaroon ka nag-pagpanyempo, no? Sa aton ka nag-pagpagalagad. Una man, ha? Happy pamati, no? Kay Sir Mike De La Torre, no? Nag-monitor magkaroon. Una, no? Sa mga taga, sa kay Tatay Ray Hilario, no? At kay Nanay Idiel Hilario, no? Sa Sitio Truli, Barangay Bacawizur, Calibo.
2: Todo, action!
1: No, alin, no? Sa kay Sir Mike, Mike De La Torre, no? At, sa mga taga CBM Pawn Shop, no, una karon sa Oyotrong Vance ang nag-monitor man sa aton nga pag ililiba.
2: Aksyon.
1: No, salamat, no, sa pagtutok magkaroon ka nagabaga panyempo sa aton ka nagapagpagalagad magkaroon ka nagahapon sa aton nga pag uwaragwag.
2: Ang bawat balita hindi palalagpasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Sa nabilinta banwa, no, mga minuto itato gagapag ililiba, no, ama ka todo, yas ato gagapagpagalagad, no, sa pagpagayag ita a programang Todo Aksyon.
2: Todo Aksyon.
1: No, mga ka todo, no, yas ato gagapag ililiba, agin na pabutsag, no, ita aton nga Malay PNP, ama ka todo, nga uwagid ka na, no, ita may na-record ang makabig naton major incidents ang naguntad asamayin kara kung isla ita Boracay sa kakatapos gidyamang magkatodo nga lab Boracay no kay kun aton karagatan-awon magkatodo rumbulyum ita aton yung mga bisita agragapadugong sa isla kata Boracay no gindayo ronday karaga lab Boracay no kay bangod gani nga kaabo karaga mga aktibidad agaging patigayon una no sa isla ita Boracay mga katodo kuraga taliwan ang mga inadaw
2: aksyon.
1: No, that's why kanina magkatodo ngagin pasagamatan no, ni Malay Mayor Promy Bautista. Pero tanan, no, ang nagsuporta sa ato yung mga stakeholders, sa ato yung mga enforcement team, like rato yung Malay PNP, mga katodo, bangod ganit nga napabilin, nga nangin matawhay mga katodo nga natapos aron dahil karaga aktibidad ngagin patigayon una sa isla kara it Boracay. Okay, siyempre, kung wakang karaman, wa ita supportarong komunidad do aton nga mga pumuyo ay hindi man mangin madiragagon. Mga katodo, runday kang aktibidad nga magapabilin baga, no, gamangin matawhay, na no, wa karaman, wa it mga nagkaginabu una nga pwede nga makatao, a ita negatibo na naman sa bayang kong isla kara ita Boracay. Kumbaga, nangin tampanti na banwa, no, aton yung mga turista na usanda ko magbakasyon una sa isla Boracay kay nagligadyad la una kita sa isla Boracay na no, grabe rong tao no mapatsagan ginaton magkatodoro bulyom itaton yung mga bisita agabutan una sa isla kata Boracay kay bisan sa bangka pag magkatodo no kay madasigang magkatodorong guwa itry kaya baga motor bangka patabok sa isla Boracay aga mainland Malay
2: aksyon.
1: No, ray ka magkatodo pag agi naton nagigad di karon sa may area nga ita Barangay Balabag, no? Grabe rong topic, no? Mga alas 9 kra ita gabi, no? Pero ray ka area is tama gihapon, no? Kasako. Kay bangod gani magkatodo sa ray ka bulyom ita tuig mga bisita nga nagagabutan una kay Hagus Abi rom pila ka mga aktibidad nga gimpatigayon, ro aton nga magigbangod nga mahilig ka ra magbarhamping, no? Magkatodo nga nagalibot-ibot una sa pila ka mga lugar kun sa Sin Banwa. May una ang mga ginpatigayon nga aktibidad mga katodo nga raya sa bilog sa mga gindayo itaaton nga mga kaigmahuran mga katodo una sa isla it Boracay.
2: Aksyon.
1: No, that's why nga rubulyuman ato kaga PNP rong siguridad. No, gaging patigayon una banwa gin latagid no itaaton kaga balay PNP. That's why nga nangin manami man no ro nangin turn out mga katodo sa ginlatag karaga siguridad. Ita aton yung mga otoridad sa pagbuligan, no? Ita pinanaton ka mga enforcers, no? Mga volunteers yung naging kapartner, naging katuwang, no? Ita aton nga mga otoridad, mga katodo, nga mapabilin, nga naging matawai banwa, ronday ka nga kakatapos gidlamang nga lab Boracay mga kaagyanan.
2: Aksyon!
1: No, kay siyempre kung naging manami ka na banwa, rong outcome baga, no? Ro, resulta, mga katodo, siyempre, rung positibo karon nga balik man isa sa ato nga isla kata Boracay. No, nga makainganyo banwa, itry ka nga mas maabo pagid, no, nga magabisita, nga magapaduong una, no, sa isla kata Boracay, kung uwa ka makatodo at mga insidente, nga magkaginabo una, no, makatodo nga hindi baga pwede nga makaupang, mga katodo, hindi makamatsyag itakahawag, aro ato nga mga bisita, ako na batsagan mga katodo nga safe sanda asamtang una na sa aton na isla kata Boracay mga kaabyanan.
2: Na
1: so kaila no during
2: Aksyon.
1: Sa ginpatigayon nga flag raising ceremony no ita aton nga LGU Malay na sa kay Malay Mayor Promy Bautista anak ra magkatodo no ginpasagamatan gindayaw ro aton nga enforcement team ro aton nga PNP aga pila pa ka mga nangin partner no para nga mangin madinagag on ro ray kag aktibidad mga katodo nga sa nahamban naton napabilin nga nangin matawhay mga katodo ruray ka nga ginpatagayon nga lab Boracay kumbaga sulit man banwa ronday ka nga pugaw duty itaton nga mga autoridad una nga supposed to be dapat rong iba ka to maga uli sana ko nga membro kata pamilya so bangod yan ni mga katodo may una ka nga makabing naton mabaho nga aktibidad nga dagunan nga ginpatagayon banwa una sa isla Boracay ang sambilog man banwa nga ginadayo ita aton nga mga bisita or turista nga nagabakasyon sa isla Itburacay.
2: Aksyon.
1: Ha, so kabay mga katodo, mangin tayo yun, baga aron dahil karaga senaryo, nga para at least na mangin positibo, rong feedback, no, sa anton karaga komunidad, sa anton yung mga bisita, kaya siyempre ko na, nami, rong pagbakasyot, anton yung mga bisita, o na, ha, siyempre, iban-yaban man karon na, pag-ulit nanda sa anda kagalugar, ipabugay man siyempre, no, ay manay, ito sa Burakay, manami, ana, no, ha, parang, bisan gabi, imana, nga naga, tikang-tikang kauna sa baybay, no, ha, mapatsagad bugid nga, safe ikaw, nga, wagid kira it nagatabing kimo kay hagus nga ruaton ng mga otoridad nga una, no, ma-visible gid, no, para kay magabantay sa aton ng mga bakasyonista, sa aton ng mga bisita, una sa isla kay Tabura, kay siyempre kung negative kurbanwa, like maka-experience kat hindi manami, ruaton ng mga bisita, siyempre, expecta ro man aton, nga negatibo man banwa, ruanda ko nga hambagon, pagbalik nanda, no, sa anda ko ng mga lugar mga kaakyanan.
2: Aksyon!

0: nagamonitor makaroon. Kamusta? Ruaton ka nga pag pa Iloilo? Sa pila ka rin adlaw. Kibot kita, Imora. Membro naman ita PNP. May gingang hapon na may kapagpamati sa ato nga mga kapil una sa Capitol. Ang nagamonitor, una kay Pugi, Dagi. Ang nagamonitor no, sa ato nga kapagpangalagan. O sa kay punong nga barangay Reyes de la Cruz sa ita barangay Bacau Norte. No, sa Banua at Kalibog, nagamonitor man sa ato nga pag-iliba, maayad ay gigraga hapon. Wala po si Tawano, ano, tiyempo sa tagapag-ilibas, sa tagapag-pagalaga, doya sa pagwarawag naton sa Lunes nga edisyon, kita aton nga pag-iliba. Kung pila ka mga balita, nga wata mga boto, wata matatar, sa tagapag-warawag, bakaroon ka nga hapon. Bantayan sa pila ka mga news and public affairs program, Petra Jotodo sa Aklan. Ang kita nga mga ilibati ay nagakaraga daw, sa kapareho karaga oras, sa kapareho karaga programa, sa programang Todo Action. Iban kita sa pagpagayag sa kanginan ni Katodong Jesral Nerbar, aga Katodong Rolly Boy Herrera. Partner naton sa technical side si Katodong Rigi Aplasio. At sa dikararo ito nga pag-ililiba, ako man din yung Katodo naging ka-aksyon. Makaroon ka hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pangkainan. Todo Aksyon. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo, Radyo Todo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital.

0: Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansa Sumag, isa ka studyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind, kagmay collagen, kagglutathione.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Naggabi ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time. May 37 minutos na kataliwan sa oras. It alauna

0: everyone! Bayan-ayan, good afternoon sa ito niyo mga sugi ng mga tagpamati. Welcome sa Lunes nga edisyon, pagpangalagad programang palautwasan mo. Of course, and still, with your masinadyahon! Oh my God! Grabe, pinalagpag ka. You're beautiful and cute! Tita Lils de la Cruz. Okay. Una nga adlaw it Lunes. Sabungan it Mayo dagon this meal. 21. Wow, kumusta mga palangga mo? Grabe as in, ang tagal nating nagkita-kita. Medyo nagiging hectic abirakon nga schedule for the month of April. Because sa amon yung mga ginhimo ka preparasyon kung nagtalihuan nga April 30 sa ginpatagayon amon nga Move On Conference or sangka business conference nga ginhild iya sa Banwa Itkalibo. So, sangagan nga kami rong host, no? It event. Iya sa kalibo, so kailangan ko gid nga tutukan dong preparation together with our colleagues, amon niya mga kaibahan sa kumpanya para magiging manami syempre preparasyon sa nga ganyan. This is our first time to host a business conference iya sa Banwa Itkalibo. And thank you so much, Gid, sa amon nga mga supporters, sa mga business owners, managers, sa mga business representatives nga nag-attend last April 30 sa my Royal Suites Condotel nga nagiging successful gidrong event. Sa hopefully nga magiging start dato it ato nga partnership, no? Yung matagal na pagiging mag-partner naton sa industry, it negosyo ag kung ano man raamon nga maibulig sa media industry bilang your partner sa pag-promote or sa pag more exposure sa inyong mga products and services. Andito lang po ang Todo Media Network, mga partners, no? Mga business sa partners nato niya sa may Banwa Itkalibo. Thank you so much, Gid. Sa mga nagsabat sa amon niya panawagan, nag-invitation, nga nag-attend sa amon na giniwat nga business conference last April 30. O, oh, diba? So, kung nabasi ko na nga, waka mo grabe si Tita Lils, kuwang-kuwang isang buwan. Kasi after it, ano nga to, Holy Week, no, after it, Holy Week, so, di ka to, no, kasagsagan kita, amon yung preparation, kaya hindi man madali nga, mag-invite, no? Said man natin pa sa hinamba mga business owners o di ba mga businessmen, mga palangga, hindi po ganun kadali ang mag-set ng kanilang tempo ag mag-commit sa oras nga imo nga ginaimbitasan da kay from time to time may mga changes o da nga schedules, may mga commitments and da nga mga importante nga during sa maruduin nga petsa may mga biglaan nga diba? Commitment, hindi na da pwede nga i-turn down. That is why, napaka-challenging on our part, no? Nga, tipunon do mga business owners or mga business managers nga mag-attend sa event. But, all's well that ends well. Diba? Sa ato niya mga business owners and hopefully, sana hambag ko gani nga kamay pa nga nagiging way ra to, no? Nga ro aton nga mga business owners here in Kalibo and of course aton nga mga neighboring provinces or towns, I mean, hi. Anda ba nga maisip ito and ma-appreciate rong kahalagahan it media through exposure ko anda mga products and services nga makabulig man kung anda nga mga pag-push or pag-removement it anda nga product paano makilala. It's not about nga nag-business ka and yun ba parang nag-negosyo ka lang or andyan ka lang pero hindi ka nakikilala at hindi ka nakikita. So wala, hindi, parang it defeats the purpose of being in a business world or a business industry. May business ka pero hindi ka kilala. Yung hindi ka na-feel, hindi ka naramdaman ng tao ng mga consumer mo. Yun dong ibig sabihin noon. So dapat kung naga-business ikaw, dapat yung nafe-feel ka, nararamdaman ka ng consumer. Lalong-lalo yung mga target client mo. At dyan din po papasok yung tinatawag na media exposure. So thank you so much once again. Hindi ko na yung pahabain pa because remember ako yung explanation why ilang weeks akong hindi nakapag-programa. But starting today, since nag-program na ako, dire-diretso na kita. Babawi po ako. Babawi po ako! Hello mga Barangga once again! Sa kabugasan kong Baru at Kalipur, ang kabisera nga Banok nga ato nga probinsya at Aklan, mayad-ayad yun nga kahaponanon, kinyo tanan-tanan. Medyo masing kagid rong ato nga tiyempo, no? Although, kabi or kainat aga-aga kabi nag-upis at asaw-asaw, and then, may mga panakanakang pag-ulan din, na kahit papano nakabulig man siguro, kumbaga medyo ginigahog malang mananarong ibabaw nga parte, gugta. Wag it mo nakapenetrate it mayad sa idagom or sa maldagom nga parte it gugta rong ugan. But kahit papano nakabawas-bawas man kung init it environment, no? And at the same time, rong mga tanom, rong mga pananom, no, it ato niya mga mangunguma, kahit papano, nakabulig-bulig man siguro bisan kumporme, no, hindi man 100% gid niya kinahanganon nga tubi kung mga kaganasan or pananom kung ato niya mga ngunguma, but kahit papano, nakakuan man, nakabulig-bulig bisan wisik-wisik kang matuod, kahit papano na nga dahon kung inyo nga mga tanom, makasamit man it, tubi halin sa ugan, okay. Oh, thank you, Lord. Ganun talaga kabalanse. Balanse man ang aton niya kalibutan. Balanse man ang aton niya tiyempo. May tag-init, may tag-ulan, may tag-lamig. Tag-lamig, tag-init, tag-araw, tag-ulan. Doon malaro aton iyang nga season sa Pilipinas. Daywa malang doon niya klase. Kung bukat mainit, maugan. Diba? Kung tag-araw, I mean, kung tag-araw, may tag-ulan, may tag-init, may tag-lamig. Yan, wala tayong mga... Wala tayong mga winter, wala tayong mga ano nga nira ho, wala tayong autumn. Katulad ng ibang bansa, ano, may four seasons na ginatawag sanda, no? May taglagas, taglamig, tagsibol, tagulan. Ay, nako! Sige, ano man ang ato niya panahon makaroon, hopefully, masadya ang rung ato niya feeling. O, di ba? Happy feeling lang kita, feeling happy. Sa ato niya pagpangabuhi, marami tayong mga... Maabok kita nga mga circumstansya nga ginpangatubang. Hindi ko kayo nakumusta ng ilang linggo. And hopefully, even though uwa kita nag-aililiba on air, it bilang nga Domingo. Hi, I'm very thankful nga masayuran nga agma makitaan nga una ka mong kaibahan ko. sa atin yung programa. No? Walang nagbago, same pa rin. Ako pa rin po ito, you're in your tita, your beautiful and cute tita Lils, na inyong magiging kaibahan every afternoon sa ato niya pagpangalagad. Sa umando ako, hindi niya pag-abi-abi, it's ang kamainiton, mainit nga pang-urason, katantanan-tanan, sa 327 barangay, nga nangabilog kung ato niya probinsya at Aklan. Of course, sa ato niya magkaiting mga probinsya, maayong hapon manda sa inyo. Kumusta ang chimpuda sa ato niya mga... Kaig manghura sa aton yung mga ingod, yung mga probinsya, mga Kapisnunta, mga Ilonggo, mga Negrense, mga Antikinyo, Antikinya, mga Karayate, kumusta ka mo da? Hopefully, tanan ay okay lang gid, no? Okay lang gid, bla, para medyo pamatian mo nga. Although, kita usually, di ba? Usually, kita nga tao, once may nagakumusta ka ton, bibira kang siguro nga makabati or makabasa it reply that they are not okay. Although bisan hindi okay ang sitwasyon or ang pamatsyag ro sabat niya pagi mo okay lang man. Okay lang man. Bisan hindi okay pero ganun talaga tayo, no? Okay lang man. We are always positive sa mga bagay, no? As a kita nga mga Pinoy, makagadara ato niya nature, may ugali kita nga. Even though, una kita sa tungait mga kalisdanan, baga, we are managed to smile pa rin. Di ba? Nakakangiti pa rin tayo. Bisan una ka niya, isa ginatawag ng mga itali-itali sitwasyon, nakakangiti ka pa rin. Nakakapag-joke ka pa rin. Ano ba niyo pagkaro mga iba na ito niya, may gagmura niyo mga Pinoy after the dilobyo, after the mga, ano nga ra, after mga disaster or after it mga kalamidad, no? May mga memes na yan, kinabukasan. Lalo yung mga ginabaha, yan. Oh, yung iba, ginamems pa nga dyan sila sa baha. Sa gitna ng baha, nagatagay. Dyan sila sa gitna ng baha kung anong ginagawa. Ay, naku nga naman, makaroon kita nga mga Pinoy. But, you know, may mga positibo man dun ka dun niya impact. Kasi, di ba, pag-ruin mo nga environment, sa pihak kong mga naagyan nga mga mabudlay nga mga sitwasyon, do environment mo, hindi mo ma-feel yung ganun ka kalungkot, no? Or makaroon ka subo nga klase nga scenario sa imo nga environment. Nakakahawa yan kung makaroon yung mga environment. Baga nga, kasi di ba, nahuhubog rin yung mga personalidad depende sa imo nga environment. So kung rin yung mga environment, mga tao dyan is puro negative, pati ikaw nadadamay ka, natatapnan ka sa pagiging negatibo. Pero kung di mo nga environment, yung mga taong nakapaligid sa'yo, ay mga masayahin, may mga positibo nga mga pananawan sa pagpangabuhi, nadadamay ka man, nahahawa ka man sa kung ano rong andang klase it. Pag inugali, andang klase it, pag isip, di ba? Nakakahawa po yan. So, choose an environment nga more on a positive vibes, di ba? Sa positibo nga nga ano ba? Positibo nga mga na environment. Pwede kang mamili. Maliban lang kung ikaw mismo sa sarili mo, di ba? Ikaw mismo sa sarili mo, bisan ano pa ka positive? Rin mo nga environment ko, ikaw mismo, more on negative vibes ka, ay talagang hindi ka hindi mo basta-basta ma-adopt yung pagiging positive, kung ikaw mismo sa sarili mo, more on negative vibes ka. So, you know, rukabuhi naton mga palangga, yes, ibabo ay kalibutan. Always, kagid man nga gina-remind kinyo, ginahambag, nga, nakita ko sa isang reels, sa short video, isang kapare. Sabi niya, ito, hindi man da, bukon man da it, karayang ninyo na batian. Dumang karoon klase nga mga hagambaguno niya, life is short, di ba? Maiksi lang yung buhay natin, okay? Maiksi lang yung buhay natin. So meaning, pag maiksi lang yung buhay mo, anong gagawin mo kung maiksi lang yung buhay mo? Uubusin mo ba yung iksi ng panahon o ng oras mo o ng araw mo sa mundo sa pagiging negative? Uubusin mo ba yung oras, yung araw ng buhay mo sa hindi nakakam, yung hindi mo ma-enjoy yung buhay mo? Gugustuhin mo bang mamatay kang malungkot? Eh di malungkot kang namatay. Di ba? Gugustuhin mo ba yun? Na nawala ka sa mundo na malungkot? Meaning, namatay kang malungkot. Eh kasi, hindi mo in-enjoy yung life mo. O wa mag-in-enjoy rin mo nga kabuhi. And you know that. Kung saan ka mag-i-enjoy. Sayod mo kung siin ka mag-enjoy. So gawin mo yun. Rumakaroon niya mga bagay, kung siin ka mag-enjoy, gawin mo. Kung siin ka malipayon, obra ha! Kay, at the end of the day, may sasabihin man sa'yo ang tao, it's very, very normal. Hindi po yan unusual. Nga may mahambal kimurong tao, nga ganyan ka, ganito ka. Dahil anuman ang gawin mo, gumawa ka ng tama, may masasabi at masasabi man gihapon rong tawo kimo. May mambagit anar ka mo, although hindi mo man naririnig dyan lahat. Wa man kimo ginapaabutaron personal. Pero una sa andang utok, sa andang sarili may nasasabing masama sa'yo. Okay? Gumawa ka ng masama, mas lalong may masasabi sa'yo. So ano yung pwede mong gawin? Hindi ka nabuhay sa mundo to please your fellow men. Wa ka nagkabuhi sa kalibutan para lipayon mo rin mo nga mga isig katawo. Rin mong kapwa. Hindi ka po nabuhay sa mundo para gawin ang gusto nila, kung ano ang gusto nila sa buhay mo. No. Diba? Bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang buhay. Now, ibig sabihin, buhay mo yan, may buhay ka, may buhay din sila. So kung may buhay sila, wala silang karapatang pakialaman ang buhay mo kasi may sarili silang buhay. Ganun yung sabi niyo sa mga bashers niyo. May sarili kang buhay, buhay mo yung bantay mo, wag mong buhay ko. Oh, may kanya-kanya tayong buhay, buhay ko to. Oh, bantayin mo yung buhay mo. Ako na bahala sa sarili ko. Don't be mindful of others' business, ika nga. Huwag kang masyadong pakialamera sa buhay ng kapwa mo kasi hindi ka uusad sa mundo, hindi ka uusad sa buhay mo kasi imbis nga nung sarili ni mo re-improve mo, imbis sa sarili ni mo re-imong i-assess, di ba? Imbis nga re-imong sarili ni re-imong pasanyugon, ay wala, naubusan ka na ng oras sa kakabantay ng kapwa mo. Oh, kinapirantayan mo rin kabuhi at iba. But your life, hindi mo nga alam kung ano nangyayari dyan sa buhay mo. Bantay ka ng bantay ng iyong kapwa. Sarili mo, hindi mo mabantayan. O, diba? So, kung may kanya-kanya tayong buhay, ibig sabihin, huwag mo nang pakialaman yung buhay ng iba. Basic. Dahil ikaw mismo alam ko, ayaw mo rin binabantayan ka. It's a golden rule. Don't do unto others yung ayaw mong gawin din sa'yo. Huwag mong gawin sa iyong kapwa yung ayaw niyang gawin sa'yo. Diba? Ayaw mong pakialaman ka, diba? O, kung ayaw mong pakialaman ka, huwag mong pakialaman ang buhay ng kapwa mo. Meaning na pakialam, yung ba parang gusto mo, ikaw na lang yung magkontrol sa buhay niya, no? Magbinantayan mo, taraan na nga pang-adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Masamig, itabi sa tawur, makaroon, no? Magbantay sa kabuhitan ng isig katawo. Pero di na niya alam na napang-iiwan na pala siya. Sagad tayo mo't binantay sa anang atong kagapit, kabuhi na napapabayaan na niya. Sarili niyang kabuhi na papabayaan na niya. Ino ko naman gina-emphasize ko ra every time nga nagaprograma ako. Pero bang magiging ano ka, naging masyado kang, hindi ko alam kung concern pa yan or talagang concern ka sa kapwa mo, talagang dala na rin siguro ng envy, jealousy, di ba? Inggit sa imong kapwa. Yung magbinantay ka sa imong isig katawo hanggang sa hindi mo na alam kung paano na i-manage yung buhay mo dahil sa kakabantay tanin mo sa imong isig katawo. So, maikli lang yung buhay natin. Uubusin mo yung buhay mo, yung ikli ng buhay mo sa kapag binantay sa kabuhit imong isig katawo. Doon ka ba nag-e-enjoy? Do you think? Happy ka? Oh, kung hindi ka happy sa ginagawa, huwag pong igawin. Simple lang. Huwag nating masyadong gawing komplikado. Huwag natin masyadong gawing komplikado yung ating buhay. Kung pwede naman natin gawing simple. Roon atin yung pagpanguhi-buhi everyday. Sabi ng iba, sasagot. Ititailis, madali, at aki mo hambagon dun. Siyempre, makara. You know, it's all in the mind. Ibabalik ko yan sa'yo. Depende yan sa takbo ng utak mo. Okay? Kung ang takbo ng utak mo ay hindi mo talaga kayang mapalampas sa sang-adlaw nga wakat mahambal sa imong kapwa, wakat mahambal sa imong isig katawot, depende ko tanaki mo ron eh. Diba? Kung sasayangin mo rin imong oras para bantayan yung kapwa mo kung ano rin ang ginainobra, it depends on you. It's your choice. Diba? Huwag at pwedeng mag-control niyan sa'yo, ikaw nakakaalam. Sino ba naman nakakabasa ng utak ng tao, ng isip ng tao? Wala. Sabi ko nga, di ba, even your wife, even your husband. See? Bisan asawa mo, bisan mahambangon pa niyong dinikadaon ka mo nga nag-aiba, titik. Hawak, mahawakan mo siguro yung ibang desisyon niya sa buhay. Pero takbo ng utak niya, hindi niyo mababasa, hindi niyo mahapanghawakan yan. Dahil kung mapanghawakan niyo yung takbo ng utak nila, edi sana alam mong hihiwalayan ka niya. Diba? Edi sana alam mong nag-cheat siya sa'yo. Diba? Hindi, diba? Nagugulat ka na lang. Nakikibot ka na lang. Si Mr. mo, si Mrs. mo, iba na palang karelasyon. Kasi hindi mo alam. Hindi mo nababasa ang takbo ng kanilang utak. The way, siguro sa andang body movement, mahahalata mo. Pero yung laman ng utak nila, hindi mo hawak. Isa nang bangun pa na itong 20 anyos, 30 anyos, 70 anyos, 80 anyos. Kamu nga nag-aiba bilang mag-asawa. Hindi mo masasabing hawak mo ang utak ng asawa mo. Ba't sabihin mong asawa mo pa yan. Siya lang nakakaalam kung ano nalaman ng utak niya at ang Panginoon. Diba? Dahil sabi ko nga, kung sa'yo mo, kung nababasa mo, kung taruan ang sungunit utak ko, imo nga partner, o imong asawa, diba? Eh di sana alam mo na hiwalayin ka pala niya. Alam mo sana na meron siyang ibang babae. Alam mo sana na meron siyang ibang lalaki kung hawak mo yung utak niya, eh kaso hindi. Oh, nagugulat, sabi ko, nagugulat ka na lang. Meron na pala siyang ibang kachat. See? Ha? Diba? So, rundong realidad. Kaya wag niyo sabihin na kayo sa asawa niyo yan. Oh, napunta na tayo sa ganitong usapan. Pero ang ginamin ko lang is, kapareho lang din niya, hindi mo rin pwedeng makontrol kung anong iniisip ng iyong kapwa. Hindi nila pwedeng gawin kung ano yung gusto mong gawin nila para sa'yo. Para sa sarili ko, meaning, kung i-apply ko rin sa sarili ko, hindi ako nabuhay para pasayahin yung kapwa ko. Hindi ako nabuhay para gawin kung ano ang gusto ninyo na gawin ko para magiging masaya kayo. Hindi. Because may kanya-kanya po tayong buhay. Baka ma-misinterpret niyo nga, hindi ko obligasyon na pasayahin kayo ha. Ang ginamin ko is, hindi yun yung sa personal ko ba. Pero syempre sa programa ko, alam ko na papasaya ko sa kanya. Di ba? Alam ko sa programa ko, kahit pa paano may napapasaya akong isang tao, dalawang katao. At may malaman lang ako na gano'n napasaya ko sila. I make their day. Di ba? Yung bang napaganda ko yung araw nila. Oh, sa programa ko, lipay rin ta kunya masairan nga may makaroon ako nga nabatian halin sa ako nya mga viewers and listeners nga hambaon at titelis lipay kita na baga ako kun ginapamantaw ko ikaw sa Facebook or nakitaan ko ikaw sa TV nga nagaprograma. Oh, di ba? So, may isang katao or dalawang katao nga maghambag kimo nga napalipay mo sanda sa programa mo, di ba? Oh, that is because dito ang intention ko. Kasi sa programa ko, may mapalipay ako at the same time, may matunaan man kamo sa atong programa. Di ba? May matunaan man kamo sa atong programa. But anyways, mga palangga, rin atong food for thought for today is a reminder every day nga kailangan din nating maintindihan nga ayon sa ibabaw at kalibutan, may kanya-kanya po tayong buhay. Totoo yan. May kanya-kanya tayong buhay na dapat nating yun ang pagtuunan ng pansin. Nga dapat di karon kita mag-focus sa buhay natin. Hindi po sa buhay na bantayan nato nung kabuhit at ng isig katawo dahil may sarili din silang buhay yan. May sarili ka rin buhay na dapat yan ang iyong dapat bigyan ng pansin at panahon. At hindi buhay ng iyong kapwa na si agad timo it binantay nga imauta na si gitaroana nga, you know, nagasanyog tara pagpangabuhi na pero ikaw na iiwanan ka sa tabtaban, why? Kaysa agad mo't pinantay, abi ka na? Ay, syempre, ro, ginatake na na nga challenge do yun to prove nga saga ro imo nga ginaisip ka na. Ay, ginabinantayan mo, imaw? Di pakita na nga mali yung tingin mo sa kanya. O, di nagatinguha, imaw. Nagapanikasog saan nga pagpangabuhi. Ay, ikaw nga nagabinantay ka na? Ha? Ikaw nga nagabinantay, walkout mo, it, what imot oras sa sarili mo nga kabuhi? Oh, na bayabong kwinta, rin mong ginabinantayan niya to, hato milyonaryo ko ta na ikaw. Oh, nagakuan kagihapon, nagagugad sa kapobrehon. See? Kay wakat imo nag-focus sa imo nga sariling kabuhi. Rin imot ana, mag na binantay kat imo sa imong isig katawo nga dapat duoy mo nga oras sa sarili mo, pamilya mo, kaugalingon mo, paano mo ma-obligahan di imo responsibilidad. Ay te, kung naubos na imo nga oras sa ginambaga ni nga to niya, malipot nga oras itato niya kabuhi sa ibabaw ay kalibutan. Kung ubosan mo rin imo nga malipot nga oras at binantay sa imong isig katawo, di ano mahuman mo sa pangabuhi mo? Uwa! Maliban sa uwa kat nahuman sa pangabuhi mo, na-stress ka pa! Nalusyang ka man! Nalusyang ka pa kay man! Ginugtas ka! Di may ano ha, may nagaselos nga huwag augtas ay. Di ko nag-augtas ka! Pag nag-augtas ikaw, stress ka! Alam niyo ba yung stress? Kahit wala kang sakit, pwede kang patayin ng stress na yan. Ha? Hindi niyo alam yan, no? Nakakamatay po yung stress. Kaya kahit wala kayong sinasabing, wala kayong mga malalang sakit, wala kayong sakit sa puso, wala kayong high blood, o wala kayong cancer, wala kayong... Basta! Yung mga sakit nga nag-cause ng kamatayon isang katawo, nakibot yun lang! Rin kakilala nga na musdo ka because of stress. Ha? Kay ibang klase ang stress pag yan talaga ang umatake sa tao, nakakamatay. Why? Apektado ta nando imong pag-function kay imong gawas, especially your brain. Pag stress ka, una gid ang rosentro gid ako atake na isri utak nimo. Di ka makatog, di ka makakain. Stress ka. Ha? Parang nadudugaan yun ikaw it ganang mabuhi. Wala ka ng drive, wala ka ng motivation. Hindi ka na ma-motivate nga, di ba? Nga magpangabuhi ka, stress ka! O, see? So, lahat yan apektado mula ulo hanggang ingrown mo. O, pag-stress ka. Kaya huwag kayong, hindi ninyo pag-isipa nga wakamot masakit, anamusdo ka. Ha? Dahil ang stress, pwede kanyang patayin. So, gusto nyo yon? Mamatay kayo sa stress dahil binantay kakabuhi ko mag-isig katawo, di ba telesel? Di ba te? Oh, si telesel ngayon, ano siya? Less stress. Paano na lang yan siya pa, you know, ano yun te, yung last time yung sinakin, yung yate ba yun? Wow, yate talaga. Yung with your, ano, with your sisterette, mga sisterette mo siguro yun. Yung mga naka-white kayo and then mga naka-island attire. O, diba? Eh, kasi make na naman ang buhay. Sabi ko, you have to enjoy your life. Kailan ka pa mag-enjoy yung hindi ka na makalaka? Diba, June? Look, si June. Oh. Ang pampawi ng stress ni June, agte mo sa suba, maglangoy-langoy. Nice one, June. O, diba? Agte mo sa suba, maglangoy-langoy. Oh. Diba, nakakatanggal ng ano yan, nakakatanggal ng bigat ng pakiramdam mo yung magpanguy-panguy ka to sa suba, diba, John? O, ako naman, yung stress reliever ko is pagkanta. Kaya, pag may invitation, basta ambal ko, sigurado ha, pag ina-invite ako may video, okay. Dahil naboboring ako sa isang okasyon na walang video, okay, my God. Nagiging, ano ako, bida-bida everyday, every time, nga may video okay, ro nagakangay ka kon it ano, okasyon. Oh, paskabi eh. Happy birthday kay Didio Jessa sa ano ra, grupo it mga dancing mamas including me. Bida-bida naman si Lilia, kay may medyo okay, kakalok. Oo, kay weakness ko talaga yung video okay. And once nga may invitation ron. Kasi gina-invite ako. Kasi waman ako nag-acto sa mga okasyon nga waman ako gina-invite. And that's a, ano ron, ano ko yan, prinsipyo. It's a golden rule ko rin yan sa sarili ko. Huwag kang pumunta sa isang okasyon man or pagtililipon nga uwa ka na-invite. Or, huwag kang pumunta sa isang okasyon na late ang invitation. Like ngayon ang okasyon and then, ngayon ka rin in-invite. Then sometimes, hindi, kumbaga parang lumalabas na ano, for the sake na lang na, I don't know lang, pero parang napaka ano, no? Para, for me kasi pag pag sinabi mong okasyon naman, nakaset na yan eh. So kung gin-invite ka in advance sa isang okasyon, meaning you are one of the important nga tao, or hindi naman as in VIP, but I mean is isa ka sa mga taong mahalaga for them na mag-attend. Pero kung yung in-invite ka during the ano, the event or mga ano, parang I don't know lang nga, pero ganun kasi ro, iba siguro ra akong interpretasyon, pero ganun ko kasi gina-appreciate ro mga invitation sa akon. Pero iba ka invite ka akon mga a month before, wow, 2 weeks before, kasi malalaman mo yun na talagang, 'di ba? During their preparation, kasama ka. Naisip ka nila. 'Di ba? What do you think? 'Di ba? Kung may pareho man kamo nga ng opinion sa akon yung opinion, during their preparation, sa andang okasyon, agin invite ka in advance, mga 2 weeks, 3 weeks, 1 month before the, ano, the occasion agin invite ka, ibang dating nun sa akin. Kasi diba, parang kasama ka sa ginpreparahan ng da. Nagets nyo ako? Ruro ako nyo pag-value sa ginatawag na invitation. Ruro ako nyo pag-value sa ginatawag. Basta ba nga ni, no need nga preparahan ako it grandioso nga pagkaon kaya hindi ka madun makauntanan. Preparahin ako itinugan o na yung manghanggab ng tako tinugan o basta may video okay. Gagutan na may video okay. Pag sinabing wala, may speaker ako iyang maisot, pwedeng bitbitan, may mic man da. O, di ba? Basta may internet, o. So, ganun lang naman ako kasimple. Ganun lang din ako kababaw. Basta may video okay sa akin, solved na ako dyan. Alam ni Jun yan. Oh, both party, galiha pa ni Tilisel. O, diba? So, since si Ate Lisel is island girl, kaya mag-party-party sila sa boat. Oh. Diba, para maiba naman yung environment, hindi lang naman ang pagpa-party-party, eh, dyan palagi sa venue ng hotel, resort, or kung saan, maganda din yung ano, boat party. Doon sila sa gitna ng dagat. Ay, ang saya lang, no? Mga ganong mga events sa life. Oh. So, diba? Once in your life, kung hindi man yan araw-araw nangyayari, hindi man madalas nangyayari yung makaroon niya klase ng mga kaganabo sa kabuhin natin, at least, na-experience natin yan. Na-experience nyo. May maisugid ka mo. Diba? Habang ni Jun, ako ni Jun, hambang mo sa ano, nga mag-birthday ikaw, punta ka na lang mag-isa doon sa ano, suba, ag magpaligos, that's good. Kasi, hindi naman ibig sabihin kung nag-birthday ka, kailangan mo talaga yung maraming kasama. Sometimes, gustuhin mo lang din yung sarili mo lang din kasama mo to enjoy life. Diba? Hindi naman ibig sabihin yung kasyo, may okasyon is, mag-imbita kagid ng marami. I mean, it's normal. Pero, like, birthday, it's your choice. Mag-imbita ka, or hindi, still, it's your choice. Kung gusto mong i-celebrate with yourself alone, ang iyong birthday, well, it's your choice. Kung yan ang makapagpapasaya, kung yan ang fulfillment na gusto mong maranasan sa buhay mo, do it! Diba? Kasi, isang once lang, sa isang basis lang sa birthday mo, na nag-celebrate kang ikaw mag-isa. Hindi po yan pagdadamot. At hindi po yan pag-isolate ng sarili. Yung pagintawaan niya ni mo, it oportunidad rin mong kaugalingon nga, ma-enjoy mo rin mong kabuhi na ikaw lang. Anong pakiramdam? Kung ano lang naman ang pakiramdam na birthday mo, pero gusto mo ikaw lang yung mag-enjoy. And deserve mo yan, my God! Wala kang utang sa iyong mga kakilala or sa iyong kung sino pa man na kasi birthday mo ay kailangan mo silang imbitin, wala kang utang doon. O, totoo yan. Hindi mo yan utang. Wala kang utang na loob na pwede mong bayaran sa kanila kung gusto mong i-celebrate yung birthday mo na ikaw lang mag-isa. Diba? Pero sometimes, siya sa nature man natin yung mga Pinoy, kita usually, pag naga-birthday, kita kahit papano may aton gid nga kaibahan, may na-invite kita bisan bilam-dilog nga mga closest friends natin, kakilaga, family. Pero siguro, hindi naman kadamutan yan, ha? kung mag-celebrate tayo ng birthday nyo, i-try ko nga rin yan. Maybe next year. Oh, di ba? If God's will, pag kung ano yung plano yun, Ginoo, pero you know, gusto ko rin yung maging sarili ko. Ano kaya yung feeling, no? Yung pupunta ka lang sa lugar na gusto mong puntahan na din, ikaw na yung mag-celebrate sa sarili mo kung ano yung feeling. Kasi hindi mo naman kasi ma-explain ng maayos yan kung hindi mo naranasan. Diba, John? Kung wani mo na-experience doon, hindi ko man ma-explain yung feeling. Like ako, ano rong feeling, Abby, nga mag-celebrate kahit birthday nga ikaw lang mag-isa? O diba? Kasi pag choice mo yan, hindi yan malungkot. Hindi yan malungkot. Iba yun. Iba yun yung nag-birthday ka na wala man na nakaalala sa'yo. At iba naman na nag-birthday ka na marami nakaalala sa'yo pero gusto mo ikaw lang yung mag-celebrate sa sarili mo. So iba ang feeling nun. So hindi ko yun ma-explain ko ano yung feeling since hindi ko pa po yan naranasan na mag-celebrate na ako lang mag-isa. Kasi usually, kung naghahanda man ako sa akin yung birthday, like itong last birthday ko nung 20, nung birthday ko nung 50, kasi 50 na ako eh. So, diba, I'm proud! My God! Golden years! Pwede na akong isanla, gold na ako! Kaso nga lang, walang tatanggap, kakaloka. Oh, walang tatanggap na phone shop kasi hindi na ako literal na gold. Yung edad ko lang, gold, 50. Golden years. Oh, diba? So, ako kasi, once nga, gusto kong mag-celebrate ng birthday, I always make sure na meron talaga ko iniimbitahan. O gusto ko i-celebrate siya na may kasama naman ng mga kakilala, friends. Gusto ko yung ganun, na na-enjoy ko. So, hindi ko pa naranasan niya na nga pinili ko na mag-celebrate ako itakon niya birthday nga ako lang mag-isa. I-try ko nga yan. Oo, malay mo. O, di ba para at least ma-explain ko siya na maas ano yung pakiramdam. Oo, kung ano rong pakiramdam it ng celebrant nga, gusto mo lang ikaw lang na wala kang ibang kasama sa imo nga birthday. But anyways, wala namang batas na nagbabawal sa atin to celebrate our birthday nga tayo lang mag-isa. Walang batas doon na nagbabawal. Choice mo yan. Panindigan mo yan. Kung gusto mong gawin yon, do it. For the sake lang na kung ano yung feeling, kung anong maramdaman mo. Or para lang ma-feel mo yung experience kung ano ba talaga rung ano doon ng ano ganira horo. Kung ano gita rung bagatsyagon it ng ano, it's ang ka-celebrant nga gusto mo ikaw lang talaga yung magse-celebrate ng birthday mo. Ay, naku nga naman talaga, oh. May 16 minutos na nagtalihon sa oras. It alas 2, mga pelengga. Sa ato niya pagpangalagad sa makaroon nga pang-orason. Okay. So, may nakalimutan pa ba? Nalechita Sorso Galiuna sa may Barangay Undoy. Sa Banwa It Ibay, maayad-ayad din nga hapon. Sa akon nga mga kasimaryo una sa Barangay Baybay. Parang susunod na naman na linggo, parang may invitation na naman another birthday na naman terribly. And demand na naman ang ato niya presensya sa birthday nga to. Kaya medyo gin-advance gagi ka na. Gintrato gagi ka, V. Eh, grabe. 1 week apart yung roana nga ano. Daana nga bagot and then another birthday na naman. You know, it's a celebration of life. No? Celebration of life. Eh, although, sabi ko nga, ang celebration ng birthday, hindi naman ibig sabihin yan gusto dapat magiging grandioso. Wala namang problema kung gusto magiging in grande yung celebration mo as long as kaya mong pangatawanan yun. Hindi mo kailangan ang maraming handa unless kung marami kang iniimbita natural, kailangan paghandaan yun. Pero syempre, you know, ang importante naman doon is natagdagan, nabigyan tayo ng opportunity, natawaan kita at oportunidad ni tatong niya Ginoo na mag-celebrate it kung ilang taon ka na nga nagpangabuhi sa ibabaw at kalibutan. Dahil hindi po lahat ng umabot sa edad natin, ninyo, ay nabigyan ng pagkakataon na maranasan ang magkaroon ng edad na ganun. Dahil ang iba, hindi na umabot ng kung ilang taon, gustuhin man nila pero hindi na po nabigyan sila ng opportunity to celebrate their birthday, nung masunod na lang ang mga birthday because hanggang doon na lang yung buhay nila. And may mga rason yan, may mga may kanya-kanya kitang panahon. Doon kita rakon nga ako ni belief mula pa noon. Mula pa noon hanggang ngayon, hindi po nagbabago yan. Rakon niya paniniwala, rakon niya pagtuo, agrakon niya pagsalig nga ron. Ato niya kabuhi, ginuorong nagtao, and then ginuorong may karapatan niya bumawi ko ato niya espiritu. Nga imaoro nagtao katon. So meaning, ato niya kabuhi, hindi rin natin alam kung hanggang kailan tayo. Walang nakakaalam sa totoo lang. Walang nakakaalam. Ha? Kung si, kung hastahin uno ka, nga nagkakabuhi sa iba pa. Kaya rin ang ginamba nga, life is too short. Kasi hindi mo naman alam kung hanggang kailan ka eh. Diba? Yung iba nga, months lang, or iba niya sa tiyan pa lang, wala na. O iba months, hindi na nga umabot ng taon. Yung iba, batang-bata pa, pero wala na sa... Yun ang tinatawag na life is too short. Life is too short. Tayo hindi rin natin alam kung hanggang kailan tayo. So, masasabi din natin, maikli din yung buhay natin kasi hindi rin natin alam kung hanggang kailan tayo. So, di ba, familiar na rin kayo sa mga katanungan kung ito yung pinakahuling araw ng buhay mo. Kung ito na yung pinakahuling araw ng buhay mo, ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto mong gawin? O di ba, karamihan sa sinasagot dyan is, i-enjoy yung buhay. So, aantayin mo pa that this is your last time, although hindi mo alam. Kaya every time, hamba ko, every day, palagi nating iisipin na bawat araw nga nag-abot sa aton yung kabuhi, palagi mong isipin na that is your last day. Kasi hindi natin alam. Ngayon nga ang iyong huling araw mo. So hindi mo nagawa ang gusto mong gawin. And that's life. Yan po ang katotohanan ng ating buhay. Magapanumbalik kita mga palangga sa aton nga pagpangalagad pagkatapos gidyamang. It's importante nga mga reminders. And before that, iiwan ko muna itong katanungan natin para may oras kamo nga makasabat sa aton nga pangutana, sa aton doon nga pagpanumbalik. And here is our question na magiging topic din natin mga palangga sa aton nga pagpangalagad makaron nga hapon ba? Makata ba? Ito po yung tanong! Ito po yung tanong. Ano ang mas masakit? Balik tayo sa mga masasakit na mga pakiramdam. Masokista ba'y kita? Pero masarap kasing ipaliwanag yung ganong klase yung mga bagay. Yung bang yung naramdaman mo, paano mo naranasan, paano mo na-survive, paano mo siya nalampasan sa buhay mo? Ano ang mas masakit? Speaking of masakit, ano ang mas masakit? Yung iniwan ka ng taong mahal mo or nung nalaman mong hindi ka pala mahal ng taong mahal mo. Kinyo, ano rong mas masakit? Yung iniwan ka ng taong mahal mo or nalaman mong hindi ka mahal ng taong mahal mo? Okay. Yan po ang ating katanungan at ating pag-uusapan pagkatapos gidyamang ito importante mga reminders. Kindly stand by.
1: Pamatian naton, Rotestimonya it's ambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami man daan ang lasa at manami man daan ang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Dillones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given.

0: drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
2: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. At hindi sa magunta. E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang ako ng ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Matsagan ko ng paghalog sa akong bilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
5: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calibo, Aklan.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
6: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pag-booming, nakakatulong siya doon sa pag-tumi natin, talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

langgas at nga pagpangalagad, may 34 minutos nagdaliwan sa oras. It alas 2 sa atin nga programa sa gihapon na kamati ka sa programa ng Palaw Duwas, ano? With Titi Liz de la Cruz. Siyempre, oras atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, ang kaping talagang wala ka nang masasabing

0: masama. Kasi puro lang naman kaputihan ang bigay nito sa ating katawan. Yan, katawan natin ito eh. Dapat nating alagaan eh sa pag-inom ng kape. Lalo pag-inom ng more power. Hay sa inyo man ng more power. Nga rong anak, karang mga anak, karang ingredients. Hindi yung matatawaran ang rana nga vitamina nga daga kong malunggay. Ang palaya o ano pa, serpentina. At the same time, may una pa imaw nga turmeric. Tolo yung dilaw. Sa inyo gidraana karon nga mga kwan, ano lang, vitamin content. Karoon doon nga ron nga mga ingredients. Nga una sa kape nga more power. So ano pang inaantay nyo mga palangga? Huwag na kayo mapatumpik-tumpik pa dahil ang More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix available doon una magapitkin nyo nga mga tindahan. Una ka mo sa Tangalan, agto ka mo sa Jojo Store sa Tangalan Public Market. Una sa Banuait, Makato, sa Bilyones Store, sa Poblasyon Makato. Lezo, sa Lezo Multipurpose Cooperative. Una sa Lezo Public Market. Numaan siya sa May Pass Drugstore. May una man sa Cherry and Alex, Lichen House. May una man sa Carl's Pharmacy. Una roon adang Numancia Branch at Carl's Pharmacy. Kalibo, ayan sa shopping center, doon adang main at Carl's Pharmacy and ANC Drugstore. Iya sa may Martilino, okay, Martilino, Haydong, Trahi Pharmacy, una sa Marigalado Street, sa St. Anne's Pharmacy, Mabini, una sa Tia's Pharmacy and Mia's Drugstore. Halos magkaiping, walang yata, hingan andang pwesto karano. It Mia's ag Tia's Pharmacy, Mia's Drugstore ag Tia's Pharmacy. Una sa Puok, sa All-in-One Convenience Store available. Sa Banwa, it Banga, sa J3M3 Drugstore, sa Banga Public Market. Sa Banwa, it Libakaw, sa Neck-Neck Store. Neck-Neck, gid mo't ima, N-E-C, N-E-C, N-S-C, N-S-C, N-S-C. N-E-C. Oh, Neck-Neck Store, yan. N-E-C squared, oh, di ba? So, Neck-Neck Store sa Libakaw Public Market. Ag sa Pukid Store o naroon sa Altavas Public Market. Okay? So, rondo yun dong mga bagaligyaan nyo, pwede ka mong makabakag it more power. Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mga palangga, your cup of success, healthy gut, healthy life. Nagtugod sa ito oras sa 38 minutos yun. Nagtaliwan sa oras it alas dos sa ato nga pagpangalagad. While naghugat kita kung mga sabat kung aton nga pangutana sa makaron nga hapon nga magiging topic din aton mga palangga. Good afternoon gid una kay Ma'am Janet sa Barangay Buluwang at kay Nika. Nika baby girl. Nga naga-monitor sa aton nga programa. Good afternoon gid. Oy, gapa shout out. Okay, again our question this afternoon, ano ang mas masakit? Yung iniwan ka ng taong mahal mo o nalaman mong hindi ka mahal ng taong mahal mo? Wow, terrible man yung mga experience siya kung makaroon niya klase, no? Ay, nako! Ang banero ni Bertin Planza. Pa-shout out idol, wow, idol from Kulasi Antique. Oh, especially kuno kay Rodrigo alias Warlock. Wow, grabe Warlock na Warlock. Kay Tilisel Manuel o nasa may Banuait, Malay, sa Isla at Boracay, sa Barangay Balabag, sa Sitio din Iwid. Wow, kompleto tin, no? Sitio din Iwid, Balabag, Boracay Island, Malay, Aklan. Oh, hello, John. Oh, bani Tilisel. Ako gid ilipay gid takon sa imong topic ka, bani Tilisel. Hambay ni John. Ah, ano ganera? Ah. Okay, sige. Ever since ko na happy ako, ginabantayan ko do pala utwasan mo with Tita Lils. Very entertaining and educational. Hello, Tita Lils. Doon pala ako to, sir. Sambay ni John. All over the globe. Good day to all. Kumusta ang event, Tita Lils Trade Fairs? Trade Fair ba yun? Ano doon parang, ano to siya, John? Sa collaboration of mga business owners and managers nga ginamon niya gin host. Rwanda nga. Ibang collaboration, meaning yung mga business owners baga nga pwede sila nga maka-market sa kapwa nila businessmen, 'di ba? Like kung business mo is insurance, product mo is insurance, and then business mo is like food catering, o 'di ba? Pwede kang makapag-collaborate sa mga companies nga igto nga present. Pwede kang makipag 'di ba? Pwede kang makipag exchange of ano nga inyong services, like gawin mga andang mga company event, pwedeng ikaw yung mag-cater ng kanilang food, o diba? Something like that. Dahil kailangan nila yun. Same time, ganun din yung mga ibang mga companies doon, more on, ano nga rama, sari-sari, no? It's a different industries rong nag-attend sa Ammonia event on nung nakaraang April 30, okay. Very exhausting yun. Danas na danas ko dati yan. Anyway, na-miss ka namin on air. Thank you so much, Gidjo. Na-miss ko rin ang mag-program. Almost a month. Hello, Rex! Mayong hapon sa imo. Kumusta ka? Kumusta ka na? Miss ka na namin, Tita Lils. Oo, okay lang, gid ako. Oo, ari na gani ako ka-program. Kisa tanan niya pala, Otwassers. Da, maayong hapon sa inyo tanan. Maayong hapon manda sa mga taga-barangay Ganzon, sa Banua, sa Hamindan, sa Capiz. Maayong hapon, Gidrex. May inagid nga mahisa nga tawo hambay ni John. Tama yun. Okay. Alright. Oo, Gidlil, sambay ni Telesel, kaya nahambay na ako. Enjoy life. About party, alright. Ako niya hipa kay Ate Baby o nasa barangay Albasan sa Banwa, ito man siya tayo, may agad niya hapon. Hello, Belle! Nasa Hong Kong, nakabalik ko, ang gali girl. Sige. One time, habang ni June, nasubukan kong mag-birthday alone. So, ang ginawa ni June, nag-tour, ag-travel ako sa far North Luzon. Lagi na lang kasi inuman at lasingan, Tita Lils. Message na lang kita kung may party. No problem. I'm one text away from you. Alam mo? Ay, nako. Pag may party ko na si John, i-message na na ako. Hindi duda man ako dyan. Kung may party, may video okay, may mga invited si John, medyo ako man kararong, ako man, bida-bida ako man kararong. Kapal talaga ng aking mukha pag-abot sa mga kantahan. Isa naging siniyagit yung ano, oh, sige gang, ay, alam tayo, happy tanako ba? Bisa na rin iba, kinuliit yun, pinamati, siguro natagsingan man sa ako niya limog. Eh, sorry, lata na rin, ay, ano tabay ako, talaga buit it may kabi. Kulamat nga ni ay, kung mga magapit nga rin nga mga okasyon, oh, paskabi eh. May nag-birthday ito. Siyempre, kwan gid, the barkad's kid. Ay, what ako naila sa nang atunog it mic, ni bungong. O, nagbuot ako sariling mic sa bagay. binuo ko tara ako niya Bluetooth microphone. Tinaga ko mo tarang gamit, o de, sold. Nami tara tunog. Compare sa mic na ito nga bungong. Good afternoon, mommy. Pag para yung taga-pagamati sa iyong program and God bless. Okay, sige. Hambay ni John, pareho ko nang masakit. Ah, ito yung sagot yung tanong ko sa topic natin. Tanong ko ulit, ito sa mga, sa benepisyo na mga late tuners or viewers natin, ano yung mas masakit? Para sa inyo ha, kung naranasan nyo man ito personal, or sa inyong pananaw, sa inyong pakiramdam, kung kayo ang mag-way ng isang sitwasyon, ano rong mas masakit para kinyo? Yung iniwan ka ng taong mahal mo, or nalaman mong hindi ka mahal ng taong mahal? Yung nalaman mo ha, kung anumang klaseng sirkomstansya at nalaman mong hindi ka pala mahal ng taong mahal mo. So, ano para sa inyo ang mas masakit? Yung iniwan ka ng taong mahal mo? Or yung nalaman mong hindi ka mahal ng taong mahal mo? Wow! Parehong masakit, sabi ni June. Pero mas masakit sa akin, yung nalaman ko na hindi pala ako mahal ng minamahal ko. Hindi ko na-explain kung bakit. O, siyempre, yun ang naramdaman ni June. Kailangan pa ba niya explain yun? Yun yung mas masakit para sa kanya eh. Magagawa ba tayo doon? Di ba, Bing? Hello, Tita Lils. Welcome back. Na-miss ka ng lahat. Thank you so much, good girl. O, di ba? Okay. Since wala pa namang sumagot na iba maliban kay June sa ating katanungan ngayong hapon, ito muna yung take ko dyan sa tanong na yun. Actually, yung parehong nga sitwasyon, parehong masakit yan. Siyempre naman, magiging masaya ka ba? Hindi ka ba masasaktan kung iniwan ka ng taong mahal mo? Kasi, di ba, sabi ko nga, on some episodes at ating programa, raakon niya gininamba for me is, mas nasasaktan yung taong iniwan. Kasi, hindi siya yung nagdesisyon eh. Kundi yung taong karelasyon niya. So meaning, kung nagdesisyon man yung taong karelasyon niya, naiwan siya, at least siya yun prepared. Ikaw, kahit gaano man preparahan dumakaroon niya klaseng sitwasyon, masakit pa rin. Kasi wala ka namang balak talaga sarang iwan siya eh. Pero since na siya yung nagplano na iwan ka, masakit yun on your part. Kasi hindi ikaw ang nagplano. So meaning kung nagplano siya, gin-preparahan nyo na kung anong kaugalingon dato. Diba? Gin-preparahan na kung anong sarili nga himuundura tong klase nga desisyon. So sa imo sa tao nga gin-aywanan, yun yung nasasaktan. Yun yung masasaktan talaga. Pero yun yung masakitan because siya yung iniwan. Walang katumbas na sakit yun because you love that person. Taong mahal mo, iniwan. Sa kung ano mang rason or dahilan yun. Ang punto doon na iniwan ka. Okay. Iniwan ka. Pero may sasakit pa ba kung malaman mo na ang taong mahal mo ay hindi ka pala mahal? Sa isang sitwasyon nga, kung imo ba nga ibutang sa isang senaryong nalaman mo, meaning, meron ang nag-exist na relasyon. Okay? May nag-exist yun eh. Meron ang nangyaring, meron yung nagpatunga, I mean, may pumagitna ng relasyon sa inyo. Hindi mo naman kasi, hindi na ang sitwasyon, kung imo abi nga i-analyze yung pangutana, hindi nangyari na nalaman mo before pa eh. Okay? Hindi mo siya nalaman nung mga panahon na wala pa kayo. Nalaman mo na lang. Nalaman mo na hindi ka pala mahal ng taong mahal mo. Meaning, nagkaroon na kayo ng relasyon. At merong deception na nangyari. Ginpatagang ka. Ginpapati sa isang sitwasyon na akala mo ay totoo. And later on, you discovered na hindi ka pala mahal ng taong mahal. Mas masakit. For me, kaysa sa doon na iniwan ako ng taong mahal. Kasi kahit papano, alam ko na minahal niya din ako eh. Diba? Nung panahon na kami pa, hanggang umabot sa punto na iniwan ako, alam ko yon. Naramdaman ko na minahal niya ako. Kung iniwan niya man ako sa kung anumang dahilan o rason, hindi ko nahawak yun. Pero at least yun, alam ko na minahal niya. Yun nga lang siguro yung pagmamahal na yun na naramdaman niya sa akin. Hindi siya sapat para magstay sa isang relasyon. Kaya walang kasing sakit kung nalaman mo na ang taong mahal mo ay hindi ka pala niya mahal. Nasundan niyo rin ako niya ginamin. Meaning, yung mga sitwasyon nga ron is nagkaroon na kayo kasi ng relasyon. Sa unang tanong, kung ano yung mas masakit, yung ginbreak ka, iniwan ka, basta iniwan ka, ginbreak ka ng taong mahal mo. Sa kung ano mang dahilan yun, sabi ko nga, hindi na natin hawak yun. Pero kung yung itong pangalawang senaryo, yung nalaman mo na hindi ka pala mahal ng taong mahal mo, ginpatagang ka, ginpapati ka sa isang damdamin na puro pala pagkukunwari. Yung nagkunwari siya, nagpakunukuno, nga palangga ka nana, yun pala, hindi naman. Kasi nalaman mong hindi ka pala niya mahal. Sa kung ano man niyang dahilan na hindi mo rin alam kung ba. Kasi, may na ano ako. Kung mahilig ka magpamantaw it mga short video nga ra sa social media, di ba? Nag-aagi man sa inyo nga mga newsfeed, di ba? Mga short video. Ako kasi mahilig ako gabasa-basa it mga nag-aagi nga mga videos. Ina-click ko regarding sa relationship. May mga tao din. Ito, naka-relate ako dito. I mean, hindi mas in naka-relate nga naranasan ko. I mean, parang madali mo siyang mag-gets. Dahil merong mga tao, lalaki man or babae, na nag-stay sa isang relasyon dahil kahit hindi kanya mahal. I mean, hindi as in zero na wrong love na ginamin ko ba is hindi siya ganun kalalim na love ang kanya naramdaman, pero nagsistay siya sa anong mga kadahilanan? Sa mga kadahilanan na nasanay sila na andyan ka palagi. Nasanay sila na every time na kailangan kanila, andyan. Nasanay sila na sa mga panahon ng sa mga chimpo bagang wala silang matatakbuhan, andyan kang sumasalo sa kanila. Na naging rason or dahilan nila to stay in a relationship. Not because of love, but because nasanay sila. Na every time na sila po ay nadadapa, nahuhulog sa kung anumang mga kadahilanan, andyan ka palaging nakasalo at karamay. Hindi po yan. Yung nakasanayan lang talaga nila. So kung may nagstay man na tao sa inyo, sometimes, nadideceive ka, di ba? Akala mo talaga love ka. Hindi pala. Nasanay ang gidsanda sa kabutihang loob na iyong nga imong ginpakita. Yun bang hindi na nila kailangang magsalita? Parang alam mo na kagad kung ano yung kailangan nila na gawin mo para sa kanila. Yun ang dahilan. Yun yung mga dahilan kung bakit may mga taong nagstay sa isang relasyon kahit hindi naman love ang rason, may mga ganun pala. Kung bakit nasabi ko kanina nakarelate ako, maybe, siguro, may mga pagkakataon na may mga ganong senaryo sa buhay ko. akala ka lang. Yung sinasabi kong nadideceive ka. Ginpapati ka. Alam mo yun, yung feeling na akala mo yun na yun. Ito kahit alam mo naman sa simula, sa umpisa pa lang. Pero kasi sometimes, kahit sabi ko nga, bisan ano kaagam rong tao, may kabubuhan din. May katangahan yan. Ang pagiging tanga, although hindi yan namamana. Ang katangahan ng tao, madalas nangyayari yan, lalo-lalo na sa ginatawag ng paghigugma. Nagiging tanga. Sino bang hindi naging tanga? Diba? Sa mga naka-experyensya at pakikipagrelasyon, sino bang hindi naging tanga? Perfect ka? Nandamay. Hindi, ang ginamin ko is, once abing na in love ikaw, akala mo kasi lahat ng nakikita mo totoo. Diba, John? Once nga na in love ka, akala mo lahat na nakikita mo ay totoo. Kaya hindi mo ma-differentiate. Hindi mo siya ma-differentiate kung talagang pinapaniwala ka lang or kung totoo yung nararamdaman nila para sa'yo. Kaya ako habang tumatanda, pag may mga taong like, alam mo yun, yung something like may nagpapahiwatig, something like that, tinadaan ko na lang yan sa joke. Kasi ayokong ma-deceive. Ayokong, wako na ila nga, papatihon ako, bilogin yung ulo mo na ganito, ganito, ganun. Pinatay ko na lang sa joke. Sabi ko, pag may mga something like sweet-sweet na mga message, ang reply ko dyan, aga mag-joke ah! galing ng script ah! Ibang binabasag mo kagad yung trip nila. Kasi, di ba nakakaano din yun? Nakakadala. Yung makamagadla. Ibang yung mga panahon na yun na every time makareceive ka ng message na something na pa-sweet, parang kinikilig ka or naniniwala ka kaagad. Habang nagkakaedad ka, doon mo talaga maiintindihan yung mga bagay-bagay. Kaya, diba? Doon kita rin ginahambag natin baga nga. Aw, gali. Oh, Tatay Charlie! Oo, Villanueva, nagpamati sa laki na ba ni board member Jupiter Galinero. Tatay Charlie, Villanueva tayo, mayad ay, good nga hapon. Thank you so much, good sa imo nga ako na. Thank you so much for watching, for listening, tayo. Halong good sa biyahe. Okay. Alright. See, di ba? Sam talaga kaedad ka, di ka rin ano mo mas ma-realize ro mga bagay-bagay. Even the tone of the message, bisan waki mo ginahambag personal, pero saana nga plastada it mga mensahe baga. You can read between the lines, ika nga. Mababasa mo siya the way magplastar it mensahe. I don't know kung dala na rin talaga siguro it ng sa edad ko. No? Dagagugit ba siguro it ako nyo edad ba sa 50 anyos ka nagkabuhi sa babat kalibutan and then kumbaga buka magkita it manual pag abot sa ginatawag nga mamakaroon niya mga bagay. Ugubrahon mo ba? Ugubrahon naman po ano? Ang ginamin ko is I don't know, pero ako, mapagduda ako sa mga makaroon yung klase nga mga mensahe. Kasi, out of nowhere, bigla kang magme-message ng ganun. My God, ano yun? Wala naman sa topic, tapos bigla-bigla magsasabi sa iyong I love you, I miss you. para ano? Diba? So, maniwala ka kaagad. Diba? Hindi, hindi. Even gani ginahambag yung personal, nuot ka pa gani nga magpati. Diba? Sa mga experience mo nga nagyan sa kabuhi mo, simple nga makaw niya mensahe, agad kang maniniwala. Pwede, diba, they can say it. Diba ka? Isa sino pwede magabagay mo, I love you. Ay, I love you, makaw niya. Parang ano na lang, it's a common na lang yan na lingwahe. Kung tutuusin, masasabi mo talaga yan wholeheartedly, mararamdaman mo talaga yan kung yung taong nagsasabi talaga niyan, yung nakikita mo, na-feel mo, yung sincerity, itana nga paghamba. Pero makaroon abihay yung I love you, medyo ginapilak-pilak, love you lang da! Love you lang da! Oh, parang napaka-common na lang simpleng hagampagunong, pero sa mga taong totoong nakakaramdam yan, sagrado taron niya, nga hagampagun. Diba? So, para kakon, ikinahambag, balik kita sa atong nga topic. Diba? Nga, kung pasakitan niya gidman, roaton niya, istoryahan, mas masakit yung nalaman mo na ang taong na hindi ka mahal, na hindi ka minahal o hindi ka mahal ng taong mahal mo. Ay man, grabe nga deception na natabo kay. Nalaman mo na lang, akala mo totoo, abi ko, akon, bukon gali. Compare doon sa taong iniwan ka ng taong mahal mo. Compare doon sa sitwasyon na iniwan ka ng taong mahal mo. Kasi, alam mo, ng mga panahon na nang iniwan ka, hindi enough yung love. Nga anang na ba tiyagam para magstay sa isang relasyon? Pero yung nalaman mo na hindi ka pala minahal ng taong mahal mo, ay ibang usapan yun. Di ba? Dinaya ka. Pinapati ka. Oh. So, ibang level ng sakit yan. But anyways, naranasan nyo man yan or hindi. Or kung na-feel nyo man ang sakit ng dalawang sitwasyon na yan sa inyong buhay relasyon, well, congratulations. Na na-survive ninyo. Na-survive. Why? Eh kung hindi niyo na-survive, hindi na kayo nakasagot or hindi na kayo nakapakinig ng tanong na yan niyo. Wala na kayo sa mundo. Pero iba, bangod sa palti kapag igugma, nagbigti. Oo, ginautas sa sarili nga kabuhi, bangod sa palti kapag igugma. Diba nga? Biktima it. Paltik na pagigugma. Marami pong mga senaryo pangyayaring nangyaring ganyan. Kabataan ang involved. Di ba? So, hindi mo, kumbaga, sa ato niya pagpangabuhay ay si baboy kalibutan mga palangga, maabo kita nga, mga naagyan nga mga eksperyensya sa patag at pagigugma, relasyon, pangabuhi ta, career, personal, marami. Pero you know, yung nakaka-excite abi, nga part it ato nga life, yung experience mo sa ginatawag nga relationship. Oo. Kasi nakakapag-ano yun eh. Alam mo, nakakapag-bago yun ng paniniwala, prinsipyo, personalidad ng isang tao. Ang pagpasok sa isang relasyon. Totoo yan. May mga tao nga nagbago because gusto nilang mabago, bangod. Gusto nilang ipakita their sincerity sa andang karelasyon. May mga mabisyo nga, may mga mabisyo nga tao nga ginaiwanan dong bisyo. Pinili nilang iwanan yung kanilang mga bisyo for the sake it andang karelasyon. May mga tao nga nag-iba ang kanilang paniniwala. Nag-iba ro andang panindugan sa pagpangabuhi, prinsipyo. Bangod sa andang karelasyon. See? Sipan nyo baga kung mauno ka, powerful. Doan ang influence it love. Ag pakikipagrelasyon. It sang katawo. Kung gaano ka gamhanan rong paghigugma nga nakakaapekto sa anang personalidad panindugan agkabuhi itsang katao. Masaya ang ma-inlove, pero may mga consequences po yan. Because may mga consequences in the sense nga magkaibang tao ka mo. I mean is, magkaiba yung upbringing nyo. Magkaiba rin inyong paniniwala. You are two different individuals. Nagkita na kayo, may mga isip na kayo. No? Sa umpisa, yes, pwede ka siguro maka-adjust. Pwede kang, you know, magdahan-dahan. Slowly but surely. Pero, habang nagtumatagal, samtang nagabuhay doon inyong relasyon, diyan na kasi kayo nagkakakilala na eh. May mga conflicts na yan. May mga misunderstandings na yan. May hindi na pagkakaunawaan. Minsan nagasungguran yung kamo. Diyan na. Di ka rin yung abi ninyo amat-amat nga nakikilala rong kada isa. So kung masurvive niyo yan, congratulations. Okay? Anyways. Do yun dong ako niya point. Ay, ambot lang, Tita Lils. Habay ni Ma'am Beth. Good morning, good ma'am dyan sa Germany. Iniwan ako, habay ni June. Pero at least mahal niya ako. So I assume ko na lang na isang dahilan na di ko alam. Good afternoon man, Ma'am Beth. Habay ni ano, ni Bing. Para kakon, masakit man tanan. Pero mas masakit na iwan ako ng taong mahal ko. Shout out una sa ang kilala nga nagamonitor. Sa miti nga aywan ako ay pusdakan ta ing dahi. Pusdakan it nana inomok. Kagadlak tagali si Bing, araga pa musdak. Macho involved, parehong masakit. Pero mas apektado lang sa ganyang relasyon ay mga lalaking walang itlog at babaeng ibang nagkakagusto. Walang ano na? Pero kapag ang isang lalaki, at maraming babaeng nagkakagusto, lahat ng yan ay baliwala. Iba talaga yun. Diba? Iba naman yung takbo ng isip ni Matthew. Ganun niya i-analyze yung mga sitwasyon na ganun. So, for him, bakit lalaki apektado? Pareho lang naman yan. Pareho na naman pwedeng gawin ng babae at lalaki yan, ang mang-iwan, ang magpanggap. Hindi naman lahat babae ang nagpapanggap. Pwede rin magpanggap ang mga lalaki. Ganon din sa mga babae, pwede rin mang-iwan. Sa mga lalaki, pwede rin mang-iwan. Vice versa. Pwedeng magawa ng lalaki at babae yan sa kanilang mga karelasyon. Walang exemption yan. Diba? Thank you so much, Gid, sa inyo nga ambag. Sa ato niya pagpangalagad sa makaroon niya hapon. Until tomorrow, sa Martes nga edisyon, pagpangalagad programang palautuwasan mo. Of course, and still, with you, Masina Jahon! You're beautiful and cute, Tita Lils de la Cruz. Nag-aiwan din ako itmayad-ayad nga hapon. Salamat din sa inyo nga pagpamati. God bless us all. Bye!
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Masyakran. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami agro-epekto kakon nga mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: si Ma'am Annabel ng Nueva Ecija.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yung boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama, ganyan. Tama.
1: Boy, marami pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Go! This is my radio.
4: I love this station.
5: They're always on.
2: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawan.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy baka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, para mismo. TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: I love this station.
12: They're always on.
9: Radyo Todo, for the best variety of music.
13: Ito ang radyo.

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom po it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhon git ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud ado adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kuwasan nga nagtao git at kabaskog ag kapag sik sa ato.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sanfon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sanfon Plus Gold. Sigurado ka dito. Sanfon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabel, nag-Nueva Ecija.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpiti. Ano po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, kaya, tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo,
7: for the best variety of music.
1: Ito ang Radyo Todo, ang

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong
3: lawat. Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Yung nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yun?
5: Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga yung nag-offer na sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni nanlo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-l yan sa life extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Si Ma'am Annabel, nag-nueva isi ha.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Morning. At saka minsan pong gabi habang nanonood kami ng TV.
8: Tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Langit Banwa East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Bulacan, Iloilo, you can contact any of the branches and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for Longer Life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat Patata Navara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kagblota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.

0: Si Ma'am Annabelle, nag-weva isi ha.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawahod ang beneficyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang beneficyo nga rahay abo kita sa atong kawasan nga nagtao kita kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer ka sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo. Okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Sampon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isi ha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-hmm.
7: Tapos nung, ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: I love this station.
11: They're always on.
8: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang radyo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga natungod mabawhod git ang benepisyo ra ng gitao kakon ag bisan daakon nga pag bawas hay regular gud ado adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masayra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagitao git at kabaskog ag kapag sik sa ato.

0: pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
1: Armando Castillo ng Danday.
2: O, Tatay?
1: Mindoro. Oh. Ito yun na eh, ano, may saan sakit ko na hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, eh, nagpisa ko ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.

0: kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po naman muli sa kanilang lahat. Welcome sa atin po naman pala, dito na tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang pilihan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa atin po naman Facebook account. Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na.

Atin yan sa atin ang ating naman pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, adi mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. San man dako po kayo na Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na namang muli. Sa adi mo namang paladudunan. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan.

0: Kung may mga kwento po kayo na nais po ninyong ibahagi po naman sa amin, ito na yung pagkakataon na yun. 0969-226-9623 yung ating mo namang numero. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tagalip po, Kuya Boy.
0: Yes, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Victor Armanurita, yung asawa ni Norma Urita po.
0: Ano pong pangalan?
1: Armando Urita.
0: Armando, okay. Nani, Tatay Armando, taga saan po kayo, Tatay Armando?
1: Ito sa Isulan, Sultan Kudarat.
0: Isulan, Sultan Kudarat. Okay po. Ilang taon na po, Tatay Armando?
1: 76.
0: 76? Galing. Okay po. 76 years old. Umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Wala pa po. Wala pa. Kaya naghanap po kahapon doon sa Denmark. Kaya sabi mo doon sa Denmark. Kaya alam mo yung kausap mo nung isang araw. Yung asawa ko si Norma Urita.
0: Apo.
1: Sabi mo dyan doon sa Denmark. Kaya pinuntahan ko doon sa anak ko. Doon sa Denmark. Wala pang stock.
0: Tama.
1: Napunta kami doon. Wala rin stock.
0: Wala pang stocks, Tatay. Opo, sige po, wait lang po. Sultan Kudarat. Yung po yung ano, yung po yung ano niyo, yung hinahanap po ninyo kung saan tayo makabibili ng ating rice coffee sa Sultan Kudarat.
1: Oo, okay. Opo. Alam mo, Juan, gumagamit ko lang, Juan, ng barbie at saka yung Juan, yung rice coffee naman, inaano mo? Alam mo, hindi masyado makatae si Mrs.
0: Oo, tama. Tama po yun. Dapat po, umiinom po nun ng ating rice coffee kasi malaki po yung ano, malaki po yung maitutulong nun, Tatay. Kung ito po ituloy-tuloy po nating iinumin, araw-arawin po natin yung pag-iinom po noon. Malaki pong tulong yung ating rice coffee kapag yung po ay araw-araraw po nating iniinom. Diyan po sa Sultan Kudarat sa Isulan, doon po, Tatay, sa VJ... Doctor's Pharmacy, meron po dyan.
1: VJ?
0: Apo, VJ Doctor's Pharmacy sa Isulan, Sultan Kudarat.
1: Oo.
0: Saan po kayo pumunta?
1: Denmark, kaya sabi mo nung kasama ko, Denmark man yun, hindi ko na ako yung sabi mo kanina na ano, VJ, ano yun?
0: Apo.
1: Apo.
0: VJ Doctor's Pharmacy. Meron din po doon, Tatay, okay. Ng ating po namang rice coffee. Pwede po kayong pumunta doon para maitanong po ninyo. Nakainom na po kayo dati o hindi pa talaga? Talagang totally hindi pa po?
1: Hindi pa. Pero yung barbe at saka yung
0: Okay po. Madisiana Pharmacy, tapos Janmark Pharmacy, Sultan Kudarat po yung Tatay. Tapos saan pa yon yung isa? Sa Isulan, VJ Doctor's Pharmacy, Isulan. Punta po kayo doon. Para po makabili po kayo ng ating rice coffee sa Isulan, dyan po sa VJ Doctor's Pharmacy.
1: Ilang pa ba yung isang karton yun? Isang karton ng rice coffee?
0: Apo, ang isang karton po, Tatay, ng ating rice coffee ay may laman po ng 10 sachet ng ating po namang rice coffee. 10 yung sachet po nun, Tatay, na pwede po ninyong iinumin po sa araw-araw. Dapat po araw-araw po yung pag-iinom po noon, Tatay.
1: Okay. Alam mo yung produkto isa, yun ang ginagamit ko. Okay yun sa akin.
0: Alin po?
1: Yung kasi naman, kaya sabi mo sa rice coffee, yun ang ginagamit, Mrs.
0: Apo, yun po yung yung po yung ating produkto, Tatay, yung ating rice coffee. Yung pong sinasabi po ninyong ginagamit po ninyo, hindi ko po yun alam.
1: Yung may palunggay at saka magustin?
0: Hindi ko po yun alam, Tatay. Hindi ko po yun alam. Hindi po natin produkto yun. Ang atin po ay rice coffee.
1: Magdumsi.
0: Hindi ko po yun alam, Tatay. Hindi ko po yun alam.
1: Walang. Yung parme.
0: Hindi rin po. Hindi rin po yan sa atin. Ang atin po ay rice coffee lang po.
1: Ganun ba? Okay.
0: Po. Kung sakali, Tatay, na nakabili na po kayo ng ating po namang rice coffee, tawagan niyo po ako tatay para malaman po natin kung tama po yung nabili po. Nakabili na po ba kayo? Nakakita na kayo?
1: Hindi ko pa, hindi ko pa yung nakita. Kaya nung nagtatako ako, nagtatako ako sa rice coffee, sabi mo doon sa Denmark, inusutusan ko yung anak ko na bibili kay para doon sa nalay niya.
0: Opo, sa Denmark.
1: Wala pang stock. Wala pang stock.
0: Wala pa pong stock. Pero tatay, doon po sa isa na nabanggit po natin, pwede doon sa VJ Doctor's Pharmacy po, tatay.
1: Oo.
0: Okay po, puntahan niyo po yung tatay at doon po tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, tatay, tandaan po ninyo, nasa kulay gintong dilaw na karton po ito. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas. R-I-S-E. Okay po, kasi
1: R-I-S-E.
0: Opo, R-I-S-E, kasi po hindi po kasi ito bigas, tatay.
1: Alam ko yun.
0: Okay po. So, nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Yun po yung hanapin po ninyo para hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee at hindi masayang yung pera po ninyo. Okay po?
1: Okay, Kuya Boy. Salamat po, Kuya Boy.
0: Balitaan niyo po ako, ha?
1: Sige, kagabi, tawag ko sa iyo. Di ba di molestan kagabi?
0: Oo nga.
1: Ay, alam niyo, tawag ko sa iyo kagabi.
0: Opo. Sige po, tatay. Maraming salamat po sa inyo.
1: Sige, thank you talaga, Kuya Boy.
0: God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Okay, thank you. Bye-bye.
0: Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Kwento ang kalusugan si Tatay Armando ng Isulan Sultan Kudarat, mga kaibigan. Tawag po ngayon sa ating po namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang numero pwede po ninyong tawagin, mga kaibigan. Dito po sa ating palatuntunan, kung may mga katanungan po kayong nais po ninyong ibahagi po naman dito po sa ating programa. Ang ating po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan. Tawag po kayo at huwag po namin, ninyong kaliligtaan. Siyempre, yung ating po namang bagong-bagong sabon na available na po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Ako, dapat nyo na pong masimulan yung paggamit po naman ng ating po namang sabon. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan, ang ating po namang sabon. At syempre yan po ay may apat na extra, kaya nga po Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan. Ano po ba yung mga sangkap ng ating sabon? Ano po yung mga nandyan para po naman makatulong po sa ating po namang magandang kutis? Para po magkaroon tayo ng magandang kutis, mga kaibigan. Ano po yung mga sangkap ng sabon na yan? Ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan, ay may halong gluta, avocado, papaya at carrot extract po, mga kaibigan. Na kung saan marami pong magagandang dulot po sa ating po namang balat. Ang mga benepisyo po ng bawat isa po, mga kaibigan, ng gluta, ito po ay isang malakas na antioxidant na tumutulong po na mapakinis at mapaputi po naman yung ating po namang balat. Ako, para kang artista na ito kapag tuloy-tuloy po yung paggamit po ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan. Binabawasan po nito yung mga dark spots at yung mga pigmentation po at labanan yung mga free radicals na nagdudulot po ng pagtanda ng balat. So may anti-aging effect po ito sa atin, mga kaibigan, kapag ito po'y ating ginagamit. At syempre, ang kagandahan naman po na may avocado extract yung adi po namang sabon, mayaman po sa healthy fats, vitamin E at C na nagbibigay ng malalim na hydration po mga kaibigan. Nagpapanatili po ng lambot at kinis ng ating balat at tumutulong po na ayusin ang mga nasirang balat po natin mga kaibigan. Yan po yung nagagawa ng avocado extract. Diyan po sa atin po namang balat kapag meron pong extract ng avocado. Nako na sabi nga po ay nakapagbibigay po ng malalim na hydration, nagpapanatili ng lambot at kinis ng ating balat. Kapag may papaya extract mga kaibigan, gaya po ng ating sabon, the Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan, naglalaman po ng papain enzyme na nagsisilbing natural exfoliator mga kaibigan at nagtatanggal ng mga dead skin cells po natin. Nililinis po naman yung mga pores. Ano po yung mga pores natin mga kaibigan? Yung pong mga daanan ng pawis po natin ng mga oil dyan sa ating pisngi, sa ating po namang kutis, ano po, sa ating po namang balat. Yan po yung mga pores ang pinagdadaanan po ng pawis po natin. Ha? Nagpapaganda po ng kutis para maging mas makinang at pantay po yung kulay natin. Yan po yung ginagawa ng papaya extract sa atin po namang balat. Kaya kapag meron pong mga ganitong extract yung inyo po namang ginagamit, naku, napakaganda po ninyo. At yung last po mga kaibigan ay yung carrot. Yung carrot extract naman mga kaibigan ay mayaman po sa vitamin A at beta-carotene na nagpapalusog po sa ating balat. Nagpapataas po ng collagen production para maiwasan po yung wrinkles po natin. Yung mga guhit-guhit po sa inyo po namang pisngi at sa inyo po namang noo. Sa ilalim ng mata na may mga guhit-guhit po dyan mga kaibigan, naiiwasan po yung pagkakaroon po nito. At nagbibigay po ng proteksyon laban sa pinsala mula po naman sa araw. So ang kabuuang benepisyo po ng ating po namang sabon, yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan, pampaputi at pampantay ng kulay po natin. Ang kombinasyon po ng gluta, papaya at carrot ay epektibong nagpapaputi ng balat at nagtatanggal po ng mga hindi pantay na kulay o yung dark spot. Malalim na paglinis po at exfoliation po mga kaibigan ang papain enzyme na nagtatanggal po ng dumi, ng langis at dead skin cells, kaya malinis at presko po ang pakiramdam ng ating balat. Nagmo-moisturize po mga kaibigan at nagpapalambot ang avocado. At iba pang natural na sangkap ay nagbibigay po ng sapat na hydration. Kaya naman po hindi natutuyo yung ating balat. Pagkatapos pong gamitin, ano po? Anti-aging mga kaibigan. Ang mga antioxidant mula po sa lahat ng sangkap na yan ay tumutulong po na mabawasan po yung mga palatandaan ng pagtanda tulad po ng mga fine lines at yung mga guhit-guhit po sa atin po namang mukha o wrinkles, ano po, at nakakatulong po sa pagtanggal po ng mga acne at yung mga blemishes. Naglilinis po ito ng mga pores po natin at may anti-inflammatory properties din po ito na nakakatulong na maiwasan at alisin yung acne, pati na rin yung pagpapawala ng mga peklat po nito. Kaya po naman, gamitin po naman araw-araw yung ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Available po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan.

Tandaan po mga kaibigan, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Available na po yan dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Dyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan. Huwag kaliligtaan po ang adi po namang produkto. Gawa po ito sa Rice brand kung napaka-effective po naman. Napaka-epektibo po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Dahil po naman ito po ay isa pa rin po sa mga produkto ng adi po namang Rice brand mga kaibigan. Kung gaano po ka-effective yung adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa adi po namang kalusugan, ganun din po yung ka-epektibo ng adi po namang bagong-bagong sabon. Ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan.

Kaya po naman, inaanyayaan ko po kayo mga kaibigan na palitan nyo na yung mga ginagamit nyo pong sabon ngayon. Kung ano man po yan, palitan nyo na po ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, available din po sa mga butika na nandyan po sa inyong lugar ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

At alam naman po natin yung bisa at galing ng adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Dagdagan mo pa yan ng 10 additional na herbal na sangkap. Yan na po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, mga kaibigan. Napakasarap po, lalong-lalo na dun sa mga mahihilig po talaga magkape. Yung gustong-gusto yung kape, kape po nila ay matatapang. Ito na po yun, mga kaibigan. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 po, mga kaibigan. Mabibili din po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan.

Available po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 na sa kulay dark brown na karton. Ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ako, kailangan nyo na rin po talagang matikman yan. At masimulan po yung pag-iinom po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Dahil sa ito po ay napakasarap din. Katulad po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 na napaka-epektibo po, na nakakatulong po sa ating po namang kalusugan. Ganon din po yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available din po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan.

Tawag lang po sa 0969-226-9623 kung may mga... may mga nais po kayong ibahaging kwento dito po naman sa amin. 0969-226-9623. Pati po yung mga katanungan po ninyo, amin po namang sasagutan yan. Pwede nyo rin pong i-text mga kaibigan. Ano po, ha? 0969-226-9623 mga kaibigan, ang ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating baladong dunin.

Siamo da Bama, che mica. Available din po ang Adibunamang Rice Plus Herbal Capsule sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan.

Ipagtanong-tanong lang po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar. Ang adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 po mga kaibigan.

0: muli, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatutunan. Pwede nyo rin pong, sabi ko nga, kung halimbawa wala po kayong pang-call, ano po, ha? Pwede po kayo mga kaibigan na mag-text sa amin at kami po yung tatawag po sa inyo. Ganun lang po kasimple mga kaibigan. I-text niyo po kami. Kami po yung tatawag po sa inyo mga kaibigan. Pwede po yun. Huwag kayong mahihiya na itanong po sa amin ang mga agam-agam po ninyo sa inyong isipan nang sa gayon po ay hindi tayo mahirapan sa paghahanap po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 kasi ang iba sa atin mga kaibigan ay nagkakamali din. May iba pa rin sa ating mga kababayan na nagkakamali pa rin sa paghahanap po ng ating rice coffee at nakakalungkot dahil nga po ay kumbaga nagkakamali po sila sa paghahanap po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 at iba yung nadadala po nila sa kanilang mga bahay-bahay. Kaya po, nasasayang po yung pera po niya, nila. So, kailangan po na siguraduhin po natin na sa kulay gintong dilaw na karton, RISE ang spelling. Meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog at may sikat ng araw. Yun po yung ating rice coffee. Paalam na po ang inyong lingkod mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating malatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Ramdam na ang kagalingang ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa Pilipinas. Iba't ibang uri ng karamdaman, iba't ibang uri ng pamumuhay, mayaman man o mahirap, matanda o bata, nakakaranas na ng kagalingan, lakas at proteksyong pangkalusugan.
2: Sorry, magsalo po. Dati pong taga Cavite. Saan po? Nasa negosyo
3: si Lentang Kapater? Si George, ito po ito ng Infanta Quezon.
4: Si Alvin
3: ng Barangay Santa Cruz.
4: So, sa inyo sa Thompson po. Kaya na lahat ng mga tumingin na kayo. At tikmang nyo ang rice cookie na sana. Ang sabi ko sa kanila, pili lang sila ng rice cookie kasi maganda sa pakiramdam.
5: Sana po, mag-try po sila ng umulim ng rice cookie para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
6: Para kung mga kasangkayan o mga kilala o mga kasikuwaran, try na ko para magpadayo na ninyo ka, upahin ninyo panlawas. Kung sa mga kaubanan na ko dyan sa Visayas country, dito sa try na mo, suwain na ninyo pag inom rice coffee mix para sa inyong mga mayong panglawas.
7: Sa lahat pong nakikinig, kung sino man po kayo, ako na subukan ko na ang rice coffee. Lahat ng laboratory at naging normal na. Kaya kung sino man kayong nakikinig, subukan nyo ang rice coffee para maranasan din nyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
1: Di na may kakailan. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na ang nangunguna. Ibang kakatiwalaan at ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon. RISE. Huwag mong susubukan. Simulan pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Available ito sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: We the best! We the best music!
0: Radyo Todo! Todo! Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawat.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Tara na!

0: ng ating Rice Coffee, Ma'am Jenny?
1: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
0: Opo, tapos?
1: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
0: Wow!
1: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, bara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom gita mo it More Power Biotic Coffee, agung ginamira inyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hmm. Yung nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo-look, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: May family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500!
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: More hits when we come back. Stay tuned.
5: 88.5 Todo. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: I love this station.
3: They're always on.
0: Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kaliwaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako, ay pwede tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it More Power Biotic Coffee ang ginamira inyo nga.

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Anton Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-mycollagen, kag-glutathione.
0: Anton Gold Coffee Mix.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: I love this station.
5: They're always on.
6: Radyo Todo, for the best variety of music.
7: Ino ang radyo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rádio Todo.
1: Rádio Todo. Rádio Todo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Rádio Todo, ang radio na kaibigan mo.

0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: Sa panahon ngayon na puno ng mga peking balita, mahalaga ang pagkakaroon ng maaasahang pagkukuna ng tamang impormasyon ang taong bayan. Kaya naman, kailangan ng radyo na maging tapat at mapagkakatiwalaan. At dahil sa patuloy ninyong pagtitiwala, muli na naman tayong kinilala bilang pinagkakatiwala ang pinagkukunan ng balita at impormasyon ng mga mamamayan. Ayon sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng Okta Research, ang Radyo Todo Aklan ay nasa 9th na pwesto sa listahan ng mga pinagkukunan ng balita at impormasyon sa buong bansa, 4th naman sa buong Visayas at nangunguna sa lalawigan ng Aklan, maparadyo man o sa online. Higit pa sa mga parangal, ang tunay naming gantimpala ay ang inyong tiwala at suporta. Ito ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob upang magpatuloy sa paghahatid ng responsable, tama at mapagkakatiwala ang balita at impormasyon sa ating mga kababayan. Patuloy naming iaalay ang aming puso at isipan sa paglilingkod sa inyo, mga minamahal naming katolo. Muli, maraming salamat po. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, isa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

hecho todo. Hecho todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: SB member Toto Jisrael Buligan mo man sa mapaganag o ninyo rurayang king bakay mo nga pyrolysis machine ina sa badyo ang buligan nyo man nga marisolbar dong basura kabuliganan ninyo ita imposar no waste segregation wrong no segregation no collection policy agod ma-address rin inyong problema sa basura. Karon may petisyon yun do basurahan nyo sa badyo.
1: Matalino pala kayo.
0: Kuning kaso, ay si inyo rin ibutang.
2: O
0: galing matsa-close man yan ni Ruan ang status karon eh.
2: Ay, nandyan siya.
0: O galing, ging hinyo lang eh. Ging istorya nga ang nagahirit ka mo ko ginatawag nga 10 years development plan. Kaya uwa paghingabuta ron ita DNR. Pero iba't ang ani nga mga mayor nga nag-operate karon ay ging siyokos. Agmat sa may mga ging suspended ang ani yun. Pero mayat, ayro inyong sitwasyon ina sa romansya, di hamak man nga sitwasyon namon, problema iya sa Banwa Itakalibo. Do barangay Bakausor, kung siin una nahamtang ro Kalibo dumping site. Pero hamat naga problema aro mga taga barangay Bakausor. Sa andang basura. Abi Kapitan Boy no ay dati ka nga pulis. Investigahi abi ro rayang ginasugid nga ro mga basura inautaging panghapon sa kasagingan. Ay ina konokin nyo ro basurahan nit Kalibo. Pero ro inyong basura ay hindi ana matatapan nga maipilak. Ay ro mga household dat aro nagamato-mato ang nagabayad itigdaywang gatos. Asang ka tricycle na ma-deliver to sa Kalibo dumping site. Ay hambay ko nga ni kung madumduman makon pero inyong konseho sa pagpanguna ni Kapitan Boy ay nagpasar ita resolusyon o ordinansa nga gusto nandang librehon uwa it bayad ro pagkolekta ita basura ha ina sa inyo karanga lugar. Ay taong nga ni hasta makaroon matawa man gihapon itong nanong hihani ho. Daya ay pagbigyan o kung hindi, dapat ging sabat. Agad masaira natin, hindi yung pagpalitikan pa. Kung pwede is pwede. Kung hindi is hindi. Ay basi mga kondo taga solid waste, nagapanimbang man. Na kung tawaan, tama na si Bakausor. Basi mana kung magiging special sanda. At kung iba man mana nga rahay magreklamo, aman mana kami may bayad, kung iba't amana ay uwa. Kasi doon pero dapat nga desisyonan itaga solid way. Nga kung hindi pwedeng pagbigyan, ay hindi. Para hindi yun maghugat. Hindi yun magsalig sa nai Kapitan na Boy Aquino. So, kung hiabot natin imawhindo na, ha? Standby ka mo mga katodo. Ha? Agara Kapitan Boy, abi investigahe. Ay may mga sugid yun kakon. Pero mga pumuyo, kanya-kanya lang haboy ang magbayad. Pero ro iba, hinakono sa kasagingan, ginatago ro basura. Baga, piniinohon mo, malinis outside, dugmon inside. Ay, Maria Kagusip Santisima sa langit, maluoy ka korason. Pero dali yang ay matsanaga sugusinyas yun. Waton nga Pag-asa Weather Station, direkta sa Pag-asa Forecasting Center sa Quezon City. Pero waton nga weather specialist, nga si Katodong Veronica C. Torres, ay una yun. Hindi una ito pagpabuhayon pa, ha?
3: Radyo Todo, live, report, report!
0: Ay minabaton kitang informasyon nga matsa may LPA, nanuro magain nga panyimpong na ispatan. Ako Weather Bureau ita Pag-asa, no? Agkama naman do aton nga sitwasyon sa apat nga adlaw rong 4 days weather outlook. Agrong sitwasyon itbaybayon, i-check naton.
3: Radyo Todo live report, report.
0: Katodong Veronica Torres, ma'am, magandang umaga po. Please go ahead.
4: Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, May 5, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor tayong dalawang low pressure area. Pareho itong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Unahin natin itong malapit. Itong low pressure area na ito huling namataan kaninang alas 3 ng madaling araw sa layong 1,085 kilometer silangan ng northeastern Mindanao. Itong low pressure area na ito, nananatiling mababa ang tsansa na maging isang ganap

0: na bagyo. Nakita nga rin natin na ito ay napakalapit na sa boundary ng ating power line at napakataas na rin ang tsansang pumasok ito na ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Posible nga rin as early as Thursday ay magpaulan na ito sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Patuloy pa rin tayong magantabay sa mga update ng pag-asa. Meron pa rin tayong isang minomonitor na low pressure area. May kalayuan ito sa ating Philippine Area of Responsibility at kaninang alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,585 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Etong low pressure area na ito, mataas ang tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 to 48 hours. Nakita nga rin natin na posible itong pumasok ng ating area of responsibility this coming weekend. Gayunpaman, hindi naman natin nakita yung direktang epekto nitong low pressure area na ito in the next 3 to 5 days. Inuulit ko po, itong low pressure area na ito, mababa naman yung tsansa na magkaroon ng direktang epekto sa atin in the next 3 to 5 days. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng pag-asa. Samantalang easterlies o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa ating bansa. At meron na nga tayong ilang areas na inuulan dulot pa rin netong easterlies. At maliban sa dalawang LPA na ito, wala na tayo iba pang minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating PAR. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, asahan pa nga rin natin yung maulang panahon sa Palawan dulot ng easterlies. Sa Metro Manila and the rest of Luzon, asahan nga natin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Nakita nga rin natin na by tomorrow, posible na mag-improve yung lagay ng panahon sa Palawan at posibleng muling maging maulan pagdating ng Biyernes, dulot nga ng low pressure area na nabanggit natin kanina. Para naman sa Metro Manila and the rest of Luzon, at least in the next 3 to 5 days, same weather condition pa rin naasahan natin. Mainit at malinsangan morning hanggang tanghali at pagdating ng hapon, tumataas ang tsansa ng mga thunderstorms. Agwat at temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 35 degrees Celsius. 17 to 25 degrees Celsius sa may Baguio, 26 to 34 degrees Celsius sa may Lawag, 26 to 38 degrees Celsius sa may Tugigaraw, 23 to 33 degrees Celsius sa may Tagaytay at 26 to 31 degrees Celsius sa may Legazpi. Agwat naman na temperatura sa Puerto Princesa ay 26 to 32 degrees Celsius at 26 to 33 degrees Celsius naman sa may Calayan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, maulang panahon pa rin yung inaasahan sa may Zamboanga Peninsula, dulot naman yan pa rin ng easterlies. Sa Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao, fair weather condition pa rin yung inaasahan natin pero pagdating ng hapon, tumataas ang mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory kung kinakailangan. Agwat ng temperatura sa Iloilo ay 27 to 31 degrees Celsius. Ang pinakamataas naman na temperatura sa may Cebu at Tacloban ngayong araw ay 32 degrees Celsius. 25 to 32 degrees Celsius naman sa may Cagayan de Oro. At sa Davao at Zamboanga, ang pinakamataas na temperatura ay posibleng umabot ng 34 degrees Celsius. Nakita nga natin by tomorrow, posible nang gumanda yung panahon sa may Zamboanga. Pero pagdating ng Thursday o ng Huwebes ay posible na ngang maging maulan sa Visayas pati na rin sa Mindanao dulot pa rin ng minention natin o nabanggit nating low pressure area. Kaya muli mag-antabay sa mga ilalabas na update ng pag-asa. Update naman sa heat index kahapon na itala ang 37 to 39 na heat index sa Metro Manila at ang pinakamataas na itala kahapon ay umabot sa 44 degrees Celsius sa may Dagupan City, Pangasinan at sa may Birak, Catanduanes. Ngayong araw, inaasahan nga ang 38 to 39 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila at ang pinakamataas na heat index na tinataya ngayong araw ay sa may Dagupan, Pangasinan at sa may Mambusao, Capiz kung saan posible itong umabot sa 44 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa. Sa Kalakang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:32 ng umaga at lulubog ng 6:40 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like ang aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-uulat. Radyo Todo Live
1: Report! Report! Abogid niya salamat ha kay katodong Veronica C. Torres. Roaton niya weather specialist, no? Direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. May daywa kita ka LPA nga ginabantayan, may Easterless, ang iba pa nga mga weather disturbances, no? Kaya man galing nga bisan agahon niya ra, magugayom dupila ka mga party ita kagangitan. Pag-abot ithapon, ha, mga alas dos, alas tres, alas kwatro, nagatugutumpok mandugayom nga maitumpa sa buli ita kwanyarara yung takuri or kayaha, no? Nagapaibot-ibot ka nga matugpa ruugan. Ay dayang ra, ay nagapabatsyag pa yung agbasi baga, no? Mga katodo, pero ruaton niya bantayan ay mabaho kon ro potential nga magiging bagyo rurayang daywa ka mga LPA agrurayang mga nagaporma nga mga magain nga mga panyimpo ay base kuno kon magiging sangka bagyo man or magain nga panyimpo ipahilayo ha but time to time i-monitor namon iya sa Radyo Todo ro update ita Pag-asa sarayang ginabantayan nga daywa ka mga LPA.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
1: Standby ka mo ha, ay may isang ka-construction worker do binuno at large. Basi raya raro kaso ita pagpamuno sa barangay Badyo numan siya. Ag iyamat na sa Banwa Itakalibo, may daywa ka mga teenager. Ro sangkurot yang hampakon or bunagan itubo ita sangka balot vendor no iya sa Banwa Itakalibo haman bagay basi kun andat anging supal ha o konano mataro rason kurayang manugbaligya ngara it balot mga katodo so standby ka mo sa report ni katodong Rolly Boy direkta iya sa May Second District no dayang construction worker nga binuno samtang rong suspect ay at large nakapagagyo, no? Agrorayang daywa nga ka mga teenager nga hampakon kunta itubo ko balot vendors. Standby ka mo ha sa report ni katodong Rinald Banjola. Aga standby man ka mo sa medical update no nga igaplastar ni katodong Jesrel Nerbar. Aga sa aton nga todo bantay presyo, todo bantay supply ha kay katodong John Cabicilia. Now, update kita ha, sa gasolina. Ro pinakamanaba dingdong presyo't gasolina 75. Ro mataas-taas is 82, no? Wa ko makalibot sa iba kon pila ro presyo hanay. Basta hambay ko ro mataas-taas nga nakita na kon 82 agro ginapilahan iya sa Maribert hay 85. Aro litro it gasolina. Ambay ko may akon iya nga 50 matayon ko hindo na no kon hanggang saan aabot ang 50 pesos ko. Ha? Dati sa aton nga motor tarak-tarak 50 nalipay na kita ay makaron sang gatos daw uwa kita nalipay pero mabaho man gihapon nga abansi ay no kasi kon nakamotor ka ag sa sang gatos abo utaring mapanawan kay sa may sagakyan ka, rung isang gatos nga to, basi isang utot na to, ayun. Ha? Mga katodo, basta to pinakamanaba, makaroon niya gasolina is Maribert. 75 pesos na lang po, mga katodo. Oh. Going back, ha, sa isyo kukalhit it basura sa Pook GT Port. hapon king presenter naton. Abo nga nagapabor nga magbutang it monitoring team o kon enforcer nga magapangdakop, magasita or magapanikit. Ha? Nga halinbaga sa LGU or sa provincial government o baklan at sa barangay, tatlo sandaha mag-join force. Rong local government unit at banwang kalibo, provincial government o baklan at rong barangay, ah, di ba kagawad Larry Subiaga, sir? No? Pwede kita nga magbutang, aga paalalayan itanod, paalalayan itpolis, ag magpangdakop tanawon ta. Kung may loko-loko pa nga mag-itsa kuan ng basura, ag hindi mag-usoy it basurahan. Rohambay abi it ibahay, magaka man abi mana sir do basurahan. Nakakaabot nga ni kamo sa Puok GTport, basurahan din nyo may abot para maipila ko din yung basura. Ay nanot ang klaseng mentalidad man. Ha? Di ba? Kung taga poblasyon ka, nakakaabot ka nga ni rito. O, di ba? Robasurahan pang hanama lang, bisan ibutang pa natong 100 meters ron. Hindi mo gitaron matikang, exercise man doon, nagmaihaboy ito rin imong basura ay. So kung ginatamad ka, may plastic silupin, kahimoson mo, ang ikto mong dagon sa inyo, ikto mo i-dispatcha. Ha? Hindi nga irason mo, magayo robasurahan, tag tinamad aron ha? Tag tinamad aron, tinasmak aron nga rason. Oh. Samtang sa pihak nga bahin, istoryahan taman hindo na ropitik politika iya sa probinsya Taklan. Oh. Plus tarantaro Marquez Tori. Balikanta si Inday Mabet. Balikanta si Inday Bike. Agpati man si Mayor Simonet. Si Rodel Ramos. Si Harisco. Ag kama naman si Jojo ang mga katudong.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
1: Manikanta ha, Harisco Ramos Agang. Ayan. Ay kabi'i nagpadaga kita't mensahe kay Mayor Rodel. Ay nagreply man ima, o galing wa ako nagpangutan ako na anuruan ang plano. Ah, gusto ko kung magkita kami, gidman kami personal, pangutanon ko ima, o kung anuro bot hambagon, kapag iba ninyo ni Harisco ag ni Ang, ano ba garo imo nga plano ay si Mayor Rodel nga ra, pilang bisis yun da, ah, nga magdeside, nga magdagagan bilang congressman iya sa segundo distrito ko aton nga probinsya Taklan. Roan ang haengkwentro abi ka to si Congressman Carlito Marquez ay taubaga makaron. Rayang si Papa Jess Marquez, no? Ang mga katudo ay nakaengkwentro gonsanda kon mariban sa patuman si Rodel Ramos mga katudo kontra kay Jess Marquez.
2: Komentaristang walang sinasanto.
1: Basta nakaisayang perdi pa yung man si Rodel Ramos kay Carlito, no? Ang nakaisayang perdi pa yung man si Ramos kay Jess, no? Kay Papi ag Papa. Ayan. So tanawon ta kung maribansa to man si Papi kontra kay Papa.
2: Komentaristang walang sinasanto.
1: Good morning, Anay, ha, kay Sarhinto Romel Morato nga naga-inomgon. Ita mainit nga kape, ha? Ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Ayan. Apanawagan ko yun do party sa ayam, no? Kung pwede, ay informahan ako. Agod, isugid ko kay nung pako nga hararo inyong ayam or kung si Indo inyong ayam, no? Hindi man ako magpati nga makaabot na tambak, makaabot na briones, makaabot na kaano, no? Makaabot na puok, ina malang sa mabilo kararo na kapugo. So please lang ha, ibalik mo robokot imo, eh, basi kung umabot magaro sitwasyon, nga hibangdan ka pa, nga ging tikwi mo ay ayam.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Okay, dali yang, i-check ane na to si katodong Jezreel Nerbar.
2: Radyo Todo Live Report.
1: Medical bulletin ko rayang binuno nga ra ha, mga katodo. Nga sangka construction na worker, no? Ina sa barangay Badyo naman siya.
2: Radyo Todo Live
1: ang iba pagid niya mga balita sa report sa mga detalye. Patrol Jezreel, please come in.
3: Katodong Jutel stabbing incident na nagaguntad no, sa may bahin Karaita, Barangay Badyo, Numansya. Mga bandang alas 7 na kabi, katodong Jutel, itagabi na tabo o sa siin. Pareha nga rang biktima, no? Higing kailangan ka kay Victor Pamatian Magpusaw, no? 48 anyos, aga residente Timora, ita Barangay Bubog, na magkabang ka sa Banwa, ita naman siya katadong Judel. Hindagay mo rata itong karang katapo, no? Ita MDR, aray mo naman siya, ya ka sa itong karang Aklan Provincial Hospital, matapos pag-angkon katadong Judel, it igo ka sa na karang tuo karang kampi, it likod katadong Judel, do igo, no? Ito yung sabi tayong biktima, usin pag-abot ito itong karang mga katapo, it MDR, sa na karang lugar, is medya madugo katadong Judel, anak karang nina, kasi insigida giraging dapatan, no? Ipauna karang pagbuong, ag insigida giraging biyahe, yaka sa itong karang provincial hospital, ag makaroon ka itong Judel, ay padayon pa'y morang ginabuong o kung admitted pa'y mao, yaka sa itong karang Aklan Provincial Hospital katodong Judel. Ay doon nara, update na ito, agatong ipaluap na katodong Judel sa itong karang anuman siya, PNP, latest karang update katodong Judel. Samtang dugang pangabalita, sang ka self-accident, kung nagayuntad ka itong Judel, yakar sa may bahing karata po o kalibo, kabi ay madaka itong Judel Cusin, diyan ka nga biktima kikilakara kay Albert Moreno Bangoy, 38 anyos, no, agresidente mora, it barangay Bakahusor, yakar sa Banwa, ita kalibo ka itong Judel, nagangkon man, ita pila malangman ka mga lastro, no, sarang karakarisaray nga parte kawas, in sigida man ka itong Judel, nung naging repair, sa outpatient department katong Judel. Matutaway katong Judel, no, dahil wang gedro ipadangat nga mga nga ano ba biktima at mga insidente-aksidente ya ka sa itong karang Aklan Provincial Hospital makaroon karang adlaw aga kahapon karait hapon katong Judel. So pwede rin mahatag nga report pagkakas itong area of responsibility para sa Todo Birada kumanding katong Gisrael Narvan ng Radyo Todo ay bigyan mo
2: Radyo Todo live report report.
1: Abogid niya sa gamat ha, kay katodong Jestrel Nerbar. Padayon makaroon niya ginabuong no, sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital, rorayang biktima ita pagpamuno. I-check na ito no, investigasyon kara sa hindi magbuhay. Direkta sa numan siya PNP agrower about it nasabit kara nga sospitsado. Ag anuro motibo? Haman na bunando rayang sangka construction worker nga mga katodo.
2: Todo berada. Berada.
1: Samtang sa pihak nga bahin, sa Piesta de Obrero, sa mensahe ha ni Second District Congressman Jobin Miraflores, imao mismo ro nag-reveal ha nga ging abisuhan imao ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga maghiwat ita public hearing sa isyo nga nagayanog makaron nga abot yon sa Malacañang ha Roraya bayang construction ita Boracay Bridge Project San Miguel Holding Corporation ha Raya ro anang sambilog sa mga ginghathat during sa ana karang mensahe sa ika 23rd Piesta de Obrero sa Poblasyon Malay Kumayo Uno itdayang dagon. Aga pati mangali, si Governor Juin Miraflores hay kaibahan saging abisuhan ang ginamanduan o kon maghiwat dapat dumagama si Congressman Miraflores ang si Governor Miraflores, no? Maghiwat insigida ita public hearing kasi taliwas Aero Department of Public Works and Highway na pilyor or na paslawan nga sundon dong order it Malacañang nga maghiwat anay it proper consultation antes nanda ipagawa wrong notice of award pabor sa San Miguel Holding Corporation project mga katodo.
2: Berada. Berada.
1: Ito, base na overexcite anaro taga DPWH. Uwa uta makapiniino ag halipat sa mandato sa Itmalacanang nga maghiwat kamo ita public consultation, public hearing. Hay inaward agi kay San Miguel. Oh, bakit? Magkano ba?
2: Ay punto. Ang
1: magkano ba ang involve? Bakit minadali nyo? Ha? Department of Public Works and Highway. Uwa pa nga ni kamo natangtang sa flood control scandal nga ra. Haraguman kamo. Ha? Pilaguman. ruinyong pinaldo ni kara sa pag-issue nga ra ita notice of award sa proyekto San Miguel Corporation.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Ay mga uwat huya rurayang mga sakon mga buaya nga ra sa gobyerno ho.
2: May punto ang bawat kontrayo.
1: Damay-damay nyo paruamon niya mga opisyal niya nga. Ginadudahan man namon ay hama nagahipos pero kon mapatigayon duraya nga public consultation, public hearing ay base mapati kita ag manindugan. Kasi Juan Boracay hay umanyo man nga nabuhi. Ha? Dahil sa issue ita Boracay Bridge Project. Ha? Ro pag-organisa ito man, ag pagbalik it Juan Boracay Coalition, haging pangunahan da it aton nga provincial government o Baclan. Ag Juan Boracay Coalition, sandarahay nag-convene, ag nagbilog uman ko April 24 it dayang dagon, ag sandarahay panayon nga nagagather it suporta from Boracay multi-stakeholder and nagaplano sana it action for the opposition mga katodo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Oh, ara ha, aton na nga pag-istoryahan hindo na sa kabilugan ni aton karaga pagpangalagad. Agbati, basi, pati man si Nabitas Punong Barangay, Prani Reyes itnuman siya, ay maabot na to, no? Kasi may pahanom dumimaw, mga katudo sa publiko. Nga ginabawagan, nga magpaligos, magapit sa gibungan, ay delikado, mabas kong rungsugog, ag kantilado. Ay may una, gihapon nga halilipat, mas pinili nga magapit sa gibungan, nga ginabawag it barangay nga hindi di karon basta magpaligos, Dapat siguro kapitan Prani butang at bandira, no? Butangan di karon it karatula nga bawag maligos kon maligos kagin man bahala ka nga matudas ka.
2: Ito ni butang. Berada.
1: Butangan bagat ginatawag nga swim with on your wrist. Ayan, maligo ka hangga't gusto mo. Pag nadisgrasya ka, bahala ka sa buhay mo.
4: Oh.
1: Ay, inaingaan yun gali kamot counseli. Karon magpinaligos ka mag-ihapon. Dumayad ka na kapitan, butangan yot ka na tula lang para uwaon gin siguro ita mahambang naton nga may magpaligos pa, ikantigo man sana magbasa. Ibutang pa sa inak ganon. O itatlong version mo sa sangka tarpulin, inak ganon, Tagalog ang English. Tanawunta kung hindi pa sana makagubot ni karon nga may maligos pa magapit sa gibungan niya, ginabawag niyo yung gali. So standby ka mo karon, standby ka mo, ay aton doon niya pag-istoryahan sa kabilugan itaton karang pagpangalagad plus do issue nga sa mga farmers. Ay manami do proyekto itaton nga gobyerno. Rurayang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk. Nagbaton. Aro mga mangunguma at mga mangingisda. O galing, rupangutana makaron, kaya hasunlat kontrobersiya, pwedit agali mana rumag-asawa?
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: So ipaklaro taraha sa agencies concern. Ay kung madumduman sa makato, kumayo uno, no, ithapon. O na sa sports complex it kagangkang, may ginghiwat karanga payout, it presidential assistance for farmers and fisherfolk, galing may nagapilat ang mag-asawa. Ayan.
2: May punto ang bawat
1: komentaryo. So aton na nga pagkatutukan sa kabilugan ni taton karanga pagpangalagad, pero daliyang, araanay kita sa todo bantay presyo, todo bantay supply, ni katodong John Cabicilla.
2: Radyo Todo Live Report. Report.
1: O, direkta sa may temporary public market, katodong John, pasok.
5: Atodong didino ba iya kita makaroon sa kahabaan kita tuting restrict katodong judil no para sa likod naton ro kalibuso agri trading no with Sir Edwin
1: inaka kay paring Edwin inaka sa pwesto ni paring Edwin
5: mo Edwin nga kalibuso katodong judil no agud makaranganan igatao naton do mga presyo at mga baligyarya sa kalibuso agri-trading katulong nga Judel para masayra na itatong tagpamati kung ano rin mga ginabaligyarya no? Sa risari riya naka-display mo kaon sa anang area katulong nga Judel. Ang bago di karon ay itaot anay ro mga presyo kita mga isda katulong Judel pero sa pagamatod sa makaroon katulong nga Judel no? Aya ay gid no? Mahawan ro aton nga temporaryo nga may kalibu public market no?
1: Mahawan, sa mga ibis-ibis no? Malang agbangos roona?
5: Nawag gilang to. Dato gilang ruya ako picture nga ro na.
1: Tag-ibis-ibis nga to nga kuyang pato dumugon it mga mamagakal?
5: ay pilang manog ilang katurungan dito no manog ilang bahararo isda nga mabakal ninyo runa sa sunditato merkado publiko pero ra yung mga isda ra sing kritik ilang ra katurungan dito may tamban ta ya tamban abu-abor tamban niya ra namsi no abu-abor ra sang gato sa 120 kilo base nga nan wao nga ni del halos kinapakyaw man yanit mga ano no may gurayan kita ya ba sang pilog bilang ruga brigat gurayan galing ay medya uwangan nito mga tunga sa trimutsis mga nagurayan ka ra 180 kilo rarataro karaho katulungan nyo nila nakabakal kita sa kilog tunga ka ra karaho ay 120 kilo no sa ato niya kaapin noon nakabakal ako sa kilog tunga no may diko riya ba medyo sa tangka bilog lang ginakiniwa na rin diko ka ra nakadisplay no 200 kilo ruban talaan no kaya sa atong amigo na no roonod ka ra haya 380 kilo may tulisan kita rin ba yung dahil wag display tulisan na pero security malang ni Rad sang gato kilo may pusit kita rin ka to adyol sang bilog malang rin display mat pusit haya 200 kilo may ato na yung marot no may marot kita rin haya manugi lang ra lahat ko nagtaliwan niya itong mga ilinadlaw ay kaabundat at marot makaroon dumarot nga ra ay video sang bilog ilang ka dahil wag ilang kararo gabalik dyan no 180 at 200 kilo kay Brad Riri mo no rana nga Dorado 280 kilo baka sa Tiagora Dorado nga no may lawayan kita hara katulong dito to lawayan na itong nakapicture na lawayan 180 kilo may awa rin mo kaping ka ng lawayan nyo to may awa mo sang gatos ro kilo daya gilang rumang isda makaroon nga makita ni mo rana sa sudet at merkado publiko
1: abaw hay mamingaw-mingaw ta
5: oo mamingaw-mingaw ta kahawan ta alin niya sa ato nga bagsakan
1: si Boss Ryan De La Cruz Barrera White Stack ay
5: wag kita malimpyo katulungan dyan rato nga bagsakan iriya dati nagtaliwan niya rang may nadlaw mahayag kung nabi katulungan dyan lang medyo at naga ano no wag kita ralo sa isda makaroon niya sa sundi tatong merkado publiko bisan bangus katulungan dyan no bisan bangus nga isda bukod at abunda parehas kung nagtaliwan atong may nadlaw nga rang abunda na kitang isda punong-puno rato nga physics yun no makaroon na hiya ba ay kahawan ta si Ma'am Nining ay man o malang siguro ay Ma'am Nining nga bangos yan sa aton nga bagsakan kaya sa aton kaya
1: ay Ampod Kapitanerio
5: Roger
1: ay Ampod Kapitanerio nga bangos abo
5: uwa man nga ni mao katrong jil nakita naton medyo sa kaan nga bulbanira nga nga plastic ay medyo doon man naroon nga pasawa mga ni sulod yung toro alaki for peace dealer uwa man nga ni kinabalik niya si Ma'am Nining rito ay sikri lang man sa pinakalikod ng porsyon kita nagabligat bangus sa kaping ni Nanay Marit araw may bangus runa aga abu-abu na bangus pero ito nga nagpamulyar ato mga negosyante nga nagabaliga at mga isda sa mga nakasari-sari ka kabarangayan ay sigurado di ka itong gilang sana mapamulya ka rin katulungan dyan kay Nanay Marit kili may liwit si Nanay Marit no imaw mo lang raya base makaroon wao nga nila base uubos ni Pacquiao ra 200 kilo katulungan dyan no Rubangos natin, dipindi siya ko, 180, 200, 220, hasta 240 kilo, no? Ina, rubangos doon malang ro, magkita-kita ni Moro. Pero pagabunta sa karni, katulungan nga, no? At kita problema, abunda at kita sa karni, no? Bukong bisan mahayag, matarubuan ka ra, umaduo, matarubuan ka ra, uwat buwan ay, ro karni, matanato na iwat at problema, abunda at kita karni, katulungan nga, sa aton nga, manok, ratong address chicken, eh, bigay tadi ka ra, nakatubang kita sa manokan ng bayan, no? Sa ato nga dress chicken no katrong ajul no backyard dress chicken haya 200 sa 210 kilo grato nga nit nga manok 380 kilo pero kabot ro parts karne pa no kumabakal naton sa iba't ibang presyo kamana ba do karne atot baboy wa kita abunda ba kita pangabot sa karne halik kay pareng putong ni Pumusino hasta sa pinaklikod sa ato nga vice president ro na sa section kay Mama Ribanyo no abunda ta kita karne rakasim purcha paglimpo 320 hasta 340 kilo no pero kung kaaping kilala matanin mo makaayo-ayo kung matihin mo no kamana mo doon na ito kita baka ag anwang abu matagyapon kita nagasalablay latar parin na ito baka ag anwang no ruana karang unod 420 pero kababo ito parts ni karnit baka ag anwang mabakal ninyo sa iba't ibang price no pili ata ka mo no sa parts ni tatong karni gani rat iba na itong mga negosyante gapaamulya lang sa karni katulungan no dahil may andaman niya ikalibod sa andang mga kabarangay ko sa Sandanga, Baligya, katulong Judil, no? Pagabot sa gulay na ito, wala kita problema. Abunda na kita gulay, no? Mga ginatantad, abong ginasinsin na gulay, saka ginadikarungin sa may kilid ito ito nga physics yun, ang si pinakadulo ito, mga binilog-bilog na gulay. Ay, mga manikaras kay sa kilid mo ito nga mid-six yun, ro? Magalyanis sari-sari store, kompleto rikados di karon. ag sa pinakadulo ina nagakuskos ag nagapuga ita payok katudunga dili. Dili karon sa magsakan iriya abo manggulay pagpalapos nimo sa club sutirod abo manggulay no. Di kara ka sa katunan sa San Lorenzo no, di kara sa kaya prutasan ni Papa Dads kasi gabong kita rona Papa Dads happy happy listening daga na mga keeping rona kasi gabong ratong programa katudunga dili no sa atong amigo rona na ato ko muna prutasan nagibrigyas nat mga itlog rona kasan isari rona nga mga bakuno naton keeping nanda karon na ina rona aton mga dried fish section mga gabrigyas man sa tabok kita mga gulay no hasta palapusit club sotiron ina rato makaron di mga gina gulay rona di ko mga naaga naton nga mga ano karton ano no mga saging balingka gabi kung ano ro mga gaon ina dito sa punta abor na kamuti na abor ni karon karon gil rato no nga mga ano nga mga aton nga processed products sa rato nga mga kakanin agina sa sudi karon ba di karon sa suday ina ro mga restaurant kay ba Brad Roy Buntogon restaurant pangmasa ro na di karon adto ang kamoron karon mga grocery store nato na sa walog sari-sari store no ina abo di karon kamo malibot-libot sa pinaka main building naton kita tuno na nga temporaryo nga may kalibo public market nga ni aywak na problema no adto lang kamo ag sa makaron iya kita makaron katulong Judil do sa Kalibuso Agri Trading no? Kalibuso Agri Trading katulong Judil no
1: Tuting Reyes no di ba Tuting Reyes
5: sa kabaan ra ito Tuting Reyes street katulong Judil no makita nato no araro makita nato no aro sibuyas kilo tara sir sir Edwin kinilo ra 80 ro kilo ito si Buwes.
1: Barato ah, 80 ka ta?
5: Oo, 80 na ta.
1: Ay, ina ka lang mamakay, ina ka lang mamakay si Buwes.
5: Mga nagabaligya ro na sa mga iba't ibang mga baraka, no? Haya puno presyo riya kaya Sir Edwin Kalibuso, no? Raana riya nga may mangga nga yung makatrongyul ka namin. O mangga na na sanggatos latar kilo, no? Araw ato nga bawang, Sir, pila? 150 kilo bawang may sinta mas si Sir Edwin kinilo man sir 50 kilo katudunga Jul masusun kita riya sana nga pisto no ro kamati Sir Edwin pila 50 kana
1: kabarato ta ko kamati sa
5: di tanang gru mayana bara ka bagatong katudunga Jul si to 30 ro kilo native nga bagatong ba
1: namito na alin siguro sa Mindoro ron.
5: Oh, ara pagi do kabo riya. Iya sana nga Kalibuso Agri Trading katulong ajil no mga proseso may mga mantika ari mong baligyan riya. Ara may mga sutangon kumpleto katulong ajil do. Ara abo ron oh, kita nimo. Adto kamo halos alang grocery o puno presyo riya oh. May mga mantika riya oh, barato ter mantika riya katulong ajil no. Kumpleto riya kay Sir Edwin Kalibuso sa Kalibuso.
1: May bugas
5: Agri Trading. O may mga itlog gumalat imo katulong diri no asukal kompleto o asin aro no sino sa akong asin
1: may bugas may bugas
5: may bugas ka Sir Edwin
6: oh yeah has me blue
5: ah yara may bugas gali yara gali oh nakita oh ara may mga bugas imo katulong diri gani kompleto adto lang kamo kara haba nito ting restrict ta katunganan gali imo ra eta Cebuana Lolir ag sa Luna no sa Luna hara imo sa katunganan makita ninyo ra gabaligya tanan diya eta mga nakasari-sari ng mga bakuno naton sa adlaw-adlaw naton nga pagpangabuhi no ani haya kompletos Ricardo's ag barato lang iya ni kara sa Kalibuso Agri Trading no aga sir din no manuka niyo to ng bayan imo man to oh sa tabok ito ana nga manuka ng bayan katudunga Jul gumanage kita ka
1: wholesaler imo wholesaler
5: wholesaler timora what problema ah ragamanage katudunga Jul no arondo aton nga amigo nato no nga mabuot nato nga amigo si Sir Edwin Kalibuso. Tagana ita Kalibuso Agri Trading.
1: Ano matun do diferensya? Pangutan na abe, mo kung ano ro diferensya ko imong presyo ag ikumpara sa iba?
5: Sir Edwin, ano ro diferensya ko no ko imong presyo?
1: Presyo ikumpara sa iba?
5: Ikumpara sa iba nato.
1: Kayo lang ba ang mura?
6: Kasi wholesaler, mas mababa ng kaunti dun sa...
1: Yun.
6: Para sa kanila.
5: Ah, so, tama, oo. Wholesaler, abis si Streetway na katulungan dyan yung wholesaler, daan ang rang, manaba, naba, timura. i-compare mo nimo sa iba runa nga nagabalik ya. Gani hay kung gusto yung mga negosyante halos iya man gani runa nga mga retailer naton runa.
1: Ay invite mo maton si Redwin do mga uwa pa nakaagtuo na. I-invite mo ro pwedeng maging suki mo.
5: Si Redwin, i-invite mo kuno ro mga
1: mamayakal
5: mo ag maro iba pagid nga naga
1: Pamatay it barato.
5: Di kara sa kalibuso agri trading nga mag-adto sa nareya dahil iaro barato ang iaro mga puno presyo no. I-invite mo harar si Sir Edwin na kalibuso.
6: Oh, mga kaibigan, mga suki. Sana dito na kayo bumili kasi mas mura dahil ng mga asin, pwede po natin kerti lang ang isang sako bawang for 60 aspin bloom 1,350 ang bawat pag naman ng sibuyas ay 500 bawang for 60 ang isang container na mantika 1,280
1: Mm-hmm.
6: Oh, aron. Murang-mura lang.
1: Ay, kita daw batian na to. So may itlog na puti ag may itlog na pula.
5: Oh, may itlog na puti ag may itlog na pula. Pila sang ka 3?
6: Ang itlog na pula 450.
5: Robot to puti na to nga pang adlaw-adlaw
6: na to. Puti naman ano, ang isang tray ng PL 220 ang medium 240. Large
5: 270 dati sari murang murang mm-hmm. Iba't ibang kasi itlog ka to nga dyan no depende siya ko may small medium ag large no mm-hmm. Iba't ibang presyo man doon
1: okay
5: aparator ya gani anto
1: katodong dyan Rogero ruan ang mangga nga ron sa katamis ang nabitin ang naubos ay agirang 1 kilo kahapon
5: ako tagali tagali kasamit yo tinggali kanamiton
1: ko. Ambaga ni mao sa katamis tamis kita maton king mangga na bitin tamaton ni mao. Magreen pala ta magreen green pero katamis ta.
5: O katamis solo.
1: Ato na katamis tamis ta. Sa
6: printi. Tintala
5: na. O tintala 3 kilo. Tintala tro mga mangga runa sa guay. Sobra sang gatos 3 kilo pero ya kay si Redwin na kalibuso sa kalibuso agri trading. Parato tayo. Puno presyo.
1: Puno presyo ha. Abo-abo pang stock ibot mangga una ron kaing-kaing kita mo.
5: Pangmasa kababong stock ya katrunga jol. Pangmasa rero presyo ya sa kalibuso agri trading.
1: Ani ano paro inyong ginahugat? Agto kamo ina sa kalibuso agri trading ag sa manukan ng bayan.
5: Oo, agri trading ag manukan ng bayan. Tabok malang ra ya sa printe ag ito sa tabok ro manukan ng bayan. Okay na itong Gidel, no? Bahoro, direkta minti nga nag-report kita. Ay, bago galing katrunga, Gidel, no? May panawagan galing kita, no? Sa tanan ng mga igbata, amigo-amiga, pamilya ni Sir Police, retired Police Major Paquito, si Kit Saratiusa, haya sa din na tatong mga igmangod, nga nagtaliwan niyo yung sa piyak ng Kalubuy, agrana ng patay ng lawas, inasanda nga sa disidensya, sa May California Homes, sa Barangay Andagaw, ag Induna, Undo, nakaskidyo, lubong ni Sir Paquito, raton nga mentor, no? Raton nga, barkada ro atong amigo no indo naon alas 9 ro pasyon indo lang arat agahon rulubong ro misa ina sa maya sinjant di baptist church is aton nga may kalibo cathedral katulong nga juli na ranang misa indo makarong agahon nga ra aga si tatay pakit haya igato di mo sana nga ulihin nga kapahuya pahuayan sa may old cemetery old catholic cemetery sa atong may banwa ita kaligor ga parawagan tara pa nakarang asawa si Mama Alexis sa Saratio sa Agrobilog nga pamilya. Ag happy appeal siningid no kaya kagawad Jungjung Polinsyo kagawad Jungjung Polinsyo happy appeal siningid sa igyo pinamati mo kang sa atong pinalangga nga kapitan ni Barangay Poblasyon si Kapitan Neil Candelario no sa tanan no sa grupo ni pare nga kababata ko ang grupo ni pareng Buboy sa buko no ang kaya pare
1: adlaw-adlaw tagali sana may pa libreng taho katodong yun ay hambay ko ay basi pwede man kita riyang hatdan sa broadcast center
5: sa bilog na istansya na may mga papiling sinunaro grupo ni Buboy sa buko ag ni Julito Flaviano ag rana mga kaibahan no aga kwan lang gusto niyo yung barato nga roofing no ba roofing YM roofing services ina sa may barangay Tigayo no baro abi rok anda karang salesman na rakon gumankon si Gerald Olds no gani adto lang kamo runa sa may staff plate no karon sa may mabahol runa nga building ina di karon YM roofing and services tanan nya klase ta pangbubong ninyo ina di karon barato lang di karon adto kamo usulin ninyo si Gerald Olds rakon nga guman ko no katulong nga jud. Aga suman, happy happy birthday kay Maring Monica Monique Amba Ariel nga ana pag celebrate kapon ita anang pagba nagabihan kami at pag celebrate kana nga
1: nag-concert ka kami
5: masadya.
1: Nag-concert kay katulong John.
5: Gani so man, happy happy birthday chakon nga guwapa nga kumari Monique Gikos Kamba Ariel. Ang si Paring Jun, no? Wow, happy happy si Paring Jun, no? Wag lagi, nag-aos yang gani so man, happy happy birthday. Dahil ni Katong Junel, no? Ato niya ato nga balita, no? Magaling niya sa ato nga may area of responsibility to sa ato nga temporary nga may Kalibo public market. Ang iya kita makaroon sa mismo nga area ita Kalibuso agri trading. Sa Japan, para sa tulubirada, ako man si Katulunga Jun Kabisila ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
1: Abugid nga salamat ha kay Katulong Jun Kabisila, direkta nga nag-report no, sa anakarang area of responsibility ina sa temporary public market naton. Ba? Happy happy birthday kay Kapitan Wendell Tayco it Barangay Mubo. Birthday na makaron? Aba, Kapitan Wendell. Bukas yun do kuana. Bukas yun dong ro Jollibee. McDo. Nagatanaw eh, Mau. Ha? Ay, Kap. Bukas yun, Kap. Ro McDo, Kap. Ang ro Jollibee. Bukas yun, ha? Ha? Rumang inasal, 24 oras man, di ba dong? Ha? Pwede man dumang inasal. Ah, Kapitan Wendell, yuhu! Happy, happy, happy birthday kay Kapitan Wendell Tayco ita Barangay Mubo Kalibo nga nagaselebrar makaunita ng kaadlawan.
7: Happy birthday!
1: Oh, sa tanan niya mga naga-birthday today, happy, happy birthday po!
7: Happy birthday!
1: Oras sa Pilipinas, may 24 minutos yun nakataliwan sa oras nga alas 6. Agroraya nga porsyon balitaan ginahatod kato ni ta PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa ANLI with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na. Magabalik programang Todo Berada pagkatapos si Jamakara.
2: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berada.
8: Bitin si internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa ANLI! Free ANLI Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238-4 Series of 2026.
9: Kape

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na ako nga ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it, ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe amo ang early medical consult, early treatment so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment and early medical consult that is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives. RTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
5: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
7: D3 Bio!
8: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Pumakal sa mga butika. D3 Bio! Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Samphone Gold Coffee Mix.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, at skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, at skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, at crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaus Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata Navara.
3: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
12: Kung po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
13: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 yung madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
12: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
13: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano, kasi nung napatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga hindi pa. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
14: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
15: Berrada. Okay, balik kita banwa sa aton karanya pag ililimaw. Aga sa gihapon padayon kamo nga nagpamati ha sa programa.
16: Todo Berrada.
15: Okay, dali yang ay pasadahan tatuman no, ro rayang arang panawagan no. Rayang missing nga ayam ayan ni Tay Pako no, agni nang Pina no. Rupangagan kuno kaayam nga rahay si Cutie, no? Tricolor, Shih Tzu, no? White, brown, black, no? Ag nakagawa sa house, uwa na panuhan, ag basi kuno may nakapano or nakapugot, please, pakibalik lang sa Tag-Ana, no? Sa dating Magno Bakery, sa Sitio Pudlon, Mabilo, Calibo, Aklan. Please, pakiuli lang kung sino nakakita ay nahadlok na imaw ko noon. Aruraya nga rang ayam, no? Ag matcha may reward nga pag-abatunon or maitaoro pamilya sa sarang nga makabalik itaraya nga rang ayam mga katudo, no? Ging inyo abikaton, ruraya nga rang panawagan ag kabay pa nga makabulig kita, no? Sa pamilya Magno nga maibalik Rwanda.

0: ma-identify malang abi ka na ipagay mais, no? Kung ano pa nga gina-require nga raya ro mga beneficiary, no? Ang mga katudo, no? Kung gapananom ka malang nga farmers ita kung ano ro na nga uwa man nakasugod sa category sa bracket ay sorry by love ka na lang ang mga katudo, pero abo nga ning reklamo ay pwede tagali man ro magkasawa. O. Ang mga nangan doon ay aton niya pag-istoryahan mga katudo, no? Agro-rayang balita sa irigasyon, may mga farmers kitang nagapinangutan na samtang ongoing manner o rehabilitation ay paano man na maidiyahan it niya nga mapatubian kami. Ay di ba nga may abiso nga magkaroon it pagpundo anay sa supply itubi, no? Samtang ginaayos o anay it supply itubi, ha? Ang mga katudo. Okay, dali yang si katudong Rinald Bandiola naka-standby. Ipangutana abi naton kana kung ano ro motibo kung ratong balot vendors nga tong kugang ng hampakon itubo ro daywa ka mga teenager, no? So i-check naton mga natipon niya mga balita. Direkta iya sa Maykalibo PNP ag sa una distrito kuaton nga probinsya Itaclan.
1: Radyo Todo live report. Report.
0: Ah, naka-standby on katudong Rinald, please go ahead.
2: Katodong Atong Kiraga Police report pagaling sa Atong Kiraga Kalibo PNP, no? Rundo Kiraga Pablater, no? Sa Atong Kalibo Brisbane Police Station, Rundo Kiraga sang Kabalot Tentor, katodong dahil matapos Kiraga Daligar, no? Nga anak Kiraga Ginagapusan, itaray Kiraga Tubo, no? Rundo Kiraga Daywag ka mga binatilyo nga nag-report sa Atong Kiraga Kalibo Brisbane Police Station kaina, mga tag na alas 4:54 ita agahon, no? Nagkatangupiya sa Atong Kiraga Kalibo Municipal Police Station katodong Jodel kung di Kiraga sang ka 21 anyos no ang 20 anyos nga taranda residente no itray Kiraga Barangay Polhensyo sa Banwa Karaita Balete katodong Jodel based on itong pagpahayag katodong Jodel nga mga tak na alas 3:30 kaina no ita agahon samtang sandara nagapatagay Karaita pag inom-inom no di karon sa may area nga Karaita Capitol particular daw no, sa 7-11 katodong Jodel kaibahan pa mismo no ron di Kiraga Barut Vendor nga ginikita sa ascertain na Emmanuel no ita sitio ilimto barangay istansya sa Kalibo katodong Jodel so bangod kani nga una na sa impowinsya kaya kung nga baka ililog talaga ilimton ay napan uwan abi no it's sambilog sa mga complainant karon di Kiraga Barut Vendor ay may anak kang ginabuitan no nga nga tubo no aga nagabuhi na Karaita pagawat sa yun Kiraga baga pamisaga ay bangod gani nga una na no sa impowinsya kung nga baka hililong ilim no doon ay matrakaraga baga impulbado kakusin ko ulihi ay aming kugulpi kita katotong Jodel nga nagkaguntad no nga nag-attempt Kiraga bunawon no itabutilya sa bidong sa ronday Kiraga kumpena katotong Jodel maswerte lang or patubo no maswerte nga nakalikaw ronday Kiraga tagreklamo katotong Jodel ang nagkagagan paadto sa pila ka baga tricycle driver una karon sa prente no itray kaga establishmento para
0: okay.
2: Na mag para itabulig no
0: katodong so, Rinald dali yang mangutana ako kun mauron nga magkaibahan sanda nga nagainuman magkakilaga ro rayang mga tagreklamo agrobalot vendor
2: ay kilaga naman sa kada Jodel no kay
0: sempre kasi hindi man don mag atubang ina kun bukot magkilaga o purya nga maamiguhon tarayang gaino magsinampit nang daro balot vendor
2: Agaro pa na birong pesto garagi na pesto permit para manut vendor kato ni Delay Roray Kiraga Daywa ruan nang trabaho isa una man karon sa ibabaw itray Kiraga building no kato ni Del that's why nga una man sa dagro nagtutambay doon ka ina ka or kami sa hotel nga nag chat chat man sa sambit Kiraga lugar no aga base sa bisan nakaka report aro ni Kiraga balut vendor isa si ascertain na Manuel kay kinagaman no itray Kiraga pinakaraga tricycle driver kaya taga ina no sa may sitio Libdong barangay no sa Baduan Karaita Kalibo kay sa Bilog sa Ray Kiraga complainant na Todotel na outbalance si Mao no daso nga tong bami kung may anak nga magasgas nga naang po no bago gani sa paglikaw sa Ray Kiraga hana daw ang pagkabunal na ita tubo no
0: aging bayaw tagali ko balot bintor ng ihampak ay bukon it pagagpagang
2: po ay nakailag
0: habayaw utag hinampak na nakailag
2: oo ay dayon kuni bangon dyan nagpangayo ka tambulik sa pila ka mga tricycle driver una karon malapit sa lugar nga nagapila una ka Rodel ay pumanaw no ronday ka nga balut vendor ang ginaligar sa anak ko kapagbalik ay may anaw ta kag gidabuitan no nga hinaniban no particular ronday ka nga sanduko no ka Rodel that's why nga ginpakamayad ta ay tarik kag tagreklamo nga nagtawag abi no sa nagkaroon nga amo no katong Jodel kay nag-abot ito man sa area aga kina try pa kunta man no nga ipasipay no pero bangod gani nga sigidas

0: hindi lagi makontrol, kumbaga nagasige na sa Japan nga nagabuhi kata pagawad sa itrag pa Bisaya ay gin pagkabayad do itrag kan nga complainant do kay baan aro anda kro nga amo no anda ko ginaubrahan kinagdiretso iya sa to dagang ibu principal police station ug ani pagamot abi nato nga responde nga mga kapolisan katodo jud isa uwa na una daw sa area unday kan nga ginareklamo no nga parot dando rason nga gin pablatter iya sa to nga kadibo PNP agaro tay kag problema ay gin-refer man, no, ita aton na kanibo PNP sa barangay justice system, no, ita sambit ka rin ka barangay, para nga ito sanda mag-agatubang, no, rote ka mga involbado sa nasambit niya insidente ang katodong hotel. So, recorded, no, sa aton nga kanibo municipal police station, rote ka rin natabo, no, kainag ka na ita aga-aga kay 24-7 abi, no, ro operation, itry ka rin ka-establishment to, katodong nga hotel, no, una ka rin sa may area ka rin sa Capitol, may tagatid maswerte, nga may una man nga mga a tricycle driver nga una patanaw nagapila kami katulod sa kaina katulod del taga Matabo no ron day ka ginaligar nga incident no
1: ano ko no randang tinagay ay
0: awa naman magpan ma specify kung ano karang gintagay
1: ayo galing pag di karon abi sa may 711 it's R gitaro no
0: taban ja
1: RH it's RH diba
0: it's gitaro
1: oh aga posibleng mga hilong go nagkunanot sigon nang istorya nagbasing nang nakapikunan ta.
0: Aga
1: samtang gainom ta siguro ay may tubot na rurayang balot bindor.
0: Ang proday di karang kwante karang gabaga complain na tay na obserbaran man no gauda sa probinsya ko makailong ilim noon ta nagabot iya sa aton karang kalibo PNP katodong gadudan no based pan sa naka blatter no sa aton karang kalibo municipal police station. So rupan rong Matabo ay ginrefer no sa barangay justice system no kay I think sa part parang distance kay sa ko pa no rote kaga area katodong dali kung sino na tabo
1: rote depende kung taga Siendo balot vendor hay ikto taron i-plaster do reklamo ikto temo ipasumon doon itag reklamo or iya sa lugar itag reklamo
0: sitso limtong abiro pan
1: hay iya sa istansya ron kay Kapitan Daisy Gumandon.
0: Tama katodong ajudal no so at least kay papano ay maswerte no nga wagid man baga masyado gid nag-guntad no or nga na naiguan ba no konte kang katagreklamo baseman sa anda ka gina-claim katunod nga report iya sa ato nga kalibo PNP no nga dato karon na tabo no kaina karta aga-aga

0: makukuha talaga tugma, no? Rana krong statement na katodong gano'n dahil that's why makaroon mapahuman yung pagpati, no? Itatong karagaalta ba sa PNP ka posible, may una agit karaga madagong nga rason, no? Sa likod itaroon di karaga insidente kay may mga information aro aton yung mga kapulisan nga nabaton nga tingko may anda karaga ginhugam, no? Nga kwarta nga ginggamit sa kapital katodong dahil o galing mingko sang kiriti o takarong nabilin. Imbis kung taba nga nagkaginan siya, ay
1: palugi ta, palugi. Palugi.
0: O, palugi. O, katodong Jodel, no?
1: Subot mo, hambalgon, naging drama lang?
0: Ginapadagman pag-drama karon katodong
1: parang Jodel. Ganon, parang ganon, do ginatanaw nga Churia itaton nga Altabas PNP.
0: Ginagkabig na karon nga person of interest. Rwa na karon nga asawa, no? Nga una karaga nag-report sa bahin ka kung parangay katiklan, no? Nga ginaligar nga missing abi, no? Rwa karang nga anang misis nga may dagadaga karang nga kwarta, no? Kaya may mga information kita nga rong gamit karang nga kapital ay taray karang nga sa negosyo is anda karagin utang, no? Katodong nga Jodel o galing may kumabaho nga kantidad aga mingkuda tulad aron na bilin, no? Italaga ang kwarta adas may makaroon gina padagmanga makaroon itatong karagaalta pa sa PNP nga nagapangusisa git, no? Sa nasambi karang insidente kay naligat umano gagin patawag burunday karang nga mag-asawa, no? Kaibahan nga ni no? Pila kabaga miyembro kat pamilya alin sa may area kara ita Mindoro para nga ipaidagong git, no? Sa maitid karang pagpangusisa itatong karang mga otoridad partikular do atong karagaalta pa sa PNP nga nagatratar, no? Sa nasambi karang insidente do kay sempre kun masayuran, no, abi sa uli kada gabi adlaw gawa ta na ita ka matuuran or kumay una git man, no, ang naghimo sa rekra nga misis sa basiman sa anak ko ginaklaim ka todong Jodel, so ina within, no, kanda ro ray kada gina paidaw magkaron sa maitid kada nga pagpangusisa kani nga nagasalikwa out norong statement kumpara sa backtracking itray kada CCTV nga ginpatagayon ita aton nga Altabas sa PNP katodong Jodel.
1: So meaning sa backtracking at CCTV, may mga nakita di katong mga basihan do aton nga Altabas PNP.
0: So una katong nga okay. Kapatid, information is runging claim abi itray kagamisis is tricycle, di ba? Ro anak kagisa kenalin
1: sa oh, alin sa katiklan.
0: Pero sa backtracking ita CCTV, bukod ana no wala gid magpangkaton ma-elaborate ato kay nga istorya kay limitado
1: bukod ta tricycle duan ang ging sakyan ko no
0: ta tricycle katodong Jodel oh. Kasi sa backtracking no itray kay CCTV nga na-review ita aton kay mga otoridad kay aros makaroon abi no limitado do information nga gitaw katon kay ruator bigi na istorya isa bukod gid no itray kay investigador no aga bukod man ita sa hepe nga kunta imaw no ro may tul iki kay mga information nga iga paabot katon katodong Jodel may kantanan sa regapadayon nga investigasyon ita aton kada baga otoridad may kantanan sa ginaligar no hold up no aga kidnap incident sa sa kada negosyante nga taga Mindoro ako nagkataliwan kada baga di Domingo iya sa aton nga probinsya kada ita
1: akan katodong Rinald nakapakutan na ka sa investigador if ever nga mapamatud-an nga nagaobra at istorya ang nagaimbento durayang daywa may sagabton sanda sa atong otoridad.
0: Actually, naligyan tayo, no, tagpag-istorya naman ng Lieutenant Palma, itatong karagaltaba sa PNP, nga if ever, no, nga magkuha matabi sa investigation, itatong
1: kabagawa. Nga drama lang, drama lang, nag-obra ita senaryo, ay may sagabton.
0: May sagabton kita katodong Jodel, no, kasi siyempre, ginggamit mo ta, rong resources sa ta gobyerno para nga magpatagayon, itarik nga pagpangusisa, investigation, katodong Jodel, kung ma-found out tanimo, na wa ta karta ka matuuran pero wa gagi ana ka conclude raton kang mga kapulisan ka todo sidel kasi mga consideral man no right kita claim ra ita aray kan nga misis no pero hindi kita pagpapayaan ato kag mga otoridad para ka basuyuran rong ka matuuran no sa sambi kag nga incident pero makaron aro ra to kag gina kabig no nga POI ita to kag alta bas sa PNP saro ana man kag partner no ka todo Jodel aga makaron nagapadayon pagindrong maitid nga pagpangusisa may kantanan sa nasambit ang insidente katodong Jodel. So far, no, sa iba na ito, yung mga municipal police station sa Tagaga Pagasikyar, wala gimang katpa reported ng mga untoward incident. Mga inisal ka report direkta sa Kalimu PNP sa Gapon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
1: Abugid nga sa gamat ha, kay Katodong Reynald Banjola. Hindi anay ako magkomento ha, kasi... O na best, no? Kat natabo ra, pangaywang adlaw.

0: nagsugod yagi sa akong piniinoy nga ba si makon hold up me, drama me, no? Umubrayang it istorya, mga katudo, noro rayang mag-asawa. Ay por dahil gumwa nga may hinugam gali nga kwarta, ag siyempre kung nakahugam ka, kinahangan mo nga bayaran kasi utang is utang. Ang utang kasi ay hindi po yan donasyon, hindi po yan limos, no? Utang yan na dapat bayaran. Kuha nyo, ang utang kasi ay hindi limos at hindi donasyon. Utang yan na dapat mong bayaran, obligasyon mo ron. Ay matsa, umalpak ta kunuro, andang atong utang. Ay basi, nakubra yung senaryo. Para ma-justify, di ka to saging ituangan kung minatood gidman nga 850,000 or basi million pa, no? Or involved money, no? The problema, abi, ay siyempre, pinasala mo ratong polis. Nagtao pa it kakugmat sa publiko nga may maurat agali. Nga nagakatabo. Iya sa probinsya Taklan, may mga hold-upper tagali nga, may mga kidnapper tagali mga katudo, di ba? Ging papati mo raton yung otoridad, nagkandak investigation, at ging tawan mo pat kakugmat do publiko. The entire province of Baclan nga may kidnapper at may hold-upper. Daw like kidnap for ransom.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Depende yung tanong sa aton niya mga kapulisan. Kuning kaso gidman, no? Ay basi kung may itao matasan na nga time frame pag ibaluar nanda nga mauragun gid, wagun gid ita duda, i-consider close nanda ag magpagawa sanda ita conclusion ang maurat aron natabo ang mga katuto. Dependent aron sa tagreklamo, no? Kung ako o nanda o hindi or magpangayot pasaylo sa aton niya mga kapulisan.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Good morning anay kay Tita Emma Vega nga nagamonitor, kay Kagawad Michael Villanueva Solina, kay Marilyn Zacarias Igat, kay Well Andrade Tambong, ag sa Prinsesa Itabulwang, kay Raina Mayra Irabon, ayan, kay Imi Roldan Ocampo, kay Jupiter Igat, kay Mark Daryl Lanciso, no? Ag kay Ampod Jimayla Gapi, no? Ina sa Quezon City or sa Bulacan, kay Madam Losta Ay, kay Andrio Diluna, no? Kay Rowena Lagon Perez, kay Nini Abono Villanueva, ag kay Eric Nazario, no? Ag kay Ruby Giyab, kay Ampod Benito Rintilio, inaman sa Quezon City nga nagamonitor, no? Kay Danny Trahe, kay Herbacio M. Duran Jr., kay Boy Okon, kay Roy Buntugon, kay Ludin Siel, no? Ag kay Rosie M. Isog, ag kay Efren Igtanlok, ag kay Berda Dita Pagayunan, no? Ag kay Jan Arvin De La Cruz, kay Karin Mayor, kay Bibian Bacalso Andrade, kay Lynn De La Cruz, kay Roderick Rinon, no? Kay Rodilio Castillo, ag kay Randy Ran Santisas, no? Ag kay Kapitan Boy Aquino, no? Ag kay Agatha Cristina, no? Ag kay nang Amalia De La Cruz Subiaga nga nagapamati man makaron, asa aton karaga pagpangalagad, ag kay Lina Mercado, ag kay nung Victor De La Tunga, ha? Maayad-ayad gid niya agaon kay Bing Agang, no? Kay Inisito o Inisita Martisano, kay Susan na Villanueva, no? Ag kay Renabel Pinos Ikawalo, bukontat ikasiyam kundi ikawalo.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Okay, check natin si Katodong Rolly Boy. Agod makaplastar na kita sa aton niya mga isyos. Ag dugang pa nga mga taupang doon. Makaroon nga adlaw mga katodo. I-check natin.
1: Radyo Todo Live Report. Report.
0: Investigasyon ni Taton nga Numansia PNP sa natabo nga pagpamuno sa Barangay Badyo Numansia. Sa report Katodong Rolly Boy. Please go ahead. Oh, kita mo gilang naduugay mo. Nabugto. Nabugto ang hugangos. Ni Katodong Rolly Boy, hindi ang hugangos. Ha? Ruan na nga connection man lang. Ha? No? Okay. Good morning man kay Joby Tinga Bornales. No? kay Karin Amara, kay Karin Mayora, maayad-ayad gin niya gahon, kay Nang Hilda de Leon Igos, kay Binji Agristelin Rotolo ina sa Minaliso, kay Bayet Bautista Yamog, ha, ginatamyaw ko gin ita, maayad-ayad gin niya gahon, mga suki natunda, no? Huwagin sandara nagakalipat nga magbugtawit aga-aga ag magpamati sa aton karanga programa.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Ara na, partner, sa landline na lang kung alang-alang ang aton nga videos, no? Kasi may problema ang signal, no? Dali ang gid, ha, mga katudo, dali ang gid, ha? Ano robot, hambago, nag-ano man do gustong ipahiwatig? Duda ko, panupay-supay, eh. Ha, panupay-supay. Ro nagakatabo, no? Kung sa katon, mapakita na kita ay lapit na lang ang eleksyon.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ayo galing, nagataot at mabaho nga meaning ra sa mag-amang Marquez. Rurayang presensya ni Harisco, ag ni Ramos, ag ni Jojoang, ang mga katuto.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: So pagtaron ay kasi ginakonsider nga adapted tibyog iya sa aklan si Jojoang at mga Miraflores. Ay si Rodel Ramos taruan ang gingbuligan kung nagtaliwan ng eleksyon. O, aghara makaron kay Tid Harisco manimaw. Ay tao ba ako, nagtaliwan ng eleksyon niya rakon kay Harisco siya o kay Miraflores?
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Sabi si Harisco nga rag si Jojoang ho, no? Asuod ang mag-amigo. Ay, kaya hindi na natin pwedeng putogon do relasyon sa eleksyon yang mga katodo, di ba? Iro eleksyon yun, agi malang ron eh. Do relasyon, habang buhay ka eh. Mintras buhay ka sa kalibutan, una gilat aron. Nga hindi mo pwedeng putogon eh. Pag pinuto mo, ay bahala ka timo ron.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Okay, check nato si katodong Rolly Boy, direkta sa may banwat naman siya.
1: Radyo Todo, live, report.
0: O, sa report, sa patrol, please come in.
2: Yes, katulad nga General, no, padayon makaroon ng ginapatigayon nga hot pursuit operation ko ato nga naman siya pulis. No, natuoy sa pagpaladyo it-suspect sa pagpamuno na tabo alas 7 ng oras sa bahay ni Puro 4 sa barangay Baldio. Yes, sa banwat naman siya kung siin ng biktima yung kilagag kay Vic or Victor Magpusaw. No?
0: Uh-huh.
2: 49 anyos ng Brigon, agresidente at emot barangay Bubog. Sa banwat naman siya, sa construction worker nga may igo tumuno sa anakarang nga likod nga party ko anakarang nga awas nga ginasistiran ng mismo ko anang asawa para nga padayaman sa ospital. Samtang rong suspect yung kilala kay Gis Isaac, no? Nines Gis Isaac Nines taga Purok 4 sa barangay Badyo 28 anyos ag kibahan ko anakarang nga mga kapwa construction worker. Tuno sa investigation initial, kung ato nga naman siya pulis. Pagkatapos ko ang nakarang nga trabaho bilang construction worker, kayang biktima nga si Rick Magpusaw, kay Bahan, kayang si Janry Patricio Noel Nemes, ay rin suspect nga si Jis Isaac Nemes, ay nag-inom-inom sa construction site, no? Sa construction nga ginabuka mga bagay, no? Ginakonstruct. So, inom-inom sanda, ay Diyos ay tinguli ko na sinugang mong gani ay ang biktima ko ng asawa nga si Milagros Nines pagtugang ka na nag-uli yung sanda o bakta sanda kung tao niya sa pidirod ayon uli sa bahay ni Barangay Bubog ay Diyos ay sinundan sa nasambit ka ng suspect ang what at ako na alin ay binuno sa likod ay nasambit nga biktima ang diamond palayo sa nasambit nga lugar.
0: So meaning ano ro natabo? Korsonada ay matsawa matging awayan wa matging basingagan?
2: Wa pa ganin na ma-establish ko atong kapresyan ko na ano, basi may ginbaisan sa sa ilinan o hamat ginsundan kita.
0: Or may mga previous na nag-away, no? Doon malang man doon eh.
2: Oo, oh, gani. So, ginausisa para ko atong mga kapresyan di pa na ma-establish ko na ano lang yung motibo nga hamat ginsundan na ginbuno kaya anong kibahan nga construction worker, no? Kibahan man sa nainom, kibahan man sa nagkatrabaho sa sangka ginakonstruct sa bagay sa barangay Badyo. Pero ano tayo sinunod ay binuno, no? Ang nagpalagi na yun. So, magkaroon, nung atod ng mga kapulisan ay padayon nga nagsenda kita at pursuit operation para nga ma-arresto rin na sambit na suspect na nagpinanago sa magkaroon sa atod ng mga otoridad. No? Para sayuran gid kung ano rong naging motibo kung nga binuno na kung nasambit nga biktima magkaroon na gapaw o inasa Dr. Rafael Tumbukon Memorial Hospital katulong Gidelon. Sa iba ng mga municipal police station o mga reported at toward incident, no, nga ginarespondihan o ato ng mga kapulisan, tawahay, ya sa siguro sa maglawasarang natabo, ya sa banwat naman siya, no? Sa piyak na bahin, sa ato nga paluap pagid, no, natuwi sa gipatigayon nga ika-40 nga regular session ko ato nga sa ginang bayan at banwat naman siya, ang dato sa gintutukan at ato nga member sa ginang bayan at banwat naman siya, riyang sugat ni Robert Mayor Rogelio Ogi Enero II nga nagahinyo sa aton nga miyembro sa Sanggunian Bayan Banwat naman siya natawan ni mga otoridad nga mag-represent isa nga ko at nga local government unit at Banwat naman siya nga magsugod at magpirma sa kamemorandum of agreement with the Department of Human Settlement and Urban Development or DHSUD no? Nga ginarepresentahan man ni Senior Undersecretary Henry L. Yap no? Para man sa implementation at local government support fund no for fiscal year 2025 to the tune of 10,853,645
0: katulong, so meaning 10.8 million pesos
2: yes so plus no
0: So
2: sambat to karang nag-acto mismo ang nag-asat ang alima si honorable Sanggunian Bayan member former mayor and now is the member Toto Templo Nuevo ang naranggin mob no
0: or approval.
2: Approval, no? At yun, sigundahan man ra, kung aton nga mga minro at Sanggunian Bayan para nga maaprobahan. But before that, ay mga point of clarification na iba natin nga miyembro, dahil is the member Iligan, dahil is the member Anora Jerumbiga, is the member Howard, no? In this particular sugat ni Mayor, no? Aga after nga gin klaro ra ko aton nga municipal planning pinaagi kay Mama Leslie Pilante ay ada man na tapos na pudahil according sa kay ni member Jerome Viga nga riya nga sambit na gipangayo nga pundo sa aton karang nga DSUD ay that was the time ni former mayor na ni member Toto Templo Nuevo.
0: Pero sa idagom right fiscal year 2023 sa Green program.
2: Green Green program.
0: Oh.
2: 2025. Oh.
0: 2025 so, or 2023? At 2025, okay?
2: Oh. So that was the time patay ko ako. Pero ayan na nga sulat aga request for financial assistance is parang suntok sa buwan ba, no? Parang ganoon, gapangayo ka ba ito? Parang wat kasiguruhan kung tawag ka kung hindi.
0: Hindi, at una ut ako noro pondo. O galing, it's required ko ginatawag nga resolusyon. Muwa.
2: Dari yan, kato patawa, parang suntok sa buwan.
0: Oh, kato parang suntok sa buwan. Sa timpo ni Templo Nuevo.
2: Oh. So, sa timpo ni Kwan.
0: Oge, umabot.
2: Umabot, gin-download agagi.
0: Oo.
2: So, yung nasabit nga 10.8 million.
0: Million pesos.
2: So, na-require yung anong darong mga pila ka mga kwan, sambino ko lang nukuga, riyang
0: resolution.
2: Resolution ng authority, halin sa aming mga Sanggunian Bayan, katulong Fidel. So, for implementation, buta ba on, i-implement riyang sa makaroon na tempo ni Mayor
0: Ogi
2: Enero. Na,
0: okay.
2: Riyan ng karong kwan, karong pupunto. Pero, magluwas sa 10.8 million, may 5 million parang LGU kalibo nga share.
0: LGU, naman siya pagkot kalibo.
2: Yes, rong LGU naman siya. Sige, no, nga 5 million. Coming from 20% development fund. No, LGU naman siya, katodong Judel. So, buta mo, napit-napit 20 million. Para mapaedangong ba sa ginatawag na matapos na yung approval and resolution, ipaedam na sa ginatawag na bidding. No? Para may award sa magiging contractor. Para raya sa improvement, no? Kung aton nga, na naman siya, municipal public plaza.
0: Kuana, ariba naman siya para madali.
2: Oo.
0: Pero para sa development, beautification, plans and programs nga iga-implement sa ariba naman siya sa plaza at naman siya.
2: Correct. Agro yung mga structure nga sa Tobang, pamukon na, no, isaylo, i-relocate sa katudong Judel para nga makita gilong beauty it Ariba Plaza it naman siya katudong Judel. Doon yung nabuo natin nga mga idea kahapon yun sa ating pagpamati.
0: Ay, haron man lang gali. Kun magmaura ka takunta tanan sa dauna, no? Watabaga it politika yun. Iniyon pag ipairal do majority, minority, dapat ay magbilog for the benefit of naman siya, no? Kasi sanda-sanda malang makabinipisyo naman siya, no? Anda mga pamilya, anda mga unga, no? Diba?
2: Hindi man nagkortabit ato niya.
0: O, wamat makabinipisyo karun niya. Iba kundi naman si Hanon. Kung ano man may una sa administrasyon ni Oki, ay makabinipisyo man karun sa datanan. Proud man doon naman si Hanon. Kasi, abigun gid, ato niya mga opisyal nga ra. Diba? Ara, tama na ro, ato niya mga leader ko, kapit-bisig na, naghawak kamay. No? Nga, rutanan niya mga programa, higing suportahan. Diba?
2: Oo.
0: Dayawon, pasanda.
2: Kung ako nga, kung ano gani, ay Yunani is mostly approved. Kaya po dahil tanda-tandahin nagtangoon, no? Agayan sa matatalima.
0: Oy, kasi pera na, wag naman sigurong sabihin pera na maging bato pa. Di ba?
2: Yung tao man lang kayo, magiging yung pagbato, no?
0: Mani. Oo. Mga mauron niya ron yung mga cash assistance, ay batunan nyo, ay para ron sa benepisyot naman siya. Ano? Habay ko nga, uamat may makabenepisyo karong iba. Kundi numan si Hanon. Ang proud ka mo nga numan si Hanon kung ano man dumakita ng mga development, no? Naging dugang sa dating administrasyon. Wat at kontes ka ron, wamat premyo ka ron. Tanan man yung mga opisyal nagahandom, di ba?
2: Oo. So, okay man, so alright. Rung nangin presentation.
0: Palakpakanta, palakpakanta, dalayang, dalayang. So yun, 3 point. Tama? Epektibo gid man do sabaw ni Pindo na. Basta't may utok nga sabaw.
2: Correct. Naklaruhan ng tanan. No, okay.
0: Mauron ta ko ta, magbuligan ka mo, no? Ang patiro raya nga rang problema na da sa basura, kabuliganan ninyo kasi pag problema ron, inyo man dun tanan, hindi ka mo magtuguran, di ba? Especially kung mga opisyal ka mo, no? Rayang pagpaandar itmasin, kabuliganan nyo, inyo man gihapon dun. Pag i-address nyo ro basura, maging outstanding ka mo, himugo ka mo't ibang ahensya, hi-awardan, para man kinyo tanan dun, di ba?
2: Oo.
0: Pag hinambag ano man si Hanon, agagyan man lang kami yakaro sa kalibo, agagyan man si Rulay, taga Makato, tay mao. Diba? Ha? Okay. Nga kada agi nato sa romansya, palakpakan taro romansya, outstanding sana. Premyado sana sa pag-manage it basura, diba?
2: Rin yung gani katulong dito, din, no? Mabunday ni Muhambalon nga imura balibaran, hindi mong pagtawaan ito, otoridad doon, ato ng local chief executive, po dahil inyura ng initiative, kamo nagpamunit ka na, ano na idawi yun, ay inyo tanang buyan.
0: Ipilak na ninyo sa tangkit uman, ibalik na ninyo?
2: Na, parang ganon. No? So, that's why, wow, focus kahapon. Although implementation sa mag-ungang administration, but anyway, kamo ka na nag-umpisa, gintapos lang ni Mayor Oge.
0: Yun, ging padayon, nagpadayon, no? Nag-implement. What's wrong with that? Di ba?
2: Correct. Ay, yan yung matanong sa'yo, matanong nga nangin masadya ng representation at interaction kahapon then between the member of the Sangguniang Bayan and the Municipal Planning Development Officer at LGO naman si Katulong Judel, no? Sa presentation man ni Ma'am Leslie Pinante at LGO naman siya.
0: Ayun. So okay man. Congratulations, ha? Congratulations. Para man kinyo ron, hindi tama buot iba ron, kung mabiding, agbaumpisahan yon ay para man kinyo tanan doon, kabuligani ang ninyo, no? Nga matuod nga tindugan doon, ariba naman siya, hindi alagwa naman siya, di ba? Tama?
2: Okay, so doon lang siguro, tama ron, no? Katulog nyo din, no? Doon lang siguro, ano yung atong mga information. May another assignment pa man kita, no? Ang mga 10.
0: Ay, kung mga hindi sa taron magkasugot katodong rule, ipaamat-amat ko, kimot pagos, no, kadalitra, unahon ko anay roa, para riba na lang riba. Ag Python Commando R, agod iba lang dayon, iba. Ha? Python Taumando I dayon, pag hindi pag ipatisugot. Ha?
2: Bah. Bah.
0: Bah, numan siya lang dahil yun. Agbuo niyo man na mo litrang B, agpabayan. Ah, numan siya. Ah.
2: Ahay.
0: Ah, ahay, numan siya. O, oh, diba? Ah. Sige, ha? Salamat yun, ha? Inyo man doon eh, para kinyo ron eh. Hindi man magaw at kalibunon doon eh.
2: So, doon, nakatatang dito. Siguro natin naman ito yung mga information, nag-report, no? Atong yung police report, atong yung follow-up kahapon during the regular session ko atong yung members ng Gurang Bayan at Banwat Naman siya, headed by the Vice Mayor bilang presiding officer at LGO Naman siya. Para sa Todo Mirada, ako naman si Katulog Rolly Boy Herrera sa Yutulog, kaibigan mo.
0: Okay, so abogin niya salamat, Katulog Rolly Boy Herrera, direkta ka nag-report sa may Banwa kara ita Naman siya.
1: Radyo Todo Live Report Report.
0: Ako niya nabuo ng information no kato no. Tatukon ta mga lihok nga to sa mga senador. Naging pangayo it mga maestra kung ging tao to siguro. Sabitan sa nat garland it mga teacher. Ro garland niya to naging pangsoksok sa mga teacher ko mas o take mas ano to mas o taking ba yon yung pagpasumpa no? Ay por dahil mas abo ro probinsya Taklan yung mga teacher naton nga naha-promote. Ha? Eh basi may sabit pa kinyo ro mga garlan eh, kasi bilib kinyo ro pumugoyo eh. Tapos yung taro away pamulitika, wao ta dapat it pamulitika. Buligan yung dapat kamo, pakitang gilas na kayo kasi that is a collective. Hindi man maagaw ni Mayor Ogie ron. Hindi man maagaw ron ko iba, kundi inyo tanandon yung mga opisyalis. Nga ro, numan siya nun makahambag harat, ah, ro aton niya mga leader. Uwa ta nagapakitang gilas. Uwa ta nagapatayog-tayog ihi, kundi nagabuguligan para sa kamagayran, di ba?
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Nagagapinan sa kamagayran, huwag nagakontrahanay sa eleksyon galing ninyo awayon. Ha? Ah? Pabo-abo, kamot-buto, pamayad-mayad kamo sa eleksyon. Pero pagkatapos, trabaho na ang isipon nyo.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Oh. Alas 7:14 aton nga oras ba usang kurot ang halipati dingdong. Agroray nga oras ginhatod kato ni former barangay kagawad Mila Inocencio Taiko it New Buswang Kalibo Aklan. Ag siyempre, ginhatod pagit kato dugang it PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses na sa Anli with PLDT Home Prepaid Fiber Prepaid. Mag PLDT Prepaid na. Magabalik programang Todo Berada pagkatapos si Diyamagara.
3: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Anli! Free Anli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238 for Series of 2026.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na uwa pakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong ngawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Altavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yan?
5: Oh. Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-offer ka sa akin. Ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni nanonok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Dito Bio.
8: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Alagaan ang iyong atay sa pagkadito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipwede pagigo sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging
9: pa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
11: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
12: Tumay na yung katawa, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga 5 kutsara na imugos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa ko at saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Dito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
11: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
12: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
9: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
13: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
7: Inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
14: Okay, balik kita banwa sa nabili naton yung mga minutos. May 6 minutos pa. Pwede pa doon nga, no? Pasadahan tayang anay kasi huwag kita naila. Ngaro programa it aton yung gobyerno ay intrahan it kalukuhan. Ha? Pero basi matabaga, pwede. Nga bisan mag-asawa ka mong mangingisda, pwede ka mong daywa makabaton or sang kapamilya. O mag-asawa ka mong mangunguma, pwede man ka mong makabaton o bisan bilog ng pamilya. Daya man lang reklamo ay. Kaya pamatian taro reklamo antes naton pangutanon do Department of Agriculture. O. Kasi may mga schedule pat payout nga ray. Iya sa segundo distrito especially, ha? Iya sa may second district, Rurayang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk, payout, no? Ha, mga katudo, no? Kasi may mga schedule yumando Department of Agriculture nga payout sa mga registered farmer, no? And the Fisher Pocket, RSBSA, dapat abi nakarehistro, no? May nangutana ka kon, aman man na kami, sir, wa madaga, ay bukon man kamot rehistrado. Ay kon rehistrado kamo sa RSBSA, ay kwalipikado kamo, no? ay do masunod yung man nga payout naman siya, no, naman siya. Pero naman siya ay makaron alas 7:30 sa Municipal Cover Gym. Diba, pitsa 5 makaron? Mayo 5 makaron, diba? Agaro leso makaron man, alas 7:30 man, Mayo 5 sa Municipal Cover Gym ang gapon. Romanilao, Mayo 8, alas 7:30 tagahon, sa Municipal Cover Gym man gihapon ang mga katuto, no? Gusto malang naton nga linawon eh, no? Kung pwede gali ro mag-asawa, ha? Or sa sangka pamilya sa Milugang ang mga katuto, no? Ruin malang ro aton eh, wamat maduga karon importante na klaro nga pwede gali ro mag-asawa. Eh base matama kon rehistrado mataro mag-asawa nga ra, may rehistro ro bayi, may rehistro ro ake, kaya na-qualify sa na bilang beneficiary o base kon maglimpin ba ibaro apelyido.
7: Todo Berrada. Berrada.
14: Mauron eh. Wadong nagasabat. Ha? Tawagi abituman. Doro yung numero, no? Para nga mapamatian naton do reklamo. Ha? Bisan mga dos minutos yang, no? Ay kasi ro gina insist malangkara. Haman pwede gali man ro mag-asawa. Daya malang ro reklamo, no, nga nabuo naton ag nabato naton, no, kurayang nagtaliwan nga mga inadlaw. Hoping iya sa naman siya liso ag malinaw nga ra, ay wa man kita't mabatian. Tauro iya sa may First District, masawa patat kuwan niya ra eh. Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk, no, nga payout. More on tuda gata iya eh. Ha? Sa mga tuda gata raya eh. Tao sa mga student nga to, sa mga barangay, kung may natabuon ang mga katudo, no? So, apatag binati-bati iya sa distrito ni Marquez. Pero sa distrito ni Jovin Miraflores ay dire-diretso, Aragon. Ko Mayo 1 nga to, kat Piesta de Obrero ay makato, no? Di kato may nagreklamo gagi. O, sinundan pagit iba, may nagreklamo man, naghara. Dayang daywaro schedule magaron, numan si Agleso, kabay pa, ngawat reklamo, no? Kasi, parang kuan man eh, tradisyon man ba? Parang nakasanayan siya na itong, hagos latatanan may reklamo, hagos latatanan may reklamo, ha? Huwag itat matino nga ginaubra ro gobyerno, hagos may reklamo gilata. Ginaugan gilata at kontrobersiya. Ay por dahil kung ano order sa ibabaw, ay wata ginasunda. Ah, ginaubrahan tat design iya sa idagom doon dumabudlay. Oh, kaparehas ko taga DPWH nga ra. King orderan yun galisan at Malacanang. Nga maghimo anay ka mo ita public consultation or public hearing, DPWH. Coordinate ka mo sa mga stakeholder. Coordinate ka mo sa provincial leader, sa municipal leader nga affected. Ah? Ayawa, na super excited. Ito, kung pilago man kandaro, binangay ka ra. Sa mga uwat huya, ha? Bukon man itanan, ha? Ay, wapangani sa namahimas-masiko, flood control scandal, ha? Haray uman. Dayang Boracay Bridge, sumando, ginabati-bati, ha? Pilang kamalita uman. Oh. Sinoro mga nagbaton, abi, ha? Sinoro mga nagbaton, ang mga katudo. Gaprasis kahapon doana ita Fisher Folk ay gabuo sanda makara it indigency. Okay, so thank you again ha kay Kapitana Julieta Melgarijo. Ayan, ha? Thank you again sa information na Kapitan ha.
7: Todo Berrada. Berrada.

0: hinagahan talang rurayang mando it Malacañang sa daywang mag-amang Miraflores. Agro trip to China ni Governor Joen. Istoryahan ta hinaga. Trip to China ha. Pero magiging acting gobernador makaron. Pero aton niya busy gobernador. Ay nagpaguwa yun it order do atong governor kahapon. Pero mapungkoan ay samtang uwa imaw. Sa daywang adlaw ra o tatlong adlaw nga maduga. Agro temporary anay natong gobernador do aton niya busy gobernador nga si Dexter Caliso. May trip to China ro atong gobernador. Daw hinuno nanda obrahong mag-amaro public hearing igto sa segundo distrito konsina daywaton kasi bilog nga probinsya Taklan apektado ko tulay nga bukod yang ita Boracay ug Katiklan. Pag hinambay nga Boracay entire province Baklan nakakonektar don bilang tinaiman ha ita probinsya Taklan bilang ugat ita probinsya Taklan no in terms of tourism. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Ding Dong Dantes iya sa Radyo Tod. Tanbay sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo with katodong Jujet na Jet Reyes. Raya manu inyong anchor man. Ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol ng bayan, Idol Judel Rintillo po lamang. Abogin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Salmo Kapitulo 37, versikulo 5 ang naghahambal. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Magtiwala ka sa Kanya at tutulungan Kanya. Amen. Ruatong pagkaunit kagag makarong adlaw it Martes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest back na. Radyo Todo. Mabilis sa himpapawid. Jujet the Generous.

0: Barangay sa Boracay. 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong agapanay binog ng Western Visayas. Ag sa mga nakagising na naman, dapat yang magpasagamat kita sa Diyos ay nakagising pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo. Todo Komentaryo.
0: Pizza 5 na kita sa Buganit Mayo, adlaw nga Martes. Parang kailan lang daw maisya nga ginasipad-sipad ng agat mga inadlaw. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Rubizo. May birthday party makaroon sa Buluwang. Buluwang, igasara makaroon. Bangod birthday party, ita father-in-law ni Dingdong. Happy birthday kid kay Tay Reynaldo Reyes de Los Santos. Eksakto dong, Reynaldo Gidman nga gana. Oh, happy birthday kid Tay Reynaldo Reyes de Los Santos. Dong daddy ni Ping Ping de Los Santos Rubizo. Inyong kamano-mano, katuwang sa pagkatulid mainit na gabaga. Nag-aso-aso pa nga mga balita sa Guwag, Sugunit, Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Ray.
0: Jet Ray, yes po lamang. As usual, bukas sa bunga linya. 268-4456 nagabaton kung may suwestiyon kamo, komentaryo, pananawan, opinyon. Konwa kamot pantel ko, kaminuna kamo sa magayong mga baryo, punta't bukid. Hindi mabutit pantel ko, basta importante, may cellphone signal load. Kung may data or may internet connection ka man, mas guwapo pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsabling empleyado, pisalit gobyerno, pati sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadaga inyong mga mensahe sa numero 09500-88660, ang numero ng bayan. Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph. Ano mainit ka mga balita? Wow, ruwakon nga satellite. Nakasagap banwa ita konversasyon. Nagbaya satellite ako ko nagtaliwan nga Domingo't gabi eh. Konversasyon ita daywang katawo nga prominente sa aklan. Hindi lang nga sa aklan. Sa Panay ag sa Region 6. Rong daywa dingdong nangin tatlo gid nga ni sanda. Ano dong natabo sa konversasyon? Karon galing ah. Unahon tayo panyin po. Update na rin sa Weather Bureau Pagasa. Sa gihapon, mainit nga hangin na rin sa dagat Pasipiko. Easterly siya natawag. Nag-apekto sa binog ng Pilipinas. Rason nga kunamat maka-experience kita at magugag-umon nga kayangitan. May ko kahit-kahit, turgap-tagapta nga pag-uganugan, may kibahan pang pagdugdugdug pagpangilat. Nga magadagat posibleng mga pagbaha or landslide bakod kung pagbuboit ka sarangan na sa mabasko gabuho situgan. Yan ay mapagpamatsyagang kamo sa Libakaw Madanag area, perming nagainugan. Rohangi nagbaybayon sa extreme northern Luzon. Kasarangan ko naman maka-experience ito ita mabaskog nga hangin. Samtang sa nabiling nga partit pungsod, maka-experience kita at mahina hasta kasarangan nga hangin nagbaybayon. Temperatura, gaabot yapon sa 34.6 degrees Celsius. What yabot dong heat index? Samtang ronga pinakabadaba nga temperatura,

0: Mainat alas 5 tagaga, 21.5 degree Celsius. Dong relative humidity kay naman. 73%. Yakaton sa kalibo. Rawaton nga temperatura gaabot sa 32 degrees Celsius. Magugag-umon kaangitan pero temperado para butlak siya ring adlaw. Hindo ng gabi eh, posible nga may pag-uwasaw-wasaw. Temperatura 24 degrees Celsius. Makaroon nga alas 7:44 na. Temperatura 26 degrees Celsius. Matcha late man imong arundong alarm clock dong sa imong printe. Hangin na gayop east northeast 7 kilometros kada oras ang bugsog na nagabot. 16 kilometros kada oras. Air quality okay pa man. Pag abot alas 9, alas 10, posibleng tumog parong ugan sa portion it kalibo. Alas 11, alas 12, magag-umon gihapon. Pag abot ala una, alas na bilog kasang muhapon, masilak na aton nga panyempo. Wat bagyo sa sugunit Pilipinas, pero sa guwat Pilipinas dingdong, may bagyo. Ag may tsansang sumugod sa par. Pag nagsugod imo sa par, pagatawgon nga bagyong kaloy. Bagyo sa kasagsagan, itig ilinit. Ag sa mainit naton nga panyempo makaron. Ano rumainit nga mga balita banwa lokal? Dayang ginaugtasan it mga barangay. Kay bahan dong andaga way sandarong may mabaho nga surplus. Nga wag yapon may deklara it accounting. Nga hindi gyapon magamit it barangay para sa pagparag kundat mga program at proyekto. Gin promesa ng dara. Last year pa, Madam Jennifer Policarpio itulid, ma'am. Hamana sa makaroon hindi may deklara rong surplus ng at mga barangay. Paano magamit na sa mga program at proyekto sa kabarangayan? Ano ang dahilan? Pagtunan tabi si Mrs. Jennifer Policarpio itulid. Kay katodong Ruliboy, kung ano rong madagom nga rason, ay hindi na makamanumano ta punong barangay Juliet Melgino Tandagaw sa bilog sa barangay ra or base sa narong may pinakababaho nga surplus.
1: Walang inaatrasan sa nga.
0: Samtang sa mayak kaparte, speaking it a satellite. Kung nagtaliwan nga Domingo, roakon nga satellite, nakasagap it conversation. Conversation it daywa ka mga tao. Nga bere pamilyar gid rong limog sambilog Ilonggo sambilog may halong Aklanon may Tagagog may Cebuano do Ilonggo ba kolehe matsa limog ni James Joang roaton nga representante at uswag Ilonggo party list igin check it uman imaw gid man rong sa pihak nga linya. Sa pihak nga linya ang kaistorya na. Siguro mga past 7 to eh. Ding dong. Intanaw ko bi sa alarm clock. Eh, mga past 7 to. Kung nagtaliwan nga Domingo. Kung eksakto. Ay karoon, ipangutana ta sa concern nga tawo. Kung eksakto gid, ha? Basta mga susubra, alas 7 gabi ito eh. Nanawag. Ha? Deng Ilonggo. Nga representante uswag Ilonggo nga si Congressman James Joang. Ag sa pihak kaninya, may pag-Aklanon, may halong Tagagog, may Cebuano. Ag sa akong pagpamati, abaw, akong amigo. Ha? Na-identify ko agi. Si Lieutenant Matias Matwakan. Nga kung matanda naton, kung nagtaliwan ng mga inadlaw, si Congressman Joang, nanawag man kay Matwakan, ag nagpaiba, igto sa Camp Libas, kay Lieutenant Colonel Salvador, ruwaton nga battalion commander. Agito nag-uistorya kay Colonel Salvador. Ag may mga ginpromesa tong mga proyekto si Congressman Joang. Agito mismo sa libas, gintawagan ni Congressman Joang si former Congressman Ted Harisco. Agin pa istorya sanda ni Lieutenant Matias Matwakan. O galing banwa na putog bangod signalit internet sa sugunit camp libas sa Banga, nagakaduga-duga. Naputong, ruwan nga konversasyon, intro pa gang, nautod banwarong linya. Agwa na makaestablisit kontak uman kay dating Congressman Ted Harisco.
1: May punto ang bawat komentaryo, Jujet Reyes.
0: Aba, ko Domingo Banwa, doon naputol nga konversasyon ni Lieutenant Matias Matwakan na tigayon gidman. Pinaagi sa pagtulay ni Oswag Ilonggo Congressman Joang. So nag-istorya. Tatlo na sanda sa linya. Gapamati si Congressman Joang. Samtang nag-istorya si retired but not tired Lieutenant Matias Matwakan, aga former Aklan Long District, aga Aklan 2nd Legislative District Congressman Ted Harisco. Ano na tabo sa istorya? Now, sangkira ng background. Kung matandaan, si former Congressman Carlito Marquez nagpasa itlaye. Nga nag-establisar it LTO ang opisina sa Sitio Bacolod, Katiklan, sa Banwa, Itmalay. Nga gin-operate Banwa, ginastusan. Sana napatinog yung struktura, andarong ugta. Sandarong nag-invest, itindi basta-basta, nga kwarta, milyon. Sana yung Lieutenant Matias Matwakan, the late police officer Noemi Panado, ang attorney Trahe, Ray Trahe. So, sandara, nag-establish it andang corporation. Trahe Panado Wakan, TPW, nga kumpanya. Sana nag-operate it LTO nga opisina sa Katiklan. Ag sa pagpatikasugro ni dating Congressman Carlito Samson Marquez. O galing, Banwa, pag-abot, ita tiyempo nga nag-operate na rong Katiklan LTO. Here comes former Congressman Ted Harisco. Nga, nagpasait na ye, nga nag-transfer sa LTO from Katiklan to Ibahay. Agwagid mapunggi, Banwa. Wagita mapunggi. Gintransfer dong Katiklan LTO to Ibahay. Nga ro nagamanihar si Ma'am Pilina Makabalis Anay. Di ko sure kung sino makaron. Pero dati sa Katiklan si Pilina Makabalis man. Butang bagon nga nag-operate gid man imaw pero wagid ma-return. Wagid maibalik karong investment nanday Panado Wakan ag Trahe. Perde. Nag-utang pagkatapos doon doon natabo. Masaklap Banwa. Masubo doon natabo. Ag public knowledge yun manda. Ay kano pa ginaistoryahan yun doon nagkinatabo. Nga raya man nung dahilan Banwa. Hamanding dong ko 2022. Si Lieutenant Matias Matwakan nagdesider. Kundi, ito try mo naghalin sa 2nd District. Nagparehistro kung anong voter's registration. Dahil nagtuod kay Matias Matwakan nga kumandidato sa pagka-congressman ko 2022 presidential election. Kontra! Kontra kay dating Congressman Ted Harisco. Bakod ka ng sakit at buot. Bakod ka ng akig. Nagtugod ka na para komandidato. Bakod kuno kung mga pagpamigos, pagpigos nga natabo kanda. Dahil perde ka, nag-loan ka, million banwaro investment, tapos dato ang dumatabo sa isang iglap, biglang gain transfer sa ibahay, dong LTO. Now, kung nagtariwan nga 2025, nagpalit si OC si Matwaka na naman dahil komandidato, nagpare-elect. Sana'ng ikatlong termino si Congressman Ted Harisco. So nagpalimot si OC versus sa Kong Ted Harisco. Pero kulihi, nagpile man ita ng COC si former governor, former congressman Joven Miraflores. That's why nga si Matwakan, sa idaman, mapirde man gihapon ni Mau. Nag-withdraw ko anang COC. Hinaboy ra ng suporta kay congressman Joven Miraflores. Agsambilog man sa ginatanaw nga rason, kunangin kadagag anda ni Makaron, second legislative district representative Florencio Tombocon Miraflores. Dahil gani ko, gainit buot, ha? Ni Matwakan kay dating Congressman Ted Harisco. Oh, galing, bangod, pumungko na nga congressman. Si Congressman Joven Miraflores, nga ginsuportahan ni Matwakan. Si Matwakan, humalin! Iya sa 1st District. Ay, ginabati-bati, abigato, nga base si Kong Ted Harisco, matransfer sa 1st District. Aba, ina-anticipar ni Matwakan, humalin sa 1st District. Iyaw ta nakarestro na imaw sa 1st District. Halin sa 2nd District. Ay tama, gidman, ay ginabati-bati, makaroon. Sulo, kay Jojo ang matanganira. Nga, sa January 2027, Lunes, after kadlawat at etihan, matransfer ko ng voters registration sa Kalibo. Si dati Congressman Ted Harisco, abay tama, gidman si Matwakan, anticipar na matamatood. Karon yang kita sa background. Ko Domingo, tumawag na naman mga apat na beses eh. Sulo sa akong nasagap, basang satellite, ang i-confirm na itong mga nanganda kaya Lieutenant Matias Matwakan ko matod. Mga 4 times na nawag si Jojo ang aga nag-istorya sanda. Tapos, maura roplastada ko no eh. Ha? Sa akong nga pagkasagap, ha? Ita satellite ko eh. Nga, nanawag, ha? Tinawagan, sandali lang, kuya. Kuya, sana magtiawagan day. Dali lang, gid kuya. Ha? Tinawagan si Kwan. Kung Ted Harisco. Kung Ted, oh. Ay, sa pihak kalinya si Kwan. Lieutenant Matias Batwakan. Eh, nag-istorya. Orang ba ko ni Kung Ted Harisco? Sergeant Matt! Sergeant, ha? Gindimot, ha? Ag, nag-istorya, ha? Si dating congressman, Ted Harisco, ag Lieutenant Matias Matwakan. Aba, nakibot ako sa akong nabatian. Nga, rungsang ka dating congressman Ted Harisco, nga side ba natun, ha? Kung sino si Kong Ted Harisco, dating kong kabuhay nga naging congressman, bago naging congressman it Long District o Baclan, aga two termer congressman it Second District o Baclan, one term nga Long District Representative, three terms sa Suwag Ilonggo, ekonomista, imauro nga dati nag-implementar ita mga programa at proyekto sa dagom ni Gloria Macapagal-Arroyo rong tulay ng Pangulo hasta panahon ni Aquino. Rana ka nga mga nangin kaibahan sa Kongreso, ng mga kilaga, ng mga congressman. Rana ka nga mga kabats, kakilaga na ng mga membro at kabinete. Nga nag-resulta nga ni kung maabo ang mga proyekto ginpaarag naman. Public knowledge man doon. Maabo ka mga proyekto ng paarag na sa aklan nga nag-abot-abot it billion-billion man ang pesos ng mga proyekto. Nga bukon-bukon met ka na, wa man natigay yun sa aklan, hindi man na ng kwarta. Pero dahil sanang paghimakas man, wa, sanang pagpalikasog, ha-implementado mga proyekto. Billiones ng mga proyekto sa aklan doon ha-implementar. Hindi ako makapati nga sang katid Harisco, nagahambay nga, nagapangayot pasensya. sa sangka matwakan yang dating congressman Ted Harisco. Nagapangit pasensya sa kung ano man kinatabo kuno kanda. Tawagin nga ni si Lieutenant Matwakan. Konpirmahon ta ka na. Kung matuod yun man na yung nasagap ko akong nga satellite. Past 7. Adlaw nga Domingo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Standby ha. Kung may landline mo, landline siguro. Kung agang messenger ka ha. Ayaw lang sa mobile ay do signal to pigado sa mobile eh. Pero daw may landline niya ta si Lieutenant Matwakan. Kunuwa, sa messenger ka agi ding dong. Sigurado to ko may wifi ron eh. May internet connection yan eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang ginahugat-hugat tarong linya ni retired Lieutenant Matias Matwakan, hawa na ang mensahe. Kung pilang ani maabot natin ha. Happy monitoring kay Ma'am Dilly Albert o nasa Oxnard sa California. Kay Konsehal Don Cipriano nasa Mabino, Calibo. Kay Jojo Hopanda na ipatring ng Nancy Igos ng Josepe de la Cruz at ng Lilian Sablaon. Itinigaw kay Jake Aglocas Kryl Ropa o Magamang Ropa. Ara na sa linya. Sa pihak ng linya naton, retired pero hindi tired. Lieutenant Matias Matwakan, sir. Good morning.
2: Dali lang ha kay ma.
0: Bawasan na imong radyo, sir, ay naga-feedback ay.
2: Katudong git?
0: Yes, sir. Ayan na.
2: Bisman.
0: Ayos na.
2: Yes.
0: Ko Domingo, mga pa 7. Nakasagap it conversation ako nga satellite. Na-identify ko mga tao. Si Oswag Ilonggo, Congressman Jojo Ang, ka-istorya mo. Ikaw gede. Kilang-kilang ako idulibog, ikaw gede. Later on, matsa may sumugod nga nader nga boses. Boses ni dating Congressman Ted Harisco. Ag kamot adaywan nag-istorya. Ag nasagap ko nga nagapangayo daw itpasensya si Kong Ted Harisco sa mga nagkinatabo between kinyo, ginpat-pat ko man nga ni. Kung ano rin mga nagkinatabo sa like sa LTO nga obisina sa Katiklan nga inyong gin na patikasugban Lieutenant Matwakan matuod gin man dayang natabo ko past 7 of Sunday.
2: Yes, katundin diet no bago ko kumpirmahon yung matuod ng imong satellite nga na-intercept sa amon nga pag-istorya. Pasalamat gid ako sa imo katudong jet sa mabasko nga signal sa imong satellite nga nasa na imong nasagap ini nga balita katudong jet no sa tanan na mga palangga na mga nagamonitor permis sa paborito ninyong programa ni katudong Jojet mayad-ayad ginagahon katuntanan agsa nagapalangga sa demokrasya. Katudong jet, una iningat topiko ini katudong jet ay medyo makakikilibot ini kung parte sa angulo sang angulo sang politika ang paghambalan. Pero kung ini ikaw isa ka Kristiyano, ini nga natabo ay normal na pagpatawad sa isig katao bilang isa ka Kristiyano. Ang istorya katudong Jujit ay maut. Bikara nag-umpisa. Ko Abril 13 nagtawag ka kon si Congressman Jojo Ang it Oswag Ilonggo Party List. Sa kasayuran itanan si sa hindi pa naging congressman si Congressman Jojo Ang, nagkakilala na kami sini sang una pa, magkaibigan kami. Saan ang pagtawag, katudong jit, nagkumustahan man lang kami sa kadugay ng panahon na hindi kami nagkilitaay. Halos mga duha ka oras. Imagine ang among pag-istorya.